0: ato adiri kay noon do na may do na magoy kasabutan ani ka tropa nga Junji kay export and import nga product no nasayod man ta nga do na gi balaod niya na.
1: Mao.
0: Pero sa ngalan ba nga ang atuang mga mag-uuma dili ko makaingon ka tropa nga Junji nga kanang nahatagan gyud og dakong pagtagad sa ato ang panggobyerno tungod kay sa ingon ani nga mapanghitabo ba no looy kaayo ang ato mga mag-uuma sa ato ang nasud Pilipinas.
1: No, wala na pa. Wala pa kayo itarong suporta. Labi na karon kay hubas uga ang mga basakan. O niya, wala pa kayo tarong uga suporta sa ato mag-uuma. Ha? Niya, plus piton pag yun panahon sa pag-harvest. Ang mga presyo. Kana man, luoy. Uga ko'y mag-uuma. Mabito ng kasagaran ng mga yuta karon. Gipa, gibaligya na lang sa mga kanang mga subdivision. Gipabalayan na lang. Daghan ba kayo? Tanawar good na diha sa may side sa kuano. Ginindis may talakugon ang uban. Agi balik gi kuan na lang gyud gihimo na lang yung subdivision.
0: Mao na.
1: Kay di naman masuportahan ang kuan.
0: Hayahay. Hayahay si Manny Villar.
1: Kayo. Oo. Mayahay gyud kayo.
0: Anyway, mga katropa, tong oras alas 8:01 na, mubalik ta mga katropa aron padayonon pud sab nato ning isyu or nga isgutanan karon sa ato ang pagbalik. Ay mo gawa ha, dili man ni pagbatiko sa atong gobyerno mga katropa pag bulgar ramanis kamaturan. No, ay lang mughawa, mubalik ta. Aron na padayunon o sa bato may isgutanan.
2: Bullseye.
3: X-F-M. X-F-M.
4: Kapitan Ludi.
5: Oh, odsya man urak.
4: Labing kay kay Lula ba?
5: Ba?
4: Imong tawag niya kay Darling. Honey. Sweetheart. Unya, babe.
5: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na. Basin urig masuko kung mangutan na ko.
4: Nge, exciting? Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
6: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gas transmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, wago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ayaw ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang nindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, hindi kukulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
8: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye Weekend Edition.
1: Oras na ito mga katropa, alas 8.13 na sa iyong kabuntagon. Good morning! Kini nga oras mga katropa, hatod ka na to. Katropa ka Junji, unsay mga produkto nga pwede.
2: Oh, siyempre, hatod ka na to, baga katropa sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Kini maong mga produkto ha mga katropa. Kanunay gyud namo ginabalik-balik nga available ni sa ato nga mga Mercury Drug, Southstar Drug, TGP Generica Nationwide.
1: Kamuna siya mga katropa, lain pod nga mga produkto. Ang ato ang Premium D3 Capsule o Premium D3 Coffee Mix mga katropa. And syempre kung doon na kay problema sa mata, ano na usab kita ay Vision X Plus. Okay, mga katropa, before tamo ambak sa ato ang laing hisgutanan, diri una kita sa pagpadayon sa conclusion sa ato ang hisgutan, mga katropa, may kalabutan ni ining problema nato sa tubig sa ato ang mga kaumahan.
2: Nah, maugin na yung problema.
1: Labi na katropa nga Junji, kay kining dakong apektado gyud karon ang ato ang mga kaigsuunan sa kining mga basakan. No, kay mao lagi to akong ingon sa imo katropa nga Junji, kaganiha ba ingon ako sa imo kaganiha nga sa akong pagsuroy sa area sa Esperanza katropa nga Junji, ni kanang nakita gyud nako mismo sa akong mga mata og nakaistorya gyud nako katropa nga Junji ang atong mga mag-uuma nga kaning diha party sa may Labaw, sakop sa Esperanza katropa nga Junji, nakadto maka dito kay the last time nga dunay operation sa droga, nakauban man ka dito katropa nga Junji, no? Diha sa may Labaw mga katropa or somewhere part in Barangay Katmunon, sakop sa Esperanza mga katropa sa Agusan del Sur, doon na yung mga kaigsuunan nato nga mga mag-uuma katropa nga Junji nga wala na yun in town sila
2: kabasak,
1: which is supposed to be nakabasak na silag sugod untana katupang bulan sa July.
2: Oh, pero nahitabo.
1: Sa pagkakaroon katropa nga Junji, wala gid sila kabasak tungod sa climate change nga atong nasinati karon.
2: Okay. Kini magud nga panahon kana katropa kani adto ba? Sa wala bay wa pay ingon nga dakong kausaban sa tung panahon bitaw. Kuan biya ni ting ulan na baya ni?
1: Yes,
2: kini gikan sa Mayo, Abril, March kana. Ulan na mao beto doon sa sinatian ato sa una no nga grabe ng ulan ah.
1: Which is karon nasinati man nato ang kining pag-ulan-ulan.
2: Pero lahi.

0: Pero lahi ra gyud tong sa una ka tropa nga Junji ba nga kini bitawng panahon sa July kana mo mag na season ka tropa Junji sa ting tanom.
1: Kana siya. Baliktad lagi kay katong pagtungtong nato karon katong karon lang sa January, di ba? Sa 2025 sa January, February. Kanang January, February mao biyan iting bagyo diri. Kay nungdom ka nga magkaber pa ganita nang santaan na kay diha ang grabe ka kusog kay bulog ka tubig. Pero karon January, February, March, April, May, June, July. Abot tag August, kalimang kaanang kainit sa gunsun.
0: Kay maulagi na kung nahimo lang untana ning nakuha no kay wa magintay laing makuan ani ang ato amang yung DE secretary kay mabugin ni siya ang overall nga dunay accountable no, sa national policies programs og implementation sa Department of Agriculture katropa nga Junji no, which is untana maunigi lantaw nila karon ba unsaon man tani pagsulbad sa problema sa tubig sa ato ang mga kaumahan labi na kining ato ang mga basakan katropa nga Junji. At least man usab mapatuman usab sa atong mga provincial field offices nga kana bang kining programa which is kining problema katropa nga Junji unang-una ani ang report mangyud ang ato ang mga provincial offices nga mao ni. Halimbawa, diri sa ato sa Agusan del Sur or diri sa ato, karaga man yun nga affected katropa nga Junji. Dili naman yun tamo ingon nga kanang probinsya sa Agusan del Sur lang yun ang dunay nagdala ani nga problema karon, which is ang ato umang karaga region kay labi na. Wala yun tay kaning tubig yun nga sakto diri sa ato ang mga kabukiran, which is doon na tayo makuhaan yun unta kining ato ang Agusan River.
1: And
0: makaingon ko ba nga dapat unta na katropa nga Junji ato ning pahimuslan ang gihatag sa Ginoo nga kinaiyahan nga pwede yun unta nang mahimo natong source sa pagpatubig nganha sa atong mga kaumahan labi na kining basakan or kahumayan katropa nga Junji nga mao'y dakong source sa ekonomiya sa ato ang sa ato ang unsa tawag ani sa ato ang rehiyon no kasayod ta ang I don't know sa ako ang sa exact gyud nga porsyento ha sa dakong tabang sa ekonomiya sa rice diri sa ato sa Agusan di, sa ato sa Caraga region katropa nga Junji
1: ang Agusan del Sur
0: usan ini Agusan del Sur o Agusan del Norte no kay somewhere in Surigao
1: mining na mada
0: farming upland farming po na ilahan ya no pero diri sa ato sa probinsya sa Agusan del Sur o Agusan del Norte naagyod ta sa fishing and
1: mga agricultural nga kuan
0: agriculture lowland no sa maniining mga kahumayan
1: o kana isa na na no mga
0: no kana na mao gyud nay isa sa mga nagdala sa ekonomiya sa ato ang probinsya, which is maunta na ni gihatagan og dakong pagtagad sa ato ang mga sa ato ang panggobyerno ba nga dunay problemang dako dunay dakong problema sa tubig sa ato ang pagpatubig sa atong mga basakan pero dili nato mahatagan og solusyon kay ang ato ang source gyud nagsalig ra manggutas
1: kana mo na naka problema
0: kung ang atong kabukiran katropa nga Junji mahubsan siya sa pag-produce og tubig nga makadagayday sa atong mga kasapaan, wala. Wag tangin
1: samot
0: ang atong mga magmama.
1: Samot.
0: No?
1: Samot ka ulila ang atong ekonomiya.
0: Wala yun ang dakong supply sa ato ang mga irrigation. No? Kay ang atong mga kaumahan, kung walay tubig, okay lang siguro kung atong i-apply ning kaning panahon bitaw sting init katropa nga Junji pero maulagi dili man gud nato masayran gud katropa nga Junji kung karon ba ting init karon ba ting ulan kay tungod lagi sa climate change no mo na atong isa sa atong problema karon, which is sa akong panlantaw katropa nga Junji sa ako lang impresya sa ako lang huna-huna ba nga kanang ang ato manggong probinsya dili gid ta makaingon nga zero water supply gid ta para sa ato ang mga kuan, para sa ato ang mga tawag ani, sa ato ang mga basakan, no? Kay kung pwede lang, kung kahibalo lang gid ta nga kini nga season, kini nga quarter sa tuig, ting-init gid ni ingon ani nga panahon, aw pwede man siguro nga ang ato mga basakan katropa nga dyan, si ato na lang pang tamnan og sa baka, munggos.
1: Munggos, kana, oh.
0: Watermelon.
1: Watermelon, kining kalabasa.
0: Kalabasa.
1: Oh, mga na mga kuan. Ang problema, manggod, kay tungod lagi sa presyo naman po.
0: Oh, diha. Mao po ni isa
1: maglibog,
0: sa problema.
1: Samot pa yun karon. Kay uga ang basakan, wala na kay karong income sa itong mag-uuma.
0: Tinood.
1: Onya, krisis na para nila. Ka-failure-failure na. Okay, nabi yung mga gipang tanom karon nga basakan nga wala kay ka-survive.
0: Oh, tinood.
1: Okay, wala na tubig ika-support. Kay ang ilang gihimo karon suyop na lang kanang gi pasuyop na lang ilang gihimo nya, siyempre makinahanglan na ng pugag krudo o makina o unsa imong himuon ana o mao nay problema, plus karon inig makaharvest piiton pagyud sa presyo,
0: mao na siya katropa nga
1: jun ting luya, mao nay wala gyud matagaeg solusyon sa ato ang gobyerno.
0: Mao lagi mao po nay isa sa kakulangon sa ato ang panggobyerno ba
1: makana
0: kung pwede lang gyud unta na isa ang nakita manggod nato sa ako lang personally katropa nga Junji, nakita nako ani ang ilahang dakong suporta sa atong mga middleman. Oo. Kay kung wala lang gyud ning mga middleman katropa nga Junji, makadirect man gyud ang ato ang mga mag-uuma nga makabaligya gyud sa taas nga presyohan. No, kay pag-abot manggod diha sa mga middleman,
1: kuhaon
0: og barato, ibaligya nilag mahal mo nang makasinati ta katropa nga Junji nga nganong mahal man ni. Nga doon naman tay daghang supply ni ini tungod sa kining dula sa mga negosyante katropa nga Junji. Nga dapat gyud untana ang gobyerno magud nato ani ang nihatag og solusyon ba. Kay kung ako lang pwede man ni diha sa ato ang Department of Agriculture nga mga opisina katropa nga Junji, kita ang muhatag og solusyon ani, kita imo palit from the farm to market diri sa ato adritso sa ato ang kita sa ato diri sa ato sa Department of Agriculture katropa nga Junji ang mukuha sa mga produkto sa atong mga local farmers. Pero ang nahitabo manggod karon katropa nga Junji, wa manggoy kuan, wa manggoy ingon ani nga suporta sa ato ang mga
1: gobyerno.
0: Sa ato ang gobyerno ba, no? Nihatag tuod sila og mga nihatag sila og kining
1: mga ayuda. Pero mo lagi kabalo na may gita sa ayuda nga for the meantime lang baya gyud na.
0: Oh, tinuod na mao gyud na siya katropa nga Junji. Isa pa diha, ang ilahang suporta is makaingon ta ba nga murag naapoy pinili, no?
1: Kana, isa pod.
0: Ato mga gagmay nga mag-uuma kung dili na sila mamembro sa association, wala gyud na sila madawat.
1: Samot na gyud tong dili membro.
0: Mao na.
1: Samot na gyud tong dili membro.
0: Mao na itinuod katropa nga Junji. So, kung ato lang kuano na, tagan gyud natog dakong pagtagad sa ako alang komento katropa nga Junji, pwede man mahimo sa atong gobyerno nga moingon ta nga from the market ngadto sa Department of Agriculture unya ang mga negosyante na ang didto nga mukuan sa ilaha mo kumpra. Moingno nato nga ako usa ikaw katropa nga Junji, mag-uuma ka. Oo. Ako ang naadiri sa DE, ako'y palit sa imuhang produkto.
1: Kana mga ingana bitaw.
0: Para ako na ang mo-produce ngadto sa mga middleman or kining mga negosyante sa kaning unsa ning mga farm product, no? So at least kita sa gobyerno katropa nga Junji, kita magyud ang makabuot. Oo. Lawas na mi. Kita magyud ang makabuot sa kinibang presyo katropa nga Junji nga pwede natong mahatag kay syempre. Doon na magyud control ang gobyerno katropa nga Junji.
1: Okay na, magyud nakasalalay sa ilaha. Oh, nakasalalay magyud na sa gobyerno.
0: Oo. So at least ba makontrol sa gobyerno nga karong kini nga mga produkto ato gining tagaan og taas nga presyo kay ato gining tagaan og taas nga presyo kay labi na ang atong panahon karon kanang kuan gyud kanang maingon nato ba nga luoy ang atong mga mag-uuma tungod kay nagtaas ang ubang mga materyales, no? So sa imo katropa nga Junji, unsa may imuhang panlantaw ani karon?
1: Mao lagi na nga dapat mo na isa sa mga himuon karon o magtinabangay ang ato ang gobyerno. Okay, pag once mangod yun ay pagtinabangay katropag re aron ma solusyonan kining problema sa atong nga mag-uma kay ang problema mangod dili ra bangod sa Agustan del Sol lang ang problema karong panahon na. Tanan na gyud ni. Katong tibok Mindanao nga naapektado ini ning gitawag El Nino. Okay. Og sa kaulohan dito sa Sayad Dapitas Bisayas Luzon, wa may problema kay ulan man sa ilaha dito. Oo, pero baha pod. Malunupan pod ilaha dito, pero mas arang-arang na lang pod kaysa kinig yung uga. Kay wa gyud kay mahimo kay ultimo gud ng mga bulak og dili tanaw ra gud mo ang bulak nga naa sulod sa balay ha. Kana naa sa mga malandungan ra. Mulahos gani ka tropa nga ri og dinhi mubuan. Nao sa pagyog kahanan nakasentro gyud anang hawan gyud kayo nga wa gyud kasalipdan nya sama nang basakan. Nga ultimo gani mga kahoy putlon na kay dili na dili magsilbi og malandungan ang basakan. So uga gyud siya kayo. Mo na nga dapat unta tagaan gyud na og kana bang magmeeting ba. Kabantay ka panahon sa kang Duterte bitaw nga mitingon og naay mga kahit mga panghitabo mitingon ang mga gabinete tanan
0: tinood.
1: O sa may maayong solusyon ato ani ipatawag ang buhatan sa kanang MDRRMO nya DE Department of Agriculture ipatawag ang NIA o kanang tanan bang nga mga ahensya nga ma-involve nga pwede makatabang sa mga problema sa uma
0: apilon
1: na sila para kunan unsay maayo unsay maayong solusyon ani. O niya ang gobyerno, ana, mao na lay mo kinahanglan og kwarta o na IDE. O kinahanglan ba ka og mga libreng binhi na IDE? Ana ba? Ing ana ang mahimtabong solusyon ni ana katropa gari kay kung ayuda lang wala. O niya tag 5,000 ang mag-uuma, katandog ka na. 5,000 mag-uuma nya napagiuban di makadawat.
0: Mao nay
1: munang lisod, mao nay lisod kayo. Kay ang nahitabo mangod karon sa ato ayuda, ayuda. Maura. Oh, wala. Walay long term ba? Solusyon.
0: Kay
1: pulos ra short term solusyon.
0: Abi nimo katropa nga Junji, makaingon gyud ko nga dunay dako kaayong budget. Sayonan ka sa 2026 sa agriculture budget katropa nga Junji. Mukabat sa 297.101 billion pesos ang budget sa kining DA karon ha, sa karon.
1: Oo.
0: Kining kwarta katropa nga Junji, kung kana bang gigamit lang gyud nila ni karon pag insakto, dili gyud ni mahimong sayang. Kaya sa ginaingon ko na lagi nga ang Pilipinas tarong lang yun sa panghuna-huna kana, sa pagplano bitaw sa maong kuan katropa nga Junji, sa maong mga proyekto. Pastilan, hayahay yun untana ang Pilipinas katropa nga Junji when pastilan. It comes sa agriculture economy.
1: Una-una aragod sa panahon kaniadto kung imong balik-balikan ang history sa Pilipinas kaniadto. Ang Singapore ba mo anhiragon na sa una kay mo benchmark sila dere. Ang Singapore kaniadto. Pero ikumpara karon og ang Singapore, kaya kadto magyud ang Singapore eh. Og unsa ang ilaha dito ka unsa ang ilaha dito aka malambuon nga nasod. Lemang ka samantala sa una sa part sa Asia. Ang Pilipinas mo grabe gyud ka. Kuyaw kayo sa hisgutanan sa ekonomiya.
0: Yes.
1: Oh, pero karon.
0: Makaingon ta katropa nga Junji nga makumpara ni mo sa Singapore man. Kay nakaadto mangyud ta Singapore, nakaadto ta sa Hong Kong, nakaadto tag Thailand.
1: Makita mga lugar ba nga
0: nato ba ang
1: kalambuan.
0: Suporta bitaw kalambuan sa ilahang mga mag-uuma. Sa pag-adto sa pag hatag nila og suporta sa atong mga mag-uuma, no? So, mao ni I know di magyud ta madungog ni bangag ni BBM ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos di magyud ta makuan di magyud ta madungog no pero do na tay mga local offices sa ato ang Department of Agriculture.
1: Kana.
0: Naunta na, kini ba? I know nga, naanan ni sa ilang huna-huna katropa nga Junji. Pero ang pagpaningkamot ramanggod ani sa pagduso nga to sa kauluhan nga, siguro dapat kani atong mahimo kanang nagi saktong
1: kana,
0: paglaban ba sa atong mga mag-uuma. Usahay manggod kining atong mga otoridad nga nakadestino o na na-assign diri sa maong departamento, mag-agad manggod sa kamanduan sa mga unsay naa diha sa
1: ahensya sa gobyerno.
0: Oh, kaning mga ahensya manggod nga walay insakto, ambot lang. Pasayloan ninyo mga katropa ha, pero makaingon ta nga walay saktong pakiglaban ba?
1: Ako ang manggod sa ato ang nasod sa Pilipinas katropa nga rekay talamak kaayo ang korupsyon.
0: Oh, mao bitaw na.
1: Maunang,
2: mula apari hanggang hulo. Mangungurakot ang politiko, isang trilyon, isang tuwa, buong bansa ay binahak.
0: Ayaw! Mauna siya katropa ka dyan, J.A. Dihagin na sa
1: imo. Kang Rubin da, gwapo ng Kang Rubin da.
0: Asa to Kang Rubin?
1: Hanggat may kuan, may baha o may buaya.
0: Nawa man diri katropa nga dyan, J.A.
1: Ay, nawa lang
0: diri. Nawa diri. Ambot, agi. Kuha siguro to sa kuan. Kuha siguro to sa...
1: Hanggat may baha, may buaya.
0: Mauna karon katropa nga dyan, J.A. Lipay ang mga kuan karon. Lipay ang mga buayang karon nga
1: siyempre.
0: Nagbaha ang problema speaking of baha katropa nga dyan, J.A. Unsa to'y giingon ni kuan katropa nga dyan, J.A. Unsa to'y giingon ni Claire Castro, ang undersecretary ni kuan, kining spokesperson sa Malacañang ba nga matod pa kuno ang Davao ang epicenter sa kining baha sa Pilipinas katropa. Ana namo ko tuingon dito bang nalubog na kuno ang Pilipinas sa baha katropa nga John J, which is ang ilahang gi pasanginlan ang Davao naman hinoon unya tanawa ra kung nabahin magitas tulo ka isla atong nasod
1: no?
0: Katropa nga John J.
1: Luzon, Bisaya, sa Mindanao.
0: Pero sa imong lantaw katropa nga Junji, asa man sa tulo ka islas minda sa Pilipinas katropa nga Junji ang nalubog sa baha. Diba? Luzon. Ano man? Mao lagi tong naas kanta katropa nga Junji.
1: Mula apare lagi.
0: Kana bang mga ambot kani manggong kaubanan ni Abante katropa.
1: Mamanggod na nakada og di malas.
0: Ikaduha ani katropa nga Junji, si Abante katropa nga Junji. Nangita sa Vice Presidente kay nagbaha na kuno ang Quezon, ang Luzon.
1: Pati lagi daw kuno ang Ginoo nasuko na.
0: Nasuko. Nasuko sa ilaha. Mao nang sila dito gibaha.
1: Mugani daw nga na pud gyud pud sa kilati no.
0: Lagi kanang
1: kanang mga ingana bitaw nga mga panggamito na ang Ginoo sa ilahang kabuang. Dapat og ako'y lagi na Ginoo katropa ang rin magkamada ang patay.
0: Na may gani kay wa ka na Ginoo katropa ang rin.
1: May nalang mugay ko ako na Ginoo. Eh na Ginoo ko ambot na lang.
0: Patay gyud tanan na rakot.
1: Kamada.
0: Kamada.
1: Kamada gyud. Wa di na gyud mag problema ang taga RTC mga kurte kay unsaon pa man.
0: So walay mahimong impeachment.
1: Wala na ma-file nga kaso.
0: Oh, walay
1: kay wa naman. Pag yaw-yaw pa lang dan automatic na.
0: Pag ingon nga nagalit ang Dios,
1: automatic.
0: Lapos sa atop ang kilat.
1: Photo lang ginhawa. Ana ba?
0: Pero
1: di man ingana lagi ang kuha na to.
0: Sayod ta sa kinaiyan sa Ginoo katropa nga Junji nga mapailubon og mapasayloon
1: kino.
0: So mo na siya mga katropa. Ang tumong magod sa atong isgutanan karon mga katropa, kini laging problema sa atong mga mag-uuma ba? Kami manggod mismo na feel gid namo ba ang kasagmuyo no sa ato ang mga mag-uuma, labi na diha parte sa may esperansa. Kay ako katropa nga Junji, giadtoan gid nako sila unsa gi inyohang kuan karon, unsa gi inyohang problema katropa nga Junji sa imuha magyuning bit area magyuni. Kung imo lang silang adtoon bitaw, istoryahon lang gyud nimo ni sila.
1: Looy,
0: kani atong mga mag-uma na nag-iya og mga gagmayng basakan nga maura gyud in town.
1: Looy, kayo?
0: Gisaligan sa ilahang mga kuan ba sa ilahang paginabuhi. Labi na katropa nga Junji kay naa pa gyud mga estudyante. Unya, kabalo ba yata nga kini sila kini atong mga gagmay nga mag-uuma katropa nga Junji, mga farmers sa rice farmer, ang gisaligan na gid ani nila utang basak, utang basak. Anak ragyud ni sila. Di, wala yun, pila ragyud sa atong mga mag-uuma sa humayan karon ang nagkaugalingon og financial. No? Mostly ani sa ilaha, financial problem yun nila ning pag-abot na sa ting, ting basak.
1: Kaya ikayoy. Yeah, mangutang pag yun sila.
0: Mm.
1: Yeah, ang ila pag yung giutang, naapag yun na, nakatubo pag yun na.
0: Oh, nakatubo. Mm. Kung wala man galing nakatubo, katrupa nga Junji, pero imposible naidagdag kong mupautang sa ila naapay, na walay tubo.
1: Naapay mahitabo katrupa garing, ika-ako aggravate.
0: Mm.
1: Mupinans ko sa basakan ni mo. Mm. Oh, pasan na karon.
0: Na.
1: Oh, na mo basakan ni mo ng 5 ka hektarya. Mm. Ako'y pinans.
0: Monay nahitabo katropa nga Junji. Kining dako nga trader diri sa may Ampayon. Di ra kaabot sa Ampayon.
1: Mm. Taligaman.
0: Kaning, Taligaman. Mm. Kaning kang Intino.
1: Oo.
0: Halos diya sa may Esperanza katropa nga Junji. Siya ang financier na gina siya diha. Mauna nga ang atong mga mag-uma dito gidagan sa iya, pero mo lagi na pag-abot sa ting cropping, wa gyud kay mahimo sa presyo. Kung sa presyo ni ining maong trader ka tropa nga Junji,
1: wa gyud kay mahimo. Okay, mo ingon ang nagpinans nga treasure gyud akong kuha sa bugas.
0: Mm.
1: Sa kilo sa inyong humay. Mm. Wala gyud kay mahimo kay siya may nagpinans.
0: Mao na katropang
1: Junji. Dating luuyag yun.
0: Kung bisag unsao na to, control yun gihapon ang ato mga mag-uma
1: tinoon
0: sa ato ang mga traders, no? Kay ang ato ang kuan katropang Junji, kining ato ang National Food Authority, naghatag man yun ni sila og taas nga presyo sa humay. Pero mao lagi na, mag-anto sa yun ka, pero at least, aka na bang makatagamtam yun ka og sakto nga kanang presyuhan po sa yunan ka sa NFA katropa nga Junji, ang kilo sa ilahang humay 23 pesos, pero imo gyud sa na pud nang paugahon og sakto nga kanang mo fit gyud sa standard sa kining ilahang gi-required nga kauga sa maong kuan katropa nga Junji, sa maong humay. Pero at least ba kung ang ato ang mga farmers nga wala gyud nagsalig sa mga trader og kining financial, pwede gyud na nila mahimo. Pero maulagi na, one time nangutana ko sa NFA nga dili ba pwede nga ang gobyerno ang mo finance ngadto sa atong mga mag-uuma. At least ang atong mga mag-uuma makabuot sila ba nga kung asa sila gusto magbaligya. Kaya kining mga trader katropa nga Junji, pwede magud ni sila makapataas og presyo kung wa na gyud sila wa sila dakong kuptan sa ato ang mga mag-uuma, no? Mao na nga makaluluoy lang ba kay ang atong mga mag-uuma murag makaingon gyud ko nga makontrol gyud sa mga negosyante o kining ginatawag nga mga trader katropa nga Junji, tungod kay sila diha sa ilaha manggod nagsalig og financial pag-abot sa ting kuana ting cropping na, no? So luoy gyud atong mga mag-uuma.
1: Mo nang pastilan og ingana gyud pati yung luoyan ato ba kung ang mag-uuma na gyud mo retire na gyud sa ilaha, labi na ipamaligya na gyud na ilang mga luna nila.
0: Mao nay nahitabo
1: sa perting luya.
0: Nganong do na tay mga nakita karon katropa nga Junji nga mga dagkong subdivision nga kani adto basakan. Tungod man na sa discouragement nila gud katropa nga Junji,
1: no? Useless man. Naiyota nila, dili pod suportahan. Di ba? Piton so, pas presyo.
0: Mao ni dapat kahadlukan sa ato ang kabalak-an ba sa ato ang gobyerno bitaw karon kay what if kining atong mga mag-uuma, atong mga kahumayan or basakan nga dunay potential nga mahimong subdivision, mahurot ni karon og pamaligya sa ato ang mga kuan. So, wala, muanam og kagamay gyud ang industriya sa humay.
1: Usay magkaigo ko katropa gariga. Nganong mahimo man sa ubang nasod sa ato adi man?
0: Mao nay dapat bangutan nga wala gyud gihatagan og solusyon.
1: Pasaan agaron og ang tagalaing nasod na sila'y ekwipo nga maunay mo tanom, maunay mo harvest. Kaya naman itong, na may mga equipo nga, sila, maunay mo daro, paguman, largo na tanom. Kaya mga ingana ng mga klase ba? Ano, di good makayas Pilipinas, no?
0: Tinoon na siya. Okay, mga katropa, atong oras alas 8:40 naman yun. Mabreak o natas makadiyot, mga katropa. Hinaot lang tanga. Ang atong mga panghinaot, mahatagan yun ni og tubag sa ato ang gobyerno. Mga katropa, mubalik rami human lamang nining pipila ka mga pahinomdom. At tangi sa atong pagbalik, kay doon at puntay laing hisgutanan mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
4: X-F-M X-F-M.
5: Kap!
6: Ay!
5: Para sa imong birthday, Kap?
6: Ay, November to.
5: Usang tuig ka, Kap?
6: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
5: Galaw-gaw! Bungot sa ito, eh.
6: Exciting?
7: Exciting!
8: Santo Blas Gold.
9: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
8: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
10: Santa Plus Coffee Mix user atong paminawon.
11: Ako di ay si John Chris taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Vision Next, daghan na ang natabangan.
12: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay kaepektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
8: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
13: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
15: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
10: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
16: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Sa ka-call center agent.
2: Pero may ko gina-migraine sa trabaho.
3: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Ipilis sa mga butika.

0: Bullseye.
1: Oras mga katropa, alas 8:47 na. Good morning! Once again, welcome back sa itong programang Bullseye Sunday Edition. Sa gihapon mga katropa, ang inyo nakauban kami gihapon. Yun mo'y mahimo. Anyway mga katropa, mayong buntag sa tanan, labi na kang rigor na rokla. Good morning ninyong duha, katropang John J. o katropang Ring.
2: Good morning, happy ha, Rigor. Narokla. Mayong papaminaw ni mo, katropang Rigor. Narokla.
1: Mm. Sa mga nagpaminaw, katropang John J. sa radyo lang, kay wala sa internet, o wala baka sila internet. Sa nagpaminaw sa 91.3, mayong buntag ninyo, mga katropa. Good morning! Sa ato ang mga nagpaminaw, usab diha sa 95.7 XFM Bayugan. Nabtan diha sa may lungsod sa Sibagat, Esperanza, San Luis. Mayong buntag ninyo diha mga katropa. Diritas laing isgutanan katropa nga Junji. Kaya dunay katumagong miaging adlaw. Dunay nahitabo nga kinibang usa ka estudyante katropa nga Junji nga mipanaw. Tungod sa kining
2: kainit.
1: Kainit siguro ni sa panahon katropa nga Junji.
2: Limang kag estudyante niya, unsay tawag kahana na.
1: Sa pagkakaroon katropa nga Junji, mauni, may padayon sa pagpangayo og tubag si Mrs. Vilma Bagaw. Inahan sa grade 10 student nga si Yosho Steve. Human kalit nga pagkamatay sa iyang anak atol sa intramural sa niadtong Agosto 26, 2026. Matod ni Bagaw, si Steve usa ka certified badminton player sa Kabadbaran City og naanad na sa pagdula sa mga sports. Din gipahayag sa inahan nga gusto niyang masuta o masabtan ang tinuod nga hitabo sa wala damhang insidente. usab sa iyang pangutana mao ang giingong pagtugot sa DepEd katropang Junji sa Kabadbaran City Division.
2: Oy.
1: Alang sa pagpahigayon sa intramural sa Mindanao Institute atol sa pagkikinabi sa media, emosyonal nga gipadayag ni Bagaw ang iyang kasakit isip inahan nga nawad-an og anak. Din gilauman niya nga mahatagan og hustong pagtagad og imbestigasyon ang maong insidente aron matubag ang mga pangutana sa pamilya samtang nagpadayon ang ilang pagbangutan. Din naglaom ang pamilya ni Steve nga ang kamatuoran sa iyang pagkamatay sa katapusan mapadayag, no? So pastilan katropa nga Junji. Looy kayo.
2: Wapoy hibaw iog unsay gihinungdan ka?
1: So okay. Do na tay ipadungog ani katropa.
2: Sige daw.
1: Ambot og makuan ba nato diri ha? Madungog ba ato sang itry? Asa man ito plokon dapit katropa nga Harbi diri ba ni sa asa man diri?
3: Adera.
1: Sige.
4: Open area.
3: Kung magluna mga isa, practice din ka, dali na. Kung maka na mga silingan na mo ba, magluna siya. Pero, dali ba? Wala, sumuro kita na yung ako. Isang kaisang, gan siya o 3 years old to 16 years old. Wala na siya gata.
5: Bata, gano'y yung naun na agad ba?
3: Ano ba? Ano siya?
5: Wala sa school ba?
3: Wala pa yung kahit ko na.
1: So moto katropa nga Junji ang pamaayag sa inahan nga anad gyud ang iyahang anak sa
2: mga init, dula. Mga dula. Sa kahinungdan
1: ato kahapon. Pero mao lagi dili manggod sa karong panahon na manggod katropa nga Junji, dili gyud advice ang mga bata nga madugay diha
2: sa init
1: o sa open field katropang Junji tungod kay maski gay kita magawas sa tadya sa diha sa ubos kay mupalit o ga unsay mapalit diha sa tindahan daw mura naman gani tagidauban
2: mao gani no
1: unsa na lang kaning badminton katropang Junji
2: unsa ba na
1: taas pud baya ni nga time nga mudula ang dula ani so nana diha ang dehydration isa na gid na no ang kainit nga pwedeng muhatag nimo og kalipong
2: kana
1: ha o sana pud na so mo na siya katropa nga Junji nga pastilan
2: usay makaingon ta katropa ring nga walay pili ang init
1: tinapas
2: ana karon no anad be nagdula og buto no naon nya basangalan bata pa dili pa gyud unta na siya ang ngayan kong maingon nay buta nato high blood o naingon nga na heat stroke o dili be nato ang ngayan pa gyud nga mahitabo na kay sa iyang kabata na, sige pa. Pagdula gawa siguro kung mga senior na nya magbantayan nato nga ni naglakaw da sa Dublin sa highway ni kalitag ka collapse kay nay tendensiya nga gumikan ka exercise ni high blood di atake high blood na. Pero kana kay bata mangod bata pa nya hilig og dula
1: pastilan
2: so naingana ang sitwasyon mo na makaingon taw sa nga wa gyud gipili ang panahon na turon
1: tinuod na siya so do na tay dugang padungog sa ato mga katropa katropa nga Junji
3: gusto ko ng hustisya para sa anak ko, ipaglaban ko yung karapatan anak ko. May sinimula na kaming legal action.
0: So, any message sa
3: masasabi ko lang na kasi sinabihan ko sila kanina na kung pwede huwag na nilang ulitin kasi ayaw ko nang mangyari yung nangyari sa akin dapat mayroon silang mga legal din na
1: So, moto during sa interview ni Ate Rose sa Kabadbaran City katropa nga Junji. Iyan ning gibutyag sa inaha ni Mrs. Bagaw nga nangayo gyud siya gusto siya para sa iyang anak. Kay dili kabayran katropa nga Junji nga susama sa ubang eskwelahan bitaw nga dunay nga disgrasya nga mga estudyante katropa nga Junji nga moingon lang we will take the responsibility and the financial matter niya. Di man gud ingon ana kadali katropa nga Junji nga pwede ra kang bayran may managpareha sa
2: unsa man kana iyang nahitabo ana katropa gari basi wala gi-apply ang half day nila ron.
1: Kini kay intramurals katropa
2: ay dula gyud ay
1: dula gyud siya holding
2: gyud siya dula magyud
1: pero lagi dapat wala man tay problema sa pagpadula sa eskwelahan kay that's part sa activity man gud sa eskwelahan part of the program po sa eskwelahan unya ang problema ani katropa nga Junji di man ato gyud mismo ma-question nga nganong gitugutan ni sa division kay mo lagi part manggod ni sa programa sa eskwelahan nga naa gyud ni siya pero ang pautana diha ba nganong didto man sa open field gibutang nga kabalo man ta sa sitwasyon sa kainit sa ato ang probinsya karon or diri sa ato ang rehiyon no so kana lang mga katropa at least mahimo kining gabayan sa ato ang mga eskwelahan nga dili na gyud unta na ni mahitabo pa sa ubang mga eskwelahan katropa nga Junji kay lisod kaayo nga maparehas ni sa mga shooting incident nga dunay nahitabo sa Tacloban dunay na po nahitabo sa Sambuanga dunay nahitabo sa Davao de Oro or sa uban pang mga probinsya nga naingon ani katropa nga Junji nga nagsunod-sunod ang mga panghitabo gumikan kay walay intervention or precaution ang ato ang mga eskwelahan.
2: Kana isa no?
1: So mao na katropa nga Junji, doon na naman tayo pipila ka mga minuto na bilin. Sige, imuhang conclusion siguro.
2: So dapat pero mao lagi kay ang ako pod sa ako pod nga part katropa Gary, di man gud lagi pod nimo masayran lagi ang sitwasyon. Kitsa magudun taon po'y magdahom. Pero mao lagi dapat naagyoy naka-ready unta na nga mga pang-emergency ang mga
1: yes.
2: ginahimo ang eskwelahan.
1: Katropang Junji, makaingon tang dili na to hawak ang panahon.
2: Ang panahon,
1: wala takabalo. We don't know what will happen along the way. Pero doon naman good tayo ginaingon, katropang Junji, nga kinibang precaution or
2: kana,
1: prevention. No?
2: Sa mga
1: kung dapat
2: ginalian niya action ba?
1: Naatay prevention nga dili ni mahitabo. Bisan pag moingon tang ugma muulan og kusog, ugma muinit og taas, dapat naanatay karon pa lang daan, naanatay prevention nga himuon nga para dili mahimong madisgrasya ang ugma, no? So ana siya mga katropa, dili kay wala man gud may kasayon nga muinit day mo ni nga naa ni nga programa, mo ni nga nakasit nga diha ipahigayon kini nga dula sa gawas. Wala man gud mi kabalo nga muinit di ay og kusog, dili na dili man siya ingon anak gud ka dapat magkuan. Anyway mga katropa, wa na man gud mi igong oras, basta ang atuan na lang ani, no, nga dili na gud untana ni mahitabo pa sa ubang mga eskwelahan, no, labi na diri sa ato sa Agusan del Sur, sa atong mga kuan, ha, sa ato ang mga eskwelahan, sa atong mga magtutudlo nga naminaw karon. Prevention is better than cure, gyud. Prevention is better than happen this again. No? So mga katropa, ang pagprotektar sa atong mga kabataan mao gyud dapat ni ang atong priority tungod kay ang kinabuhi kung mawala di na gyud mabalik. Mao na nga sa matag tulunghaan, mga pahimangno ang mga nagapanghitabo karon. Naghatag lang kini og mga pahimangno nga dili na gyud untana kita magkumpiyansa pa sa mga sa panahon karon, tungod kay duna nay daghang mga panghitabo nga naghatag natong pahinumdom nga mahimo natong ma-prevent ang mga disgrasya mga katropa. Okay, alang sa pagpanapos mga katropa, kami na lang kaninyo magapasalamat sa tibuok ka programa, sa tibuok duha ka oras nga inyong pakiguban, pagpaminaw ug pagsuporta sa atong programa sa Bullseye Sunday Edition. Mga katropa, daghan kayong salamat. Katropa nga Junji.
2: Og mayog pagpaminaw po diha ninyong tanan mga katropa. Ako na lamang si Katropang Junji Librias.
1: Ako usab si Katropang Real Buro Alinton. Kami sa XFM mga katropa nagmagabilin kaninyo og daghang salamat og panghinaot nga sa kanunay kamo magapadayon sa paghatag suporta. Daghang salamat og God bless kanatong tanan.
4: Bullseye. Bullseye. XFM.
6: XFM. Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
7: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anabungturan ka daw dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, kapag putol, may video nga di matulog.
6: Sa Taon Plus Gold.
7: Kerting lami, anatulog, nakaiko, kung sa akong ihi, upira kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa akong ipang multi-car, yun, akong mabalatian. Yun ang sulayan na alo, ito sa Yesko. Relativo kayo, nakapang na sa inyong panglawas.
6: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Nakunan noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. pagpalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taganap.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo user, atong paminawon.
11: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
6: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.

0: ka nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Kung nagwan ako mata, nagwang ko Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala itong kahanap, kunya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako makaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga, makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nga ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ato.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.

0: sobrang isalistari mo nesta pelya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kodi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-itag hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sino?
8: Turbo.
7: Mato.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
3: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya. Matapabata ko sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix. Santon.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: sakit man akong dugan kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, huwag inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag-ibaskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basta'y gabina kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuhaan ko. Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skincare routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
15: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumarandayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mabalit sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si
2: si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape.
18: Sa una nga wala pa ko kasulay.
2: Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: sablo ni. Naunsa ko kan diha. Nga nga kung kang nangihi imo man gi isa-isa nang imo ang tiil diha.
1: Hindi ingon magud ang doktor nga. Di ko mag-arsag bugat.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni Sir Doctor sa Yesto, na panyo, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natubangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, may trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, woo! Food supplement for men.
15: Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas, ang lakas.
15: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Bili na!
17: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay tibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
12: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape.
0: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
12: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin

0: sur XFM.
1: Hoy par, pakurati pa gudang yung pitaka diya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.

0: Usakarlau, ni atu si Kapten Ludi sama Nila. Apaan, sepak tabuknya sekar sada. Nalik saya jeep. Ugna bali yang pa. Gidala siya sa hospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: kaibigan, okay? At yung kalusugan kasi ang hirap kapag tayo ay may sakit dahil napakaraming gastos, ano? Ayan. At syempre, sa pangalan po ng ating partner, si Doc Misael Hines at ang ating CEO, Dr. Emilito. Uy, ako po yung bantay kalusugan, Doc Algie Baklama. Kasama natin sa ating palatuntunan ang isa sa ating expert on air, ang ating partner, Doc Ron Paler. Magandang morning, partner.
1: Isang magandang morning, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And it's last Sunday of the month.
0: Papasok. Oo, last Sunday na pala.
1: Last Sunday of the month na. At papasok na tayo sa last month ng third quarter. Naku, ang bilis ng panahon. Tatapos na naman ang isang taon. And of course, it's payday today.
0: Payday ba?
1: Payday, holiday bukas. Sana payday today.
0: Ayan, masayang
1: balita. Nga lang, ang problema daw yung iba, sinasabi nila, Doc, pagka payday, ang natitira na lang pagkasunod na araw, pagod na lang.
0: Resibo.
1: Resibo.
0: Payslip.
1: Yeah, payslip na lang natitira. Well, anyway, mga ka-wellness, welcome po muli sa ating programa. Of course, panibagong araw, panibagong linggo, panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan. Ito, importante masyado kasi kalimitan kapag pagka may diabetes, ang nauuna talagang nagsasuffer is yung mga paa and that causes yung tinatawag natin na amputation o pagkaputol ng mga paa. At paano ito mapapangalagaan, maiiwasan? And of course, ano yung mga bagay na dapat nating maintindihan and malaman kung paano na makaiwas sa pagkakaroon ng diabetes and also ng amputation kapag kayo ay merong diabetes. Yan po ang tatalakay natin dito sa ating programang The Secrets of Health.
0: Binabati natin ng isang maligayang pakikinig ang mga listeners po natin sa www.774, ang isa sa napakatagal na nating partner sa palatuntunan ito, ang The Secret of Health. Yan, ang istasyon ho na yan. So maraming salamat sa lahat ng ating mga avid listeners at ganun din sa ating mga iba pang taga-subaybay, ano? Mga Facebook Live viewer. Ayan, so especially sa nanonood po sa ating Facebook Live sa FB page ng Yes to Health. Yan. I-share niyo ho yan. And last day din ngayon. Akala ko last day na nung nakaraan. May promo po pala tayo ngayon. Oh. So, i-share niyo ho yung ating The Secret of Health page live stream. At maglagay po ng hashtag The Secret of Health at mamaya po pwede kayong marigaluhan. Dalawa yung ating maswerteng maririgaluhan. Ang gagawin lamang po ninyo, i-share po yung ating live streaming, lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-comment ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health. Kahit anong produkto ng Yes to Health, i-share nyo naman yung inyong mga magagandang karanasan sa paggamit ng ating mga produkto at malay nyo, kayo yung mapili mamaya para sa napakagandang regalo habang umuulan. Eh, wala namang magagawa. Weather yan. Higup-higup tayo ng mainit na kape. Na hindi lang nakapagpapabata. Ano pa?
1: Nakakapagpalakas ng katawan.
0: Nakakapagpalakas ng katawan.
1: Nakakapagpakinis ng kutis.
0: Yan. Yan po. Dahil yan po ay kape na hindi ginawa para lang mag-relax tayo or masustain yung ating habit every morning, every day. Kundi magbigay sa atin ng iba yung lakas dahilan sa kanyang mga taglay na mga nutrients. Ayan. Welcome na welcome po ang inyong mga tanong. At pwede po kayo magpadala ng inyong katanungan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga tanong, pakilagay po ang inyong pangalan at ang inyong location kung saan po kayo nakikinig ngayon. At mamaya po, i-acknowledge natin yan dito sa ating program, ha? Sa mga nais pong sumubok ng ating mga produkto, pwede po itong mabili sa mga leading drugstores sa ating bansa gaya po ng Mercury Drug, Watson's, ganun din sa The Generic Pharmacy, St. Joseph Drugstore, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacy. Sa mga butika po sa inyo, itanong niyo ang Tatak Yes to Health na mga produkto. Ano? At kung wala, may ganun, may naubusan, merong for some reason, hindi ho kayo masisiro, ano? Hindi kayo mabibigo sa ating online shopping platform sa Shopee. I-search lang po ang Yes to Health 2011 para sa inyo pong mga orders.
1: At syempre mga ka-wellness, ang atin pong mga Yes to Health products ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. At hindi lamang po yan kapag dumiretso po kayo. Sa ating mga Yes to Health clinics and pharmacy ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen. At doon, sumalapit sa Quezon City ha, meron po tayong libreng seminar.
0: Oh, today on today.
1: Yes, ngayon. Ngayon sa mga gustong habol na nakikinig po kayo ngayon, pwede po kayong humabol. May libreng seminar, may libreng konsultasyon. Mm-hmm. Mamaya hahabol kami ni Doc Algie maya-maya lang patapos ng program. Kami ay pupunta ng Quezon City. Kita-kita tayo mamaya. And of course, merong libreng pakain. And of course, meron ding libreng startup hilugtok yata sa inyo, Puendel. Kapag ka-first time po ninyo, meron pong libre yan.
0: So, ang tawag dito, yung mga nagnanais po ano, na magkaroon ng idea kung paano sisimulan ang kanilang alternative medicine journey.
1: Uh-huh.
0: Ayan, makinig po kayo ng seminar, ano? Dahil alam mo, pag meron kang knowledge, mahirap na masurpresa ka ng sakit.
1: Yes.
0: O, yung may knowledge na masusurpresa pa eh.
1: Uh-huh.
0: Lalo na kaya kung meron kayong kahit pa konti-kunting kaalaman.
1: Uh-huh. Malaking benepisyo po sa inyo yan. Uh-huh. At sa Yes to Health Clinic, yes, libre po ang ating konsultasyon mula araw ng Linggo hanggang araw ng Biyernes sa ating po mga Yes to Health Clinics sa buong Pilipinas. At of course, pwede po ninyong subukan ang ating mga iba't ibang uri ng modalities. Meron po kaming cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, bi-zapper therapy, at heart therapy, and also ang hilugtok ni Doc Wendell.
0: Nang napakasarap na hilugtok
1: yes.
0: ni Doc Wendell.
1: Uh-huh.
0: Kaya hilugtok po yan kasi yung hilot kasi is our traditional modality sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Ano yan? Original yan sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Tapos kasama na dyan yung syempre yung mga taong masasakit ng kalamnan, kasukasuan. Kalanasan kasi may mga problema sa alignment.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga linyada ng mga kasukasuan at mga buto-buto.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Kasama yan. Doon sa kaya hilugtok yun.
1: Hilugtok.
0: Eh, yung termino na
1: hilot at lagutok.
0: Hilot at lagutok. At walang problema si Doc Wendell ay isang accredited therapist or practitioner of traditional Filipino hilot and also mayroon siyang sariling sistema ng kasi si Doc Wendell kumbaga comes from a family of healer mula noon. Kumbaga siya yung pinaka-modern modern na

0: Again, doon sa mga interesado, meron po kayong time humabol. Uh-huh. Hanggang mamaya pang hapon yan. I'm sure ngayong oras na to, nagle-lecture na yan si Doc Wendell. Kaya habol po kayo, mga ka-wellness.
1: Libre, may libre pang pananghalian yan.
0: Meron pang libreng vegetarian healthy lunch.
1: Yes. So,
0: para matry ninyo, ano ba yung tinatawag nilang healthy diet?
1: Yeah.
0: Ano bang example nun? Eh, yung iba kasi hindi mabuhay ng walang karne, hindi mabuhay ng walang animal sources ng pagkain. So, i-demo doon, actual, kakainin nyo mismo kung ano ang ibig sabihin ng plant-based diet.
1: At kung gaanong sarap iyon.
0: Kaya kung nais po ninyo masubukan ng mga services ng Yes to Health, eh, puntahan nyo po ang iba't ibang branches namin sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng Bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balikan po natin ang ating pong programang The Secret of Health, mga ka-wellness. At sa lahat po nagnanais na mag-text sa ating palatuntunan, simple lang po yung inyong gagawin. Ipadala na po ang inyong katanungan sa ating hotline number 09... saan na ba yun? Nawala na. 0969-609-6545. Mapidisining sa ating mga avid viewers and listeners dyan po sa party ho ng Rizal area. Dami natin listener dyan, ano? Na nakatutok po sa ating programang The Secret of Health. Sana po ay ligtas po kayo dyan sa inyong kinalalagyan. At ganun din sa mga nasa party ho ng Pampanga, Bulacan, at Central Luzon,
1: Zambales.
0: O, ingat po, sabi nga safety first, ano? Pag sa tingin nyo, medyo alanganin, hayaan nyo na yung mga, ano, maibabalik natin yung mga ari-arian natin. Pero ang buhay po,

0: ay mahirap ibalik. Wala akong kapalit ang buhay. Kaya nga, health is wealth eh.
1: Uh-huh.
0: Eh ibig sabihin, pag nawala yung doktoran yung health, ay bankrupt ka na talaga.
1: Bankrupt na.
0: Oo.
1: Kung meron ka mang pera, hindi mo man din ma-enjoy.
0: Tama yan.
1: Hindi ma-enjoy.
0: So, pag-usapan po natin, isa itong topic na nadadaanan lang.
1: Uh-huh.
0: Kumbaga, pag pinag-uusapan ng diabetes,
1: uh-huh,
0: eh, isa ito sa nababanggit na mga possible signs and symptoms or even complications.
1: Complications, yes.
0: Pero ngayon, pag-usapan natin, focus tayo doon sa ano ba ang sign ng diabetes na makikita mo o mapapansin mo agad sa iyong mga paa.
1: Uh-huh.
0: Kumbaga, mapapre-diabetic man yan or medyo mataas na antas na ng diabetes, eh,
1: uh-huh,
0: ano ba yung mga tumatama na mga posibleng pwede nating pagbasihan na baka tayo ay may diabetes? Of course, hindi kayo magsasabing ikaw ay may diabetes, kundi uh-huh, yung doktor mo
1: uh-huh,
0: magko-confirm yan. Alam po ba ninyo na minsan, bago magkaroon po ng malaking problema ang isang tao sa na may diabetes, ano, may mga sinyalis po na pinakikita at mapapansin, ha, doon sa paa ng isang diabetic patient. Kapag pinag-usapan natin ang diabetes, kadalasan ang naiisip natin ay monitoring lang ng blood sugar level. Yan ang laging pinatitingnan, yung blood sugar.
1: Blood sugar.
0: Pero diabetes is more than just high blood sugar, mga ka-wellness. Kapag matagal na pong mataas ang glucose sa ating dugo, ay maaari na pong maka-apekto to sa ating mga daluyan ng dugo, yung mga blood vessels, ganun din yung nerves, ganun din yung kidneys, yung ating mga mata, yung puso ho natin, pwedeng apektado yan, at iba pang bahagi ng ating pong katawan. At sa isang parte ng katawan natin na madalas na maapektuhan, ay ang ating mga paa, Dokron. Ito,
1: yes,
0: yung lagi mong mapapansin.
1: Mm-hmm.
0: First and foremost, before yung other complications ay magpakita ng sinyalis.
1: Mm-hmm. According sa doc sa ano, National Institutes of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases or mm-hmm, NIDDK, diabetic neuropathy ang tawag po doon, o nerve damage na dulot ng diabetes ay maaaring makaapekto sa nerves na karaniwang nagsisimula sa ating paa at mga binti. Sa ilang taong may diabetes, maaaring magkaroon ng tingling o burning, pain, numbness, weakness, o di pa kaya pagkawala ng sensation o pandama.
0: Mm-hmm.
1: At dito, nagiging dangerous kasi mm-hmm, hindi na nararamdaman kung merong injury, dahil kapag hindi mo na gaanong nararamdaman ang iyong mga paa, maaring magkaroon ng maliit na sugat, o di kaya blister, o di kaya kalyo, o di kaya injury. Tapos hindi ito mapapansin. At ang mga maliliit na ugat na hindi napapansin na maaring mauwi sa tinatawag natin na infection, ulcer, at sa severe cases, gangrene, at pinaka-worse, yung amputation, yung pagkaputol ng paa.
0: Kaya yun ang pinakang worst scenario,
1: mm-hmm,
0: pagkaputol ng paa.
1: Pagkaputol ng paa.
0: Ngayon, Dok Ron, bakit nakaka-apekto ba itong diabetes sa ating mga paa? Unang-una sa lahat.
1: Mm-hmm. Para maintindihan natin ito, mga ka-wellness, kailangan muna nating balikan kung ano ang nangyayari kapag matagal lang mataas ang ating blood sugar. Imagine natin na ating mga bloodstream bilang isang highway. Daanan po yan ng dugo, at dito din dumadaan ang mga glucose at iba pang nutrients papunta sa iba't ibang cells ng ating katawan. Pero kapag chronically mataas ang glucose, maaaring nitong ma-damage ang mga maliliit na blood vessels at nerves. At ang nerves na parang communication wire sa ating katawan, of course, yun ang sila ang magpapadala ng information na mainit dito o may sakit dito, may natusok yung paa mo, at may pressure sa talampakan mo. Pero kapag ka nagkaroon ng diabetic neuropathy, maaring maapektuhan ang communication system na ito. Ibig sabihin, yung wiring o yung wiring, nawala yung signal. Nawala yung alarm signal sa ating katawan. At kaya ang isang tao ay mayroong makaramdam ng pamamanhid, tingling, parang may kuryente, biglang tinutusok, o bigla na lang, kumisan yung iba, is bigla na lang napapapadyak ng, hindi naman yun, hindi naman sinadya. At shooting pain and sensitivity, kahit na maliit lang na.
0: May nakita akong ganyan yung, pag hinawakan na kahit marahan lang,
1: uh-huh,
0: kahit nga daw hihip ng hangin lang, sobrang sakit.
1: Sobrang sakit.
0: Oo, may ganong mga scenario.
1: Nagiging over, yung yung isa is insensitive, yung iba is nagiging hypersensitive naman. O minsan, nawala lang naramdaman at sabi ng NIDDK, peripheral neuropathy commonly affects the feet and legs at maaaring magkaroon ng problems with balance, walking, also weakness, and it changes sensation and of course temperatura ng ating mga lower extremities, lalong-lalo na sa ating mga paa.
0: So it starts with the blood circulation.
1: Mm-hmm.
0: Kapag hindi maganda, kasi ang ating mga paa partner, nasa lower part yan.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, through tinatawag na the law of gravity.
1: Mm-hmm.
0: Yan, dahil nasa lower part, mahirap yung, kasi papunta sa kanya, pababa eh. Eh, alam mo naman, umiikot lang ang dugo natin. So, what happens is, kapag hindi maganda yung daloy ng dugo, nahihirapan yung return flow mula sa lower extremities, pabalik sa puso natin.
1: Mm-hmm.
0: O kaya, with that, deprived ngayon ng rich, new, fresh nutrients, oxygen, and other sources ng sustansya, yung mga lower part ng katawan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya namamatay, nadadamay yung mga nerve natin.
1: Mm-hmm.
0: So, simulan natin sa madalas na reklamo ng mga diabetic tungkol sa tusok-tusok.
1: Mm-hmm. Tusok-tusok sa paa.
0: Parang may kuryenteng dumadaloy, Dokron.
1: Mm-hmm. Yung tawag doon is tingling sensation.
0: Oo.
1: Parang may...
0: maliliit
1: na karayom.
0: Oo, oh, tapos minsan parang may gumagapang na langgam.
1: Mm-hmm, may gumagapang na langgam. Parang kinokuryente. Parang tinatawag natin is, parang yung iba, parang sinisilaban yung ano yan. Lalong-lalo na pagdating ng gabi, kung minsan sinasabi ng iba, bakit pagdating ng gabi sobrang sakit ng paa ko? Tapos yung iba dahil sa sakit ng paa, hindi na makatulog at parang sinisilaban yung paa, parang may kuryente mula pa hanggang binti. At ang burning, shooting pain at tingling are recognized ng tinatawag natin na symptoms ng diabetic peripheral neuropathy. Ngunit tandaan natin mga ka-wellness, hindi lahat po ng tingling o pamamanhid ay diabetes. Kasi kuminsan pag nakaupo ka, pag nakatayo ka, kuminsan nagkakaroon ng ganong sensation.
0: Pag naipit mo ngayon yung paa mo,
1: yes,
0: tapos narinig mo yung program, naku, may diabetes na.
1: Lalo-lalo na kuminsan yung mga mahiling mag-D4 tapos medyo mahina na yung ano, yung circulation ng blood, you could feel also. Pero that doesn't mean na meron po kayong diabetes. Kaya kung paulit-ulit o lumalala yung mga symptoms na ito, kailangan po ninyong ma-assess ng mga healthcare professional, magpaano po kayo, magpakonsulta po kayo talaga sa inyo.
0: Kasi ang standard pagdating sa determination ng sakit,
1: yes,
0: hindi ka pwedeng mag-name ng sakit.
1: Yes.
0: Only medical doctor.
1: Medical
0: kahit nga
1: doctors.
0: Sa naturopathy kami, hindi kami pwedeng mag-name.
1: Mm-hmm.
0: We can just discuss about the symptom, okay, but the conclusion about what is your real condition is yung mga doktor
1: medical
0: natin.
1: Medical doctor.
0: O kaya, ano namin yan, na aming nire-refer sa relevant positions yung mga ganyan mga condition. So, they will declare, meron kang diabetes kasi after doing test, malalaman. So, itong mga nararamdaman na to are just hint.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung paulit-ulit na, hindi mo naman natapakan na ipit.
1: Naipit.
0: Pero every morning na lang or every afternoon, yung naramdaman mo.
1: Ganun pa din.
0: Okay, kinakailangan mo na magpa-check up. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Ang isa sa pinakadelikado daw na signs na pwede maramdaman man sa paa, yung pamamanhid.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Pamamanhid, ibig sabihin, numbness.
1: Mm-hmm.
0: Numbness, wala kang nararamdaman.
1: Mm-hmm.
0: Nagsisimula minsan sa pangangapal na parang unusual yung pakiramdam.
1: Uh-huh.
0: Yan. So, yun po yung symptom na hindi dapat baliwalain kasi yung mga pinch and needles, medyo buhay pa yung herb natin.
1: Uh-huh.
0: Eh. Okay? Masyado pang sensitive. Ano?
1: Uh-huh.
0: Minsan, inisip po ng mga tao, okay lang, wala naman ako nararamdaman. Pero sa diabetes po, ang kawalan ng pakiramdam ay maaaring maging problema.
1: Uh-huh.
0: O, ganun ha. Bakit? Dahil yung pain ay alarm system ng katawan natin. Kapag may bato sa loob ng sapatos mo, di ba, may ganun, napasukan. Pag normal na tao ka, na wala kang diferensya, hindi ka mapakali niyan.
1: Uh-huh.
0: Ako nga, naglalakad, nagja-jogging, nagwa-walking kami ni Mrs. May nakapasok sa sapatos. Hindi talaga pwedeng hindi eh.
1: Uncomfortable talaga yun.
0: So tatanggalin mo. Meaning that your nervous system, especially do sa lower extremities mo, ay
1: still
0: active.
1: Mm-hmm.
0: Pero, pag hindi mo na nararamdaman, ako, red flag yun.
1: Mm-hmm.
0: So mahirap na, ano? Kapag may blister, nararamdaman mo. Kapag nasugatan ka, nararamdaman mo. Pero pag nabawasan ang sensation, meron akong isang kakilala na pasintabi sa mga kumakain. Mm-hmm. Diabetic siya. Mm-hmm. Hindi niya alam wala na isa niyang daliri, yung hinliliit niya.
1: Oh.
0: Oh, kasi napatama pala sa ano,
1: sa
0: kanto ng something o tapos
1: totally na amputate,
0: na ano,
1: natanggal.
0: Natanggal yung daliri. Hindi
1: tapos
0: niya
1: hindi niya alam malaya na ano, natanggal na.
0: Lakad lang siya. Alam mong nakakita yung anak niya. Kasi nagsisirit ang dugo. Oh, yun. And ang end result, hindi siya na-amputate ng doktor kasi na-amputate na. Naputol na.
1: Uh-huh.
0: Oh, yun yung meaning ng ano ng numbness. Delikado po 'yan. Kaya ayon po sa NIDDK, loss of feeling can be mean na ang isang tao ay hindi po healthy yung kanyang kalusugan. Uh-huh. So malaking problema ho ito. Kaya minsan ang problema nagsisimula dun sa pag-develop ng mga sugat na hindi natin namamalay kasi nga ano eh, manhid. Hanggang sa hindi mo alam, bulok na pala yung daliri mo.
1: Mm-hmm.
0: May ganun. Kaya mahalaga po yung pakiramdam. Yung para namang nasusunog yung paa, yung binabangit mo kanina, isang other warning sign po yun na ibig sabihin, merong malaking problem yung nerve natin. Okay? Yung panlalamig. Itong panlalamig, nag-start yan, kapag bumagal yung circulation doon sa lower extremities natin, ibig sabihin, nagkakaroon na siya ng panlalamig. Kasi anything na panlalamig sa katawan, kahit nga sa relasyon, pag panlalamig, iba na ibig sabihin nun. Papatay na yun, di ba? So, ibig sabihin, pag ang part ng katawan natin ay extremely always cold, meaning the circulation is not actually good. Kasi nga, ang fresh blood, warm.
1: Mm-hmm.
0: Mainit yan. So, ang dugo ay nagsisirculate sa isang bahagi ng katawan, you can feel warm. Pero, pag nanglalamig, ay hindi yun normal mga ka-wellness. So, yun po ang dapat natin tandaan. Ano? And another thing, yung sobrang pain. Kabaligtaran. Kung may numbness, meron din parang shooting pain.
1: Shooting pain, yeah.
0: Na kahit light touch lang, yan po ay parte pa rin ng problema sa ating nerve. Tinatawag na nilang peripheral neuropathy, Doc Ron.
1: So, kapag ito naman, kapag may sugat ang na matagal na hindi gumagaling, isang ano yan, red flag na yan, kapag kayo ay may mataas na blood sugar, and of course, kahit na hindi nyo alam na mataas yung blood sugar ninyo, yan ay isang palatandaan na mataas yung blood sugar ninyo.
0: Halimbawa, di ka naman diabetic dati, tapos suddenly, parang ang sugat mong nagsimula lang sa blister, lumalaki at mahirap gumaling.
1: Tapos, aabuti na ng yung iba, linggo, weeks, bago tutuyo, tapos palaging nagtutubig, and minsan yung, as you mentioned, nagsisimula lang doon sa kuminsan kapag ka naglalakad, tapos bago yung sapatos, bagong suot yung sapatos.
0: Kalyo, no?
1: Nagkakaroon ng kalyo, ng blister, tapos mula doon, hindi na agad na ano, hindi na gumagaling. Yan po yung mga factors involved doon sa ating, kung saan nakaka-apekto sa ating nervous system and circulation. Kasi kapag ka merong ano, merong sugat, of course, yung sensation ng pain, magsisend ng signal doon sa ating brain. Ang brain naman natin, mag-uutos doon sa mga number one na uutusan is yung ating immune system na titingnan kung merong infection doon, and then papatayin yung merong infection. Of course, mag-uutos din sa ibang parte ng ating katawan.
0: Yung inflammatory response.
1: Yes, inflammatory response. At yung inflammatory response na yun, that causes yung tinatawag natin killing of bacteria and cells doon sa parting na nagkasugat.
0: Kasama
1: na
0: yung pamamaga doon eh.
1: Yes, yung inflammation. Pain. Ang problema, kapag ka may diabetes, yung inflammation
0: hindi maramdaman,
1: tapos makita mo, lumalaki.
0: It happens so many times na yung ibabaw sa tingin mo ng sugat, sa tingin mo ay maliit lang.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung palang ilalim
1: yes.
0: Pag in-extract na, naku, napakaraming pus.
1: Yes.
0: English na lang natin. Nana daw yun.
1: Nana, yes.
0: Oo. Yun yung problema po sa diabetic patient na pinag-uusapan natin po dito.
1: Yes.
0: So, paano ba yung nangyayari, Dr. Ron, na yung sugat hindi siya gumagaling because of diabetes?
1: Ang nangyayari is, of course, yung blood flow, yung ugat natin, yun nagdadala ng mga sustansya sa kaya ng mga immune system para pupunta doon. Kapag sembrado, of course hindi nila para bagayang ano, parang tulay na kung saan pupunta ka doon sa isang lugar at mayroong gagawing isang bahay. Hindi magagawa yung bahay kapag walang tawiran.
0: Walang tawiran.
1: Kapag barado yung ano, barado yung ugat. At nang nangyari, of course hindi napapadala yung mga ano, mga raw materials kasi yung ano, yung katawan natin kumukuha doon sa mga sustansya to build up, especially para magpagaling ng sugat, kailangan ng protein. Paano pag walang raw materials doon? And that is the reason why yung mga ano, yung mga sugat ay hindi gumagaling kasi nga barado, at ang cause noon is yung glucose o sobrang taas ng glucose. Ang glucose kasi is ano siya, very sticky substance na nagkukoagulate, no, nagdidikit-dikit. O, of course, pag nagdidikit-dikit, dadaan doon sa maliliit sa pinong ugat, bumabara, hindi na nakakalusot. Kaya nawawala na yung ano, nasisira na yung nerve, nawawala yung sensitivity. Yung isa naman is nagiging oversensitive. Those are mga ano, mga problems at mga sinyalis ng may problema sa tinatawag natin na neuropathy sa ating mga paa.
0: Oh, kaya wag, pag walang bahala, yung maliit na sugat, hindi ibig sabihin maliit na problema.
1: Mm-hmm.
0: Kung diabetic ka.
1: Yes.
0: Oh, kasi alam mo yung maliit na sugat, mga 3 days, 2 to 3 days may improvement na yun. Eh.
1: Yes.
0: Pero yung, kaya nga doon sa diabetic, dapat hindi matusok, mapuncture.
1: Mm-hmm.
0: Yung mas maganda pa nga siguro, medyo may yung sugat mo medyo may ano eh, size eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung ma-puncture ka,
1: malalim, yung malalim yun. Yung baon.
0: Oo, mahirap yun. Kaya dahil hindi mo makikita, kala mo konti lang eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung pala nabubulok na.
1: Doon sa ilalim.
0: Mm-hmm. Yan. Tingnan nyo rin po mga ka-wellness yung pagbabago sa balat at kuko. Yan. May mga physical changes kasi nakikita tayo sa ating mga paa, sa ating mga binti. Yung pagbabago ng kulay ng balat. Kapag ang balat natin eh dahan-dahan na nagkakaroon ng kulay talong.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga taong ganyan, na. Medyo nangingitim na.
1: Yes.
0: Ayan. O kaya dry, tapos very shiny looking skin.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, medyo nagiging manipis na yung balat natin. Ano? Tapos pagbabago sa temperatura, laging may pamamaga, tapos parang laging nilalagnat. May mga ganun. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kanina, pinag-usapan natin yung nanlalamig.
1: Naglalamig. Ito naman,
0: naliinit. Ito naman, mayroon din naman na, kasama na kasi yung neuropathy dito,
1: yes.
0: Yung pag-iinit na pag-iinit. Parang may temperature increase no, sa inyong paa. Tapos yung iba naman, nagsasabi sila, nangangapal yung kanilang kuko.
1: Mm-hmm.
0: Oo, iniisip baka punggos.
1: Mm-hmm.
0: Pero isa rin yun sa palatandaan. At pagkawala ng mga tumutubong buhok sa ating mga paa. Di ba sa paa natin yung mga tumutubong?
1: Yes, buhok.
0: Buhok. Sa mga diabetic patient na hindi na tumutubo yung buhok sa paa, a sign that yung nourishment is actually not actually good. Yan. Kaya markahan nyo yung mga changes na yan, mga ka-wellness, dahil yan po ay nagpapakita ng specific kumbaga, condition na pwedeng alarming, pwedeng hindi rin naman sobra.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat maging observant po tayo.
1: And also, yung ano, yung tinatawag natin inflammation, mainit, swelling pain, and ito talaga kapag ka yung sugat ninyo, naaamoy ninyo na nagkokos ng foul odor.
0: Yun.
1: Ibig sabihin yung tinatawag natin na putrefaction, putrefaction na smell o yung pagkabulok ng ano, na amoy, yun po ay dapat po ninyong ipacheck agad.
0: Okay. Kasi halata mo naman yung normal na sugat eh.
1: Yes.
0: Saka yung sugat na talagang nabubulok na.
1: Mm-hmm.
0: Marami na ako nakitang ganyan na talagang naawa ko dahil yung amoy, sabi, umiiyak sila at sinasabi nila, buhay pa daw sila eh, parang
1: nabubulok na buhay.
0: Parang nabubulok na buhay. Kasi nga, missing talaga yung life because circulation is missing or lacking in that area.
1: Mm-hmm. Kaya pagka meron po ganong problema, huwag na pong mag-antay, diretso po, at baka po ay doon kasi nagsisimula yung infection doc eh.
0: Yes.
1: At kapag ka nagkakaroon ng infection, pag nalaso na ang dugo, naku yun. Yung tinatawag natin na sepsis.
0: Sepsis, lalo na kung tinamaan na yung buto.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Yung bones natin, tinamaan na ng infection, gawa ng sugat, ayun ang isang malaking problema. So, ipagpapatuloy po natin yung ating talakayan, pero bago po tayo mag-break, mga ka-wellness, narito po ang mechanic na ating pong healthy tropa giveaway. I-share ho ang ating Facebook live stream at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. I-comment po sa ating program dito sa ating Facebook live, sa live comments, ang inyong mga good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. Lagyan ng hashtag The Secret of Health po yan, at mamaya po dalawa. Dahil last day natin ito, dalawa yung ating maswerteng mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. Kaya dyan lang po kayo dahil magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
0: Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan tungkol pa rin sa signs ng diabetes na makikita natin sa ating mga paa.
1: Mm-hmm.
0: Ang tanong, Doc Ron, paano natin po proteksyonan ng ating mga paa para hindi mangyari itong pinag-uusapan natin na sa iba, ito'y karimari-marim. Ang ganda ng term. Ano?
1: Karimari-marim. Malalim yan sa Tagalog.
0: Oh, ibig sabihin, nakalulungkot na pangyayari pag tumama po sa atin.
1: Yes. Number one is kapag mataas ang blood sugar ninyo and you are already diagnosed with type 2 diabetes or you're a diabetic person, mataas ang blood sugar ninyo, you need to check your feet every day. Kailangan araw-araw tingnan yung mga talampakan, pagitan ng paa, yung ano, ng mga daliri, yung kuko, yung ating mga sakong balat. Also, tingnan kung merong blisters, may mga sugat, merong pamumula at pamamaga, and yung mga kalyo na unusual na mga kalyo na tumutubo po sa ating mga paa. Number two, ang gagawin is palaging linisin na ating pangapaa. Huwag hayaan na may mga buhangin, lalong-lalo na pag naglalakad kayo sa ano, sa dagat, tapos uwi kayo ng bahay. Dapat linisan yung paa kasi yung buhangin kapag nakakiskis yun sa ating ano, sa mga paa po ninyo, tapos diabetic kayo, that might cause yung tinatawag natin na pagkasugat.
0: Dagdagan ko yan. Huwag kayong mag, yung, di ba, may puts pa. Ito, number one sa mga diabetic. Pag alam nyo diabetic kayo, ang paa, huwag nyong ipapaano.
1: Ano ba? Manicure. Ipapedicure.
0: Hindi lang manicure, pedicure. Kasi yung manicure, pedicure, pwede kasi na ma-aksidente na pag nagtusok-tusok, di ba, yung naglilinis. Maraming nangyaring ganyan sa mga diabetic na pinagmula ng
1: gangrene.
0: Ano? Kasi pag nasugatan, eh, ang hirap nga
1: gumali.
0: Samahan mo pa ng infection. Hindi yung kinukuskus yung kalyo.
1: Yes. Ah, yung ano, yung scrubbing ng ano, pagtanggal ng kalyo sa paa.
0: Yes. Hindi yung recommended sa diabetic patient. Yung mga ganon. Gumamit na lang kayo siguro ng mga natural. Yung foot soaking, pwede yun.
1: Kasi lalambot naman yung kalyo kapag ibabad ninyo yung paa ninyo.
0: Oh, paano gawin yung foot soaking? Magpakulo kayo ng tubig na may kasamang luya o tanglad or any aromatics. Pwedeng mayroong hydrogen peroxide nga eh. Tapos babarin nyo doon yung paa ninyo ng at least 10-15 minutes. Then after that, punasin nyo. Yun lang. So it will soften yung kalyo.
1: Excess kalyo ng ano. Masakit kasi pag makapal ang kalyo sa paa. Ano, kaya kung minsan gusto nilang pakuskus na.
0: Kaya problema yung kalyo pag tinanggal mo yun at hindi na, at na-infect yun.
1: Yes.
0: Yun ang pwedeng pagmulan yung sinasabi mo nga kanina.
1: And number 3 is magsuot ng tamang sapatos. Kapag meron na kayong mataas na blood sugar, kung ano yung fit size na kailangan ninyo, yun ang suotin ninyo. At mas maigini kung minsan huwag na magpalit muna ng sapatos kung pwede pa naman. Kasi kapag masikip talaga sa bagong sapatos, kalimitan. Pwera na lang kapag yun ay ano, tinatawag natin is gawa para talagang sinukat dun sa paa ninyo. Pero pag ready to pain, yan, mabilis nakaka-blister ng paa. At of course, huwag na huwag gamitin yung paa, yung pang ano ha, pang pang testing ng init pag nag-iinit na tubig.
0: Ayun, meron ako ano dyan, meron akong isang narinig dyan. Isang spa. Pumunta siya, yung pasyente. Eh, diabetic. Alam mo, may mahina yung pakiramdam pa. So, ang nangyari, nag-putsok. Meron silang treatment na parang putbat. Ay, ngayon, hindi niya siguro maramdaman o yung attendant umalis.
1: Binabad na.
0: Hindi, okay lang sana kahit babad niya kasi nakaset yung temperature. Tinaas niya ngayon yung temperature.
1: Kasi hindi niya maramdaman.
0: Oo. Alam mo, pagdating ng attendant at pagtaas, namumula.
1: Luto.
0: Parang niluto yung paa.
1: Kaya wag na wag po ninyong gagawin yan, mga kawelas, sa mataas ng blood sugar. At importante is you need to control your blood sugar level. Kaya kung meron kayong ano, diabetes, kapag sasabihin po ng doktor ninyo na uminom kayo ng maintenance medicine, inumin po ninyo. At mas maganda talaga kapag nagka-maintenance medicine kayo, isabay po ninyo ang Santon Plus Gold at ang Premium D3.
0: Sinasabi na iba dyan, Dok, di ba mga naturopath kayo, ba't nyo ini-endorse yung maintenance?
1: Oh.
0: Ganito po yun.
1: Ehe.
0: Ha? Kasi may ang healthcare po ay may kanya-kanyang field of expertise. Mm-hmm. Kumbaga, yung mga doktor natin, yung mga medical practitioner natin, they know very well na ang isang diabetic patient, pag hindi nag-take ng maintenance at hindi makontrol yung blood sugar
1: level,
0: mas, kasi iniisip ng iba, ako, side effect, mas mauuna pa yung complication
1: kaysa doon sa side effect.
0: Uh-huh. Alam naman natin may side effect ang long term na gamit. Kaya wala tayong magagawa.
1: Kapag meron na kayong ganun.
0: Eh, kasi una, noong una siguro, naging pabaya tayo sa lifestyle natin. Uh-huh. So, nagkaroon ng problema. So, ang mga naturopath, hindi namin sinasabi ihinto mo ang anumang maintenance, especially for diabetes or any kind of problem. Hindi yan way of endorsing it.
1: Uh-huh.
0: Hinasabi lang natin na yon ay standard thing to do.
1: Uh-huh.
0: Lalo na kung wala po kayong ibang alam kung paano po i-maintain yung inyong diabetes.
1: Blood sugar level.
0: Oo, so, wag mong gagawin yon. Kasi nga, marami ang nasisira yung kidney dahil ayaw nila na maintenance sila umiinom pero hindi naman na-control yung blood sugar. Nagka-kidney failure sila.
1: At isa din sa bakit na, no, bakit nire-recommend natin yung supplementation, Doc. Ano, kasi as you mentioned already na yung yung side effects ng yung mga maintenance pagka long term na ginamit.
0: Yeah.
1: Ang ano kasi ang supplements, ito tumutulong pala kasi yung mga organs ng ating katawan para nga na yung mga waste materials doon sa mga maintenance medicine na iniinom po ninyo ay tulungan na ma-dispose ng ating katawan mas lented, especially yung kidney at saka yung atay natin. And ang function kasi ng Santon Plus Gold natin, napakaganda talaga. Bakit napakaganda sa may mga diabetes is kasi yung Santon Plus Gold natin, meron yung charantin and polypeptide P na kung saan ay tumutulong, kung saan hindi na o-overburden yung pancreas natin sa pag-produce ng insulin. And of course, tumutulong na ma-regulate yung blood sugar level. Ang naman, premium D3 natin is nagkukos ng insulin sensitivity doon sa ating mga selula para hindi dumami yung ating blood sugar levels sa ating bloodstream, which is very destructive doon sa ating mga ugat. Kaya mga ka-wellness, gawin po ninyo yun, no? Manage your diabetes. At ang panglast na sabi ng NIDDK is regular foot examination. Tingnan nyo palagi ang inyong mga paa.
0: Oh.
1: And kapag ka meron ng problema, go right away doon sa inyo pong mga healthcare professionals.
0: Kaya i-check nyo mabuti o pa-check nyo sa inyong mga anak kasi ang isang malaking problema ay nag-uumpisa sa maliit. Diyan mo makikita yan. At pagdating po sa pag-maintain ng ating blood sugar, aside from your maintenance medicine, merong suplemento that can really help.
1: Yes.
0: Hindi ito direct medication. Ang tinatarget nito ay yung mga causes na commonly contributes to condition na malala pag diabetic patient tayo. So, Santon Plus Gold, meron niya mga sangkap na mga herbal extract that are already proven to help. Especially sa proseso po ng blood sugar control ng ating pong katawan. Mm-hmm. Kaya salamat Doc Ron sa ating napaka-informative na talakayan. Ang paa natin ay napaka-importante, hindi lang yan panglakad para makarating tayo sa mga lugar na gusto nating puntahan. Isa rin itong mabisang
1: warning signals.
0: Yes, warning signal para malaman natin kung posible ba na nagkakaroon na tayo ng diabetes, and to confirm that, we need to consult our doctor.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. At sa mga nais mag-text at second part na ating palatuntunan, ay pag-uusapan naman natin yung inyong mga concern at iba pang tanong pagdating sa mga produkto ng Yes to Health. At pag-uusapan din natin ang benepisyong hatid ng mga produkto natin sa kondisyon gaya po ng pag-develop ng diabetes. Text lang po kayo sa 0969-609-6545. Kaya tutok lang po dahil magbabalik pa ang
3: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zanton Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
5: O mabibili sa mga butika.
3: Sanzone Vitamin C. Ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sanzone. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: The secret of health.

0: Balik po tayo mga kaibigan, mga katropa, mga ka-wellness sa ating programa at sa mga nagnanais po magtanong ng inyong mga concern with regard sa inyong kalusugan o produkto po ng Yes to Health. I-text lang po yan sa ating hotline 0969-609-6545 at ilagay ang inyong pangalan kung saan kayo located at yan po ay ating i-acknowledge mamaya. No? Kung hindi naman masailan po yung inyong katanungan.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng karamdaman.
0: Ang Santon Plus Gold ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang extract mula po sa mangosteen, moringa, garlic, spirulina at ampalaya. Yan. Ito po yung mga natural na mga sangkap, extract, kaya wala hong side effect. Kaya naman kung hindi po ninyo nasubukan ang ating produktong Santon Plus Gold, eh magsadya na po sa ating mga partner distributors, gaya po ng Mercury Drug, TGP, Watson, Southstar Drug, at pwede rin po kayong mag-order sa Shopee sa Yes to Health 2011 na ating Shopee Store at ganoon din sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy, kung nais po ninyo umorder online. Ang ganda sa online partner, kompleto doon.
1: Kompleto po yun doon.
0: Sa ating mga ano. At
1: may COD, tapos may voucher.
0: Kahit na nakatira sa medyo malayo. Malayo, ano?
1: Yes.
0: Basta may mga rider na nag-deliver ng mga ano, mga Shopee, ganyan. Pwede kayong umorder. Huwag kayong ano, mag-alala, makakarating ho yan. Ano? Ang kagandahan po niyan, convenient, na nakaka-order tayo kahit nasa ating mga bahay lang tayo. Ayan. Dok Ron, batiin natin ang ating mga avid listeners and viewers sa ating Facebook Live.
1: Yes, sabi ni Fernando Angelo, maupay nga aga mga dok from, I think, from Tacloban, si Sir Fernando Angelo. And also kay Sir Rico Bagisi, advance happy birthday po kay Auntie Sefa, hoping po dok na manalo ako ng Santon Gold Coffee pang regalo ko. Happy birthday kay Auntie Sefa sa darating na September 4.
0: Ay, sure na yan. Happy birthday po si Auntie Sefa.
1: Happy birthday, advance happy birthday po sa
0: may
1: inyo.
0: May parigalo sa inyo si Sir Rico Bagisi. Ayan, na isang kape na nagpapabata. Nagpapaganda. Kasi yung Santon Gold Coffee Mix natin, mga ka-wellness, meron siyang limang extract ng herbal. Mm-hmm. Yung mga extract na yon, halos lahat yun nandun sa Santon Plus Gold
1: Santon
0: Capsule.
1: Plus Gold, yeah.
0: At nilagyan pa ng dalawang bonus nutrients. Mm-hmm. Yung tinatawag
1: natin.
0: Collagen, which is very important. At saka,
1: glutathione.
0: Yes. Yan.
1: Also from Lynn Muanya sa Guadalupe, Cebu City. Mayong uto diha, Mama Lynn Marie Muanya Lanuza. Mahilig ako sa coffee, kaso lang may kabuhi. Ako po from Guadalupe. Pag doon ay kabuhi.
0: Hindi ko naintindihan
1: yung kabuhi. Ang ibig sabihin yung sinisikmura, dok. Kapag uminom siya ng kape, sinisikmura siya, sumasakit yun. Tiyan, nangangasim ang sikmura. Yun po yung kabuhi sa Bisaya.
0: Try nyo yung Santon Gold Coffee Mix, ma'am.
1: Santon Gold Coffee Mix. Marami na po mga ka-wellness natin na kung saan is kapag uminom sila ng regular coffee nila, 3-in-1 coffee, is sinisikmura. Pag nag-switch, nawawala yung pangangasim at ng ano, sikmura. And of course, health benefits na.
0: Uh-oh.
1: Talagang paldong-paldo po kayo, Ma'am Lynn Lanusa, kapag naka-Santon Gold Coffee Mix.
0: Sabi ni Sir BJ Pastor Haya, Dok, hindi kami nakarating ngayon sa clinic. Ang laki ng baha sa amin. Yun ang problema, no? So, nakakalungkot talaga.
1: Ingat po kayo, ingat.
0: Oh, yung mga baha na nangyayari sa atin. Ano? Mm-hmm. Huwag lang baha ng sakit, sir. Okay lang yan.
1: Okay lang yan. Huhupa din yan, huhupa.
0: Nature eh. Wala tayong kahit anong ano natin talaga. Wala
1: parte ng buhay.
0: Hinga na lang ng malalim, kumbaga, sabi nga nila. Ayan, sabi dito, ang laki ng baha sa amin, evacuate po dito ang mga hipag at biyanan ko, kaya watching na lang kami ngayon. Salamat pa rin po. Kahit po binabaha po kayo, ay sinamahan nyo kami sa ating pong palatuntunan. Ayan. At okay, si Jeneline Avila Ivanez is watching. Ma'am Jocelyn Orbon is watching. Ayan, ganun din si Sir Solomon Orbon. Ayan, sabi ni Ma'am Jocelyn Orbon, good morning po. Si Nanay Senior, 79 na, nakikinig lagi sa radio. Simula po nang gumamit siya ng Santon Gold Capsules. Regular siya umiinom ng Gold Capsule kahit one day dahil gumanda daw ang pakiramdam niya. Malakas siya dahil laging naghihilot siya ng mga bata at matanda. Nanghihilot si Nanay. Ang edad ni Nanay ay 79.
1: Wow, malakas pa, matibay pa.
0: Oh, Okay. Uh-huh. Oh, dahil dyan, nanay, eh, sa'yo na yung isang parigalo natin.
1: May isang parigalo na kay nanay.
0: Nanay Jocelyn Orbon, pakibigay kay nanay, ha?
1: Uh-huh.
0: Alam nyo na yung gagawin nyo, i-message po ulit ang inyong tawag dito. Yun yung complete details.
1: Yes.
0: Ayan, para maibigay natin kay nanay. Ito po yung last day ng ating promo.
1: Malay nyo. Bukas, Dok. 31 pa bukas, eh.
0: Ha?
1: 31 pa
0: bukas. Ay, bukas pa pala.
1: Oh, meron pa bukas, 31.
0: Ay, ganun ba?
1: Okay.
0: Anyway.
1: Yeah.
0: So, tomorrow again, ano nyo po, ha?
1: Meron pa. Habable pa yung bukas. Bago ka magbasa ng text, basahin ko muna yung kay, ano, may follow-up si Ma'am Lynn Muania. Mm-hmm. Good morning from Guadalupe, Cebu City. Yung Santon Gold. Santon Gold Capsule, pwede po ba sa may mataas na uric acid, mataas na cholesterol? Siguro may diabetes siya, mabula ang ihi niya po, Dok. Uh-huh. Kapag yung mga sinasabi po ninyo, siguradong makakatulong po ang ating Santon Plus Gold, mm-hmm, sapagkat napakataas po ang antioxidant. Kung may diabetes, merong charantin po yan, ang polypeptide, mm-hmm, P. Pag mataas ang uric acid, that reduces yung tinatawag na kakatulong sa pag-reduce ng inflammation sa ating katawan. And also, kapag merong problema sa tinatawag mataas na cholesterol, also that yung inflammation kasi isa na nagpapataas ng cholesterol ng triglyceride, mm-hmm, level sa ating katawan. So taking Santon Plus Gold, ma'am, one capsule 3 times a day, makakatulong po doon sa may problema po na binabanggit po ninyo.
0: Ayan. And sa mabulang ihi, hindi naman ibig sabihin may mabulang ihi tayo ay diabetic na tayo.
1: Yes, yes.
0: Oh, kasi commonly minsan ang yun yung ano, eh, kasi nababanggit naman natin talaga, mm-hmm, yan, yung isa sa signs of kidney problem ay yung mabulang ihi, yung foamy urine na tinatawag. Mm. Pero sa mga diabetic patients, you need to confirm it. Na magpa-check up talaga kayo kasi, mm-hmm, titingnan naman yun, eh, yung mga laboratory test,
1: mm-hmm,
0: kung talagang kayo ay isang diabetic patient. Mm-hmm. Okay, so salamat, ha, doon sa mga texts. Mm-hmm. Lynn Marie, nanay, ano, Lynn Marie Muanya Lanuza.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, okay. Good noon po, Dok. Nakinig lang po ako sa dito sa XFM Canlaon 101.7.
1: Aha, maayo maugto da sa inyo tanan sa mga taga Canlaon, mga Ilunggo na sila da.
0: Okay. Tayo dito, good PM po, pwede po ba ang Santon Coffee sa may CKD?
1: Uh-huh.
0: Santon Coffee natin, yes, pwede po siya, no. Uh-huh. Kumbaga, ang suggestion ko lang sa inyo, pag may CKD kayo, kinakailangan iwas doon sa mga matataas, yung mga mantika, mm-hmm, matataas yung protein, high protein.
1: Lalo-lalo na mid-protein, mid sources daw, ano?
0: Yes. Oh. Ito namang ating product, yung Santon Coffee, mm-hmm, hindi naman ito typical kasi na, ano, typical parehong, na pareho ng ibang coffee, mm-hmm, na mayroong mga diuretic effect.
1: Mm-hmm.
0: Yung aning kang umihi, nang umihi, ganyan. Yes. So, pwede po siya kasi dinisign siya sa safe coffee alternative, mm-hmm, sa lahat ng cases,
1: mm-hmm,
0: na hindi siya nakaka-apekto. Parang, mm-hmm, kumakain ka lang.
1: Yes.
0: Yun. Kasi yung may CKD, kumakain din naman yan. Kaya, mm-hmm, lang talagang dapat piliin niyo yung diet, mm-hmm, ninyo, mga kaibigan.
1: Kaya lang, pag mag-inom kayo ng Santon Coffee, wag dire-diretso yung inom. Paunti-unti po para, yes, ma-absorb ng katawan ninyo yung fluid na tinake in po ninyo at hindi po mabigatan yung kidneys po ninyo.
0: Ako, suggestion ko rin sa may mga kidney problem, yung Santon Herbal Tea.
1: Yes, yes.
0: Yung Santon Herbal Tea. Mm-hmm. Kasi ang kagandahan nun, may mga anti-inflammatory, may mga cleansing or detox herbs.
1: Effects sa katawan.
0: Mm. Ayun po yun. Okay? So, diabetic type 2, nag-insulin, napansin ko po yung kuko pa ay para medyo maitim.
1: Uh-huh.
0: O, yun po yung binabanggit natin na kinakailangang bantayan ninyo. Uh-huh. Kasi kaya nagkakaroon mga discoloration,
1: uh-huh,
0: hindi lang yung ating pong kuko, pati yung balat.
1: Uh-huh.
0: Kasi nga, lack of oxygen.
1: Yes.
0: Yun yung isa sa number one reason, ano. So, ano nyo po yan? Lagi nyong bantayan.
1: Bantayan.
0: For signs na kapag medyo nag-discolor pa ng toto, mm, yan, punta kayo sa doktor kasi iti-check nila yan, eh.
1: Mm-hmm.
0: Hindi natin alam, baka may sugat na sa ilalim.
1: Lalim, yes. Or, meron ng, kumbaga, yung meron ng pagnana dun sa loob.
0: Oo, may ganun po talaga nangyayari. Kapaminsan-minsan, may ganun.
1: So, kung merong maintenance medicine si sir, pwede po ninyong isabay ang Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, at saka yung premium D3 po natin, 2 soft gel 2 times a day, umaga at gabi po.
0: Okay. Sabi po dito, malapit kaysa sa Yes to Health Clinic, pwede siyang pumasyal,
1: Yes, pwede po.
0: Check po kayo sa Yes to Health for wellness program.
1: Yeah.
0: Good day po, Doc. Tanong ko lang po, sana paano inumin ang Santon Capsule? Kasi po, matindi na po, hapdi na sikmura ako po. Dami ko ng gamot iniinom, pero pabalik-balik po sa laboratory ko, ang triglyceride ko medyo po mataas.
1: Mm-hmm.
0: So, ang kagandahan sa Santon Plus Gold, wala siyang complications sa mga iniinom natin gamot.
1: Yes.
0: Ano? Meron pa siyang alkaline properties, kasi nga yung mga extract ng herbs na yun, puro mm-hmm. mga natural, so it can really help us sa tiyan natin.
1: Mm-hmm.
0: So, ang pag-inom ng ganyan, I think you need to take it 30 minutes before meal.
1: Before meal, yeah.
0: Kung mag-react yung tiyan ninyo, for example. Kasi commonly, ang maintenance nyo is after meal, no?
1: Yes.
0: So, kung ang maintenance nyo after meal, so before meal, itry ninyo, pag hindi mag-react ang tiyan nyo,
1: patuloy nyo lang.
0: Ituloy mo yun, mm-hmm. yung ganong schedule po ng pag-take ninyo. Mm-hmm. Pero alam ko ang mga acidic, mm-hmm. sa mga unang pagkakataon, pag acidic ka talaga, nagre-react kahit anong ipasok mo.
1: Mm-hmm.
0: So, sa una, pag ano nagawin nyo, i-take yun siya with meal.
1: With meals.
0: Oh, with meal. So, wala naman masyadong complication doon. Ang mahalaga mm-hmm. doon is makuha natin yung content.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya nga lang, sa mga ano, yung between meal in an empty stomach, ang pinakang pag-herb mm-hmm. extract, ano, pinakamaganda sa ganun. Ano. Mm-hmm. Kaya lang, minsan yung iba hindi sila bagay sa ganong mm-hmm. klase ng timing.
1: Kung malapit naman si Ma'am or di kaya si Sir dito sa Santa Rosa, I will be there on Tuesday and Friday. Oo. So that we could assess kung ano yung pinagmumulan ng upset stomach po ninyo para po naman guminhawa yung pakiramdam po ninyo. Mula po alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon po ako from Tuesday and Friday po dyan sa Santa Rosa pagkamalapit po kay Santa Rosa.
0: Ayan. Nagpa-detox ako na ako. Oklang dok, hindi magpa-cleansing. Curious lang ako, anong detox?
1: Anong detox?
0: Kasi ang detox, ma'am, at ang cleansing,
1: pareho lang, halos pareho lang.
0: Is synonymous yan.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, they have the same meaning. Mm. Pero may mga detox kasi minsan yung paa sinusok.
1: Yeah.
0: Yung tinatawag nilang foot detox.
1: Foot detox.
0: May ganun eh. Ionic foot cleanse na tinatawag. Mm-hmm. Iba yun. Yun mm-hmm. yung, ang cleansing and detoxification kasi, it's a program.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Na binibigay ng Yastel, kumbaga, ang target niyan yung ating colon, yung ating liver, yung kidney natin, yung blood natin.
1: Overall
0: to facilitate
1: health.
0: Yes, to facilitate detoxification.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. So, kung nag-foot soak ka na, detox, kasi yun yung common term na alam nila
1: yes,
0: dun eh.
1: Yes, detox.
0: Eh, kung hindi ka magpapaklensing, pwede rin naman kung hindi mo naman talaga
1: needed.
0: Priority yes. na yun ang need. Kasi nalalaman ng konsulta dyan kung kailangan mo ng detox first and foremost eh.
1: Mm-hmm.
0: So, pwede naman. Ang gawin mo lang is yung diet mo, i-modify mo, then if you can take Santon Plus. Ang Santon Plus Gold, nagdi-detox din yan dahan-dahan
1: yes.
0: eh.
1: Mm-hmm.
0: While we take it, it helps facilitate also detox. Kaya nga lang, hindi yung rapid. Dahan-dahan lang yung mm-hmm. detox na nangyayari once we are taking Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, hi dito, good day po. Magkano po ang isang box ng Santon Plus Coffee Mix?
1: Mm-hmm.
0: Alam mo ba, Doc Ron? Alam mo, pagdating sa presyo, bangingi ako dyan. Hindi ko talaga
1: hindi,
0: alam.
1: Hindi namin memorize eh. Kasi yo. Ang alam, memorize lang namin yung employees. Employees price.
0: Oo. Saka ano?
1: Check nyo na lang po sa ano sa Shopee.
0: Sa online, no? Sa online. Pwede nyo i-check.
1: Hindi po namin memorize kasi ang memorize po namin yung mga ano, yung mga program namin ano? Dito.
0: Ano yung benepisyo?
1: Yung benepisyo, pero yung mga prices. Check na lang po.
0: Sabi pa dito, Doc, tanong ko lang po, Santon Plus ang mabuti sa vertigo? Tanong ko po kung magkano ngayon ng LPG gas. Then, wrong send lang ito, yung LPG gas.
1: Nasabi.
0: Pwede po, kung may vertigo kayo, pwede po ang Santon Plus. Okay, so wala na pala tayo oras, partner.
1: Yes.
0: Ayan, at congratulations po kay Sir Rico Bagisi sa parigalo niya sa kanyang anti-sepa.
1: Aha.
0: At sino pa ba yung isa na nakita natin dito kanina? Si
1: Ma'am Jocelyn Orbon.
0: Ma'am Jocelyn Orbon.
1: Orbon
0: yeah. Sila po yung nakasunod sa mechanics natin. So maraming salamat, Dok Ron. Mabilisan lang, anong baka may masasabi ka pa sa ating mga ka-wellness?
1: Yan, of course. Alagaan po inyong kalusugan at itulungan po na makaiwas and also control yung blood sugar level ninyo. Check palagi yung paa para makaiwas na maputol or magkaroon ng amputation. And of course, samahan po ng pag-inom ng Santon Plus Gold Southern Vitamin C and Premium D3 para makaiwas palagi sa anumang uri ng karamdaman.
0: Maraming salamat po mga ka-wellness sa lahat ng asin listeners sa DWWW774. Thank you for always trusting our program
1: mm-hmm.
0: at sa paggamit din ng mga produkto po ng Yes to Health. Thank you sa lahat ng ating mga katropa nationwide, sa lahat ng XFM station. Ako po si Doc Algie Bakla, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig, pagantabay, at sana nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan sa palatuntunan ito. Maraming salamat po. At sana, tuloy-tuloy po ninyong panoorin at pakinggan itong ating programang ito. So, magbabalik ang program natin tomorrow.
1: Tomorrow, yes.
0: Ayan. Okay, paalam na po kami. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa palatuntunan.
1: The Secret of Health.
2: sa mga tatapos ng ating programa. Naway may natutunan tayong mahalagahal ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili sa tamang katapos.

0: Huwag lumindol at ikaw ay nasa loob ng bahay o gusali. Ang unang gagawin ay duck, cover and hold. Lumayo sa mga bintana, cabinet at mga bagay na maaaring may mahulog. Kung nasa labas, pumunta sa maluwag na lugar na malayo sa mga puno, poste at pader. Kung nasa loob ng gumagalaw na sasakyan, huwag dumaan sa tulay o overpass. Kapag huminto na ang pagyanig, lumabas sa pinakamabilis at ligtas na daan. Maging alerto sa mga aftershock o mga kasunod na pagyanig. Manatiling may alam, makinig sa mga balita mula sa kinauukulan. Suriin ang iyong sarili, pamilya at iba pa kung may sugat o injuries. Magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Maging handa sa anumang sakuna. Isang paalala mula sa inyong katropa. XFM 99.5 Mega Manila.
1: Mga katropa,

0: Mga balitang lumipas sa buong linggo, ibabalik namin sa inyo with a twist. Anong halaga, anong tama, saan pupunta ang balita? Dito tatalakayin at ilalagay sa tamang perspective. Samahan si katropang Brian De Paz sa Express the News. Express the News.
1: Exciting!
2: Magandang tanghali mga katropa. Ngayon po ay August 30, 2026. Ito po ang programang
0: Express the News.
2: Kasama niyo po ang inyong weekend katropa.
0: Brian De Paz, Express the News.
2: Ngayon pong August 30, 2026. Isang maulang tanghali po sa lahat ng ating mga katropa. Samahan niyo po kami sa isa na namang edisyon ng mabilis, malaman at makabuluhang balita dito po sa programang Express the News.
0: Express the News.
2: Ako po ang inyong weekend katropa, Brian De Paz, at sa mga susunod na mga minuto, babalikan po natin mga katropa itong mga balita na umani ng mga matinding reaksyon, mga kontrobersyal, mga pinag-usapan online at offline. Meron din yung mga naging sentro ng usapan sa sambayan ng Pilipino sa nagdaang mga linggo. Ang programang ito mga katropa ay atin po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. May taglay na glutathione at collagen na maaaring makatulong sa pagkapanatili na mas maliwanag dakuti sa natural na healthy glow mula sa loob at labas ng ating mga skin. Masarap na kape na may dagdag na suporta para sa skin wellness sa bawat higop. Kaya glow from within, confidence on the outside.
0: Brian De Paz, Express the News.
2: Kumusta po kayo mga katropa, lalo na yung mga kababayan po natin na apektado ng mga pagbaha. Dahil nitong weekend mga katropa, ako naman, talaga namang lahat apektado. At yung mga kababayan po natin, lalo na dito po sa may Luzon, eh talagang binaha po. At yung mga kababayan naman po natin dito sa Metro Manila, eh nakaranas din po ng mga talaga namang pagbaha. Dahil alam nyo naman mga katropa, itong
3: XFM.

0: na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
0: Mm-hmm. Yeah, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting! Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na may pa akong matiyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik permi ang ako mga tiil o dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panibo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Skin na.
10: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
4: Sess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sess the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever. Puno siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
0: Cool!
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
0: Adik! Exciting! Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basta'y binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuhaan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. pagpapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain, ako din si Randy, taga Cebu, sa Castle Square ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kyo, kyo, kyo. Pakuratin ako din mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mudyuti kagabi eh. Matulog ra ka dyan.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: na ba? Mm-hmm. Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
1: Anong buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapakoy sakit, naanakoy maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyad to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, kinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santhan Gold Coffee Mix.
4: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiyon o kapoy. O mihamis po akong pamanitan. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santhan Gold Coffee.

0: kan makang Japan.
1: Oo. Oh, oh. Dugay ko sa Japan. Dagang kog nga uyab nga Haponisa. Wapo ko ko sa unang panahon.
0: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
1: Kukara.
0: Ah, kanang lubi.
1: Kagura.
0: Kanang cute.
1: Aw, oh, akura.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Gideon Galawiyo, taga na kong Surangado de Oro. Kung kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, doon putol, ay video nga di ko matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreatin lami ang natulog na kayo ko sa kong ihi. O kira kayo, garo na kreatin. And 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipanulti ka rin. Akong mabalatian. Yun ang sulayan na doon ko sa Yesko. Reactivo kayo, natabang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa tong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Damigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagan akong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan tarte, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan namigin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Ako si Roldan, taga Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa akong gout, katake ko dayon ug Sista Pain. Ay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sista Pain.
5: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: sabremo que isa listario nesta pelea?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di kumusukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Exciting! Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako ipian, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, na testingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako isisma. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin. Ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
9: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ibilis sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaron. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga kapahami sa atong pamanip. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee

0: sur XFM.
1: Par, par, dali magod par. Pakuratira go ng hospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dini ko.
2: Mm?
1: Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Ah! Okay, Roy. Wa bitaw ko'y kauban.
1: Ah! Ikaw wala. Pero ako, naa.

0: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dito ay itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong martes atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
6: Ako si Ricky, and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kapi kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo ay perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
8: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, parle, pagod. Pakurati na ba ni mong kumpare nga? Nakay gusto niya? Charot.
3: Exciting!

0: Oy, master.
1: Oy, usa man, kap.
0: Laro ho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dilik, kap. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Plus Gold!
4: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kasi kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig nga kung kung sa nang kopi, Santol Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santol magabi. Buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ni sa doktor sa yesto. Na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
5: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Big you day, lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nabod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Matunggan to nimo sa radio ad, bagura,
12: murag exciting ning turbo ah.
13: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men.
15: Hihimo sa maca o clavuasca.
16: Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido
17: sa mga kalalakinan
18: o kababainhan
19: o gahatag og kusog
20: o resistensya.
21: Turbo, wagas ang lakas.
22: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
23: Seven Plus Herbal Soap.
24: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
23: Santon Plus Herbal Soap.
25: Bili na!
23: Santon Plus Herbal Soap.
26: Sister Pain.
27: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
28: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
29: If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa XFM.
1: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting?
2: Mga katrupa, exciting.

0: Archie, usa naman.
1: Nakutan na ba?
0: Sige, magkagpangutan na, usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
0: Archie, ang tawag ana, father-in-law.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog dayo, nga magkamat mo ko duga na sa kagbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog, magdamgo na good ko. Kaniato dili man, basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Samsung Plus Herbal Oil,
5: ang pamahi
4: na all-in-one sa presyo.

0: C.
1: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
4: Isa ka call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
3: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santone Gold Coffee.

0: sur XFM.
1: Bar, makurati lang ko ng imong silingan nga. Ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanom nga durian.
2: Exciting!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulid Katrupa.
7: XFM.

0: Oras, mga katropa, Philippines Standard Time, alas 4:06. Oras, mga katropa, hatudyan nato sa maingtingwa sa Santon Plus Herbal Oil. Alang sa inyong panakit sa kalawasan, mga panuhot o guban pa, manghaplas mga katropa, diha sa inyong pagpahilot o pagpamasahe, gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
1: Matag-hagok sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay mong masairan. Paghanay sa mga dagkong balita, isyu, komentaryo, sulod o gawas sa Pilipinas. Asintado! Nusubay sa mga kontrobersiya o anomalia. Asintado! Ug karon, ania ang inyong anchorman. Asintado!
0: Katropa, kumusta? Maayong hapon. Welcome. Lang edisyon na sab din sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulamanon matag kuana siya. Matag adlang Domingo lang. Asintado. Special program sa XFM Agusan del Sur matag adlang Domingo ang Asintado program. Asintado. Pizza 30 na ning bulan sa Agosto tuig 2026. Mga katropa, akong partner sa Technical Division, si katropang Keanu J.C. Bial. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celisti Sora Vasquez. Sa among news director o admin officer, admin radiay. Katropang Ali Vicente. Siyempre, itong makabanan sa News and Reportorial Division. Mga katropa, sa gihapon, kininyong alagad sa Kahanginan, Limuel, Pagalaran, Ukay. Mag-ubanta, kutob, alas 5. Usara ta ka oras nga mag-uban-uban, mga katropa. Alang sa paghatod nga nakininyo sa mga balita, impormasyon, hisgotanan, komentaryo, nga atong pagkatagaag, pagtagad, mga katropa, na ining adlaw. Kumusta man mong tanan na itong mga tigpaminaw sa kinatibok ang lalawigan sa Agusan del Sur. Kutob sa maabot sa Lanog sa Sibya. Sa duha ka Sibyahan sa XFM Agusan del Sur. Ang XFM Bayugan, pinagi sa frequency nga 95.7. O gadini sa San Francisco, mga katropa, mabati kita sa frequency nga 91.3. Tanan nga mga kabalayan, no? Kutob sa Dunay Radyo o niya ilang ipaandar karong orasa. Naminaw sa tong programa, maing hapon diya kaninyong tanan o kumusta. Bisan pa atong gipanimbaya usab ang atong mga viewers. Nagapaminaw, nagapahipi, radiha, nagatanaw-tanaw sa itong live broadcast. Diha sa itong Facebook, makita kita mga katropa. Pinagi sa mga Facebook pages sa XFM Agusan. Ang XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Huwag diha po sa itong karaan nga page mga katropa. Kayo doon na maghapoy mag-comment diha. Alaay lang mo kaulaw mga katropa. Mupaabot sa inyong mga komento. Inyong mga opinion. O guban pa nga mga pa-shoutout diha, mga panimbaya. Kaya ito nang tagaag pagtagad mga katropa din sa pipila ka minuto nga nabilin sa atong tulumanon ng Asintado program. Asintado! Medyo nga itong panahon dari sa Agusan del Sur, init ang atong kahimtang. No, pila na ni Kaadlaw nga nakasinatik itag igrabing initag yun. Murag makapagtong yun. Huwag dita mag-jacket mga katropa, maglakaw-lakaw, mag-travel ta diyan ng motor-motor, watay helmet, watay jacket. Delikado yun kayo mga katropa, mahimo tang mapagtong. Kaya grabing inita, pero dito napita mga katropa sa Metro Manila, baliktad. Kay pipila pod ka adlaw sila, murag gagahapong adlaw. O gato miaging adlaw pa, niaging simana. Way hunong mga katropa, muundang, muhinay ang ilang pag-uwan-uwan dito. Baha ang ilang nasinatian dito, ilabi na sa may Rizal, na probinsya sa Rizal, dito napitan ni sa kauluhan mga katropa. Grabe ka kusog ang mga pagbaha ang ilang nasinatian kagabi o kagahapong adlaw. So mao na ni epekto, no? Sa kining pausap-usap na natong klima, climate change.
1: Apektado.
0: Grabe, ang mga sakyanan ditong napita at nakita diya sa mga balita nga nanggawas sa media ng nangalapawan jud no ang uban nakasinati jud og kadaot ang ilang mga sakyanan mga katropa. Pero diri sa ato baliktad ang atong kahimtang sa panahon kay ulan init man no gani daghay nagantos karon kay way agas ang tubig. Kung nakaulan man ni ato mga miaging adlaw maaging mga hapon pero wa jud nakabasa mga katropa. Wa jud nakapundo-pundo diha dapita sa Mount Magdiwata. Kay base sa mga hulagway nga gipakita gipagawas sa social media kuan man kanang uga gihapon wa gyud na punduhan mga katropa wa nay agas ang mga sapa diha dapita sa may Mount Magdiwata gamay na lang gyud mo nang hinay ang agas diri sa atong sindrombahin sa lungsod o gabisan pa sa mga uban pa mga barangay gani diha dapita sa may barangay Begendos nga naay mga consumer diha sa tubig nga dili sa San Francisco Water District mao gihapon ang reklamo. Kami pod gani diha sa may tropical wa gihapon may agas may lag maagasan o gabi eh pero di man ta matingala di na matakinhalan magbagot-bot di matakinhalan mo reklamo kay kitang tanan man pod mga katropa nag-anto sa way tubig karong mga panahuna. Mga balita nga atong pagkatagaag pagtagad unya no ang kining kalabutan ining ambot og seryoso ba ning atong ombudsman nga kuno girekomenda nga ilang pasakahag kaso nga graft og malversation of public funds ang duha ka nag-aplidog matugas amahan og anak wa katropa di rapitan ni sa may Surigao del Norte nga kuno dunay proyekto nga gipunduhan sa gobyerno nga ang report completed na pero sa gibisita sa ombudsman mga katropa na pa sa 60 to 80% mga katropa ang natapos pero ang kwarta nagamit na kuno muna ato tagaag pagtagad kung unsa man eh kanang istorya lang ba ni siya or tinud-anay na gyan muna ato tagaag pagtagad unya syempre ang mga report po sa itong makaupanan mga katropa. Ato po ning palutson na mga katropa, gumikan kay ubay-ubay po yung mga report nga gipaabot sa itong mga kaubanan. Atong unahon, atong napasudlon katropang kyan, deserta unya mo banat sa atong mga isgutanan mga katropa. Report ni katropang Ray Alinton, multi-purpose building sa Buena Gracia, Talakugon, Agusan del Sur, giturn over na. Ang live report atong sayron, gikan ni katropang Ray Alinton.
2: XFM Report.
3: Yes, sa katropang Limuel, formal nang giturnover ni Governor Santiago Cani Jr. ngadto kang punong barangay Paquito B. Serrano ang nahuman nga multi-purpose building sa barangay Buena Gracia, Talakugon, Agusan del Sur. Ang bagong pasilidad, dito mo nga mahimong lugar alang sa barangay administration, community activities, public services o emergency coordination. Gilauman nga makabinipisyo niini ang kapin 274 ka mga residente sa barangay Buena Gracia pinaagi sa mas hapsay ug mas duol nga paghatag sa serbisyo sa katawhan matod sa provincial government kabahin kini sa padayong paningkamot sa paghatag ug ngadtos komunidad ug mga pasilidad nga makatubag sa ilang panginahanglan ang serbisyo nagpakita usab sa pagpalig-on sa local government.

0: Congressman Dale Corvera na alarma sa pagpanghadlok sa mga tunghaan. Katropang Junji Librias sa imong live report.
1: XFM Report.
0: Katropang
2: Katropang Limuel, nagpadayag og dako nga pagkaalarma ang usa ka kongresista tungod sa nagkagrabe nga pagpanghadlok og violence sa sulod sa mga tunghaan nga matod pa dili na makontrola sa usa ka buhatan na lamang susama sa Department of Education. Kombinsido si Agusan del Norte, Representative Dali Corvera, nga ang mga nahitabong violence sa mga tunghaan nagagikan sa nagkalainlaing lahum nga rason. Gipahayag niini nga ang problema dili lamang bunga sa pagdula og Roblox, bullying og uban pa nga mga online gamings. Matud niya, naglambigit usab kini sa isyo sa seguridad, mental health og kakuwang sa insaktong pagdisiplina sa mga estudyante. Tungod niini, gihingusgan sa magbabalaod nga gikinahanglan na ang usa ka dinalian nga interagency action og dili mahimo nga ang DepEd lamang ang mag-inusara sa paglihok niining maong hisgutan. Isip miyembro sa House Committee on Basic Education and Culture, giaghata ni Corvera ang gagamahanan nga atubangon ang maong krisis sa mas dinaliang panahon aron dali kini nga masundan. Aron dili na kini masundan pa o makakalas o lain pang kinabuhi sa mga estudyante. Sigun sa magbabalaod, angay hiusa ang nagkalainlaing ahinsyas gobyerno sama sa Philippine National Police, Department of Health, Department of Interior and Local Government kun DILG, lakip na ang DepEd nga mao'y isip lead agency. Pinaagi niini, dungan silang magatuki, makamugna og ligon nga palisiya aron hingpit nga maputol og dili na makabaton og kahigayunan ang violence sulod sa mga tunghaan. Mga katropa, aron kanunay ligon ang atong panglawas nga mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag-Xanthon Plus Gold og Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa balita, Junji Librias, XFM News. Asuntado!
0: Salamat kay tropang Junji Librias. Aktog yun yung suggestion ni Congressman. Former governor mo siya, congressman na siya karon si Dale Corvera, na dapat dili lang yun po tinuod, DepEd lang ang pasagdan, kundili dapat nga mo appeal na niini, no, ang mga hingtungdang mga ahinsya sa gobyerno sama sa PNP, DILG ug uban pa para madisiplina yun ang atong mga kabataan. Kaya tingali bayaw niya atong mga kabataan, dili lang sa Roblox, sakto nang giingon, dili lang katong Gorbox, mga online games, basig appeal na ning ilang pagka nahimong abusado, gumikan kay wa nay disiplina, bisan diha sa mga tunghaan. Compare na to sa unang panahon ba, ako ano ko kapas ng bunalan og stick og kanang pa-squaton og kanang kay 94 man ko na grade 1, murag giwa naman atong mga panahuna. Pero katong nang eskwela atong mga early anang 1995, binunalay sa mga maestra ang uban, labayon og chok, labayon og eraser kung di maminaw, magpasigig pabuyag. Kanya paludhon og asin, paiskwaton, tungtungan og libro ang kining kamot. Unya painitan pag yung usa ka oras sa gawas. Muna mga disiplina sa una, pero ang mga kabataan nga nagtubo mga katrupa, disiplinado ba si kinahanglan na ning ibalik karong mga panahuna? Dapat matuki ni mga katrupa sa atong gobyerno kung ayan bang ibalik? Ay, medyo alarming ang nahitabo karon sa atong mga kabataan nga naana ang mga pagpanghadlok o ang uban tinud-on gyud. Sama sa nahitabo dito na pita sa Tacloban ug sama sa nahitabo dito na pita baka trupa sa Zamboanga. Anyway, atong mga dugang mga balita gisgutanan, atong tagaag pagtagad human sa pipila ka mga commercial. Gayong oras alas 4:20 na.
1: Asirintado.
3: XFM.
4: Kapitan, utan ako ba? Oy, unsa

0: siya'y pinakabigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya, Apo? Ha, RJ? Kuan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong X.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: 5 years nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko kasi naayda lang ang virus ba. Kung terminid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Dinyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sister Pain.
10: Si Michelle Dainey, taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin hod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, time sa par. Dali ragot. Pakurati ragot ni mong misis nga. Wala lang kayo trabaho pagkaugma.
3: Exciting!

0: 27 minutos mga tropa, nakalapas uman ng alas 4 sa hapon. Atentado! Oras mga tropa, hatod ka na to sa maintingo sa Santon Gold Herbal Tea. Ha? Ito mahilig diha, dili mahilig mga pe. Ha? Pero gusto magpainit sa ilang tiyan. Pwede ka mo gamit ining Santon Gold Herbal Tea. Gumikan mga tropa, kay muhatag po ni og daghang kaayuhan sa itong panglawas. Gumikan kay ang atong Santon Gold Herbal Tea, dunay moringa, turmeric og cinnamon bark. Maayo kini ilabi na sa itong magkaigsunan, dunay gipamati no sama ning bloated ang tiyan. Or kaha mga katropa, nagbutod or nagsuol ang tiyan. Para mo kalma, mag-inom mga katropa. Butangan naman nag-ininit, humulan kadali. Inumundayon ang Santon Gold Herbal Tea mga katropa. Available ka na sa mga farmasya sa inyong mga lugar, diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Sa di pata mga katropa, mapadayugdog sunahan at usan yung tagaag pagtagad ng inyong mga komento ng inyong ipaabot rin sa itong pagpanaguban. Maayong hapon diha ni si Tango Ulang. Good PM, Sir Lemuel, pa-shout out sa taga Sitio Durian, Kantagan, ilabi na sa iyang amigo nga si Bibot Flores, uban sa iyang asawa, watching from Bayawan, Negros, Oriental. Oy. Iyang pamilya na taga Sitio Durian, dali sa may barangay Lukak, pero nasa sa Bayawan, Negros, Oriental. Salamat kayo, si Tango Ulang. Gloria Malala Apelo, salamat sa pag-monitor sa itong pagpanaguban. Madam Gloria, wagin ni paglubad si Madam Gloria, iyang radyo, perminti po na nag-aandar, matagadlaw. Si Lina Pataho, may hapon, Sir Lem, o sa Tanan Aminaw, salamat kayo. Kay Wilma Joaquin, anya kay Medalyo Padilla, nag-tanaw, gikan sa Balingasag, Misamis Oriental. Kay Ray Canto Mayor, salamat kaayog may hapon po diha nimo Sir Ray Canto Mayor. Ug sa uban pa diha nga nagapahipi ra sa Dublin, na wa naga-comment pero nagapaminaw via radio. Salamat usab dito nila ni Madam Figa Kayan de Guzman, kay Liti Tumulak, kay Rose Boris Ocon, kay Rowena Toniares, GC Simbahon, ug sa uban pa diha no nga wa man lang nag-comment, wa nag-react, pero naminaw sa itong pagpanag-uban karon. Salamat kayo. Direta mga katropa sa atong hisgutanan karon, kay medyo init-init pa ni nga balita ato pa ning gahapon or atong adlaw nga Biyernes. Kay kalabot kini mga katropa sa kuan gyapon ni pundo sa katawhan. Sama-sama gyapon ni sa blood control siguro nga. Ang uban substandard, ang uban ghost, ang uban wagyan. Pundo nga gikan sa syempre taxes sa katawhan. Pero ang ombudsman mga katrupa na mahayag nga ang mag-amahang matugas dito sa Surigao del Norte sama ni Representative Francisco Lalo Matugas o kanhi kongresista nga si Francisco Bingo Matugas, kauban ang mga opisyal sa DPWH o usa ka pribadong korporasyon, gisugyot sa ombudsman mga katropa nga kapasakahan o graft o malversation. Pero ining plano mga katropa sa ombudsman nga ilang imbestigahan o pasakahag kaso base silang rekomendasyon, di ba ka ni atik-atik mga katropa? Gumikan mang gyud kay ang ombudsman, murag daghag istorya pero murag unsa man gamay agi
1: ayam.
0: Ilabi na og kaliado or sa pag baka tagam ba kay kining kaso bato kang Speaker Moldes ingon pa sa mga netizen nga priso na lang sila Marcolita pero ang ombudsman sigirag ingon og pasakahag kaso ng plunder si Romualdez pero until now wala paghihapon mga katrupa. Niya itong balikan ang detalye. Anyway, matinudon man ni sa ombudsman or dili, pangilad pangatik-atik man ni or tinudon yun. Importante gihapon na itong mahibalaan mga katrupa kay unsa man na ikininga proyektuha nga gisgutan mga katropa sa ombudsman. Di manilayo kay silingan ra ba nato ni nga probinsya. Murag basig sunod ani, basig na Agusan de la Sora ni atong imbantayanan mga katropa. Unsa dai ni nga proyekto? Kini mao ang 80.61 million Mahayhay Borandi Road Project. Dili kini gamay nga kwarta mga katropa, imagine 80 million pesos. Pila ka sa akong nga bugas na unta ni ana mga katropa ang pwede natong paliton. Pila katunghaan o tambalanan nga unta matabangan ni ana mga katropa. Matod pa sa record sa Department of Public Works and Highways or DPWH. 100% na nga kumplito ang kalsada. Asimentado. Sa papel, simentado na daw. Agiana na sa mga sakyanan. O gayahay na unta ang kinabuhi sa mga mag-uma o mga lumulupyo dito. Asimentado. Apan, sa dihang naghimo og actual site inspection ng Office of the Ombudsman mga katropa ni atong Abril. Karon lang bag-o, no? 2026. Unsa may ilang nakita mga katropa? Asimentado. Ang nakita nila, ang agi sa karsada anaa pa lang sa 65% ngadto sa 70%. Asimentado. Kung imong imaginon, murag kung unsa kagitas untong proyekto ha, murag labaw lang sa katunga mga katropa, inunta lang og hamabaw. Kastilan. Asa naman di ay ang laing 30% hangtod sa 35% sa karsada. Nahimo na ba itong abog mga katropa? Or nadala sa hangin baka? Kaya imagine sa papel kumplito ang report sa DPWH kumplito mga katropa apan sa aktual. Kulang na kulang. Kini ang rason nga nung nga si Assistant Ombudsman Mico Clavano na mahayag nga ipailaom na sa preliminary investigation ang maong reklamo batok sa mag-amahang matugas. Naguro ni reklamo ni basig kalaban sa politika ni reklamo ini. Di ba na mo ibistiga mga tropang ombudsman o sila-sila lang? Basig kalaban sa politika nagsumbong-sumbong ini mga katropa. Pipila, dili lang kay mag-amahang matugas. Imagine apil ang pipila ka-opisyal sa DPWH o amang individual nga konektado sa Bumitrix Development Corporation nga may kontraktor sa maong proyekto. Unya gawas ana mga katropa ang ombudsman na mahayag nga dunay rekomendasyon nga ipasaka usab kini sa House Ethics Committee tungod sa posibleng personal nga interes sa mga opisyal. Delikado ni. Atong paminawon gamay mga katropa kinaay pahayag ini si ombudsman na Clavano kalabot ining rekomendasyon sa ilang buhatan.
1: Has recommended criminal and administrative complaints against former Surigao del Norte representatives Francisco Lalo Matugas and Francisco Bingo Matugas II, several DPWH officials and personalities linked to Bumitrix Development Corporation. DPWH records represented that 80.61 million Mahayhay Tuboran Road Project in Del Carmen as fully complete and Bumitrix was fully paid. An ombudsman site inspection in April 2026 found the project only 65 to 70% accomplished. At least 31 million was released despite its actual condition. Investigators also documented 457 million pesos in loans between the former legislators and Bumitrix, supporting the conclusion that both held direct pecuniary interest in the contract. The report recommends complaints for violation of Section 3E and 3H of RA 3019 and malversation through falsification of public documents, administrative charges against the DPWH officials involved, referral of Lalo Matugas to the House Committee on Ethics, and transmission of the complaint to the AMLC. The matter now proceeds to preliminary investigation. As of this moment, no finding of guilt has been made at this stage.
0: So, moto mga katropa, ang pahayag no, ni Assistant Ombudsman Clavano. Nga moto yang gikumpirma maka tropa nga duna na i-recommendation ini nga imbestigahan ang maong proyekto gumikan lagi kay dunay mga report nga susama ni ana. Murag uso ra ba ni dili lang ni sa Surigao del Norte maka tropa. Nga kumpleto na sa report pero sa actual lubak-lubak pa dai dito maka tropa sa unahan.
2: Ayaw!
0: Pero ang pangutana ini maka tropa kung tininuod ba kani? Tinuod ba po kani imbestiga mga katropa? Asintado! Kay kabalo ra bata nga mura kini mga matugas is pro administration. I hope lang no nga ang kining ombudsman asintado kung galing tinuod man dapat doon na gyoy manubag. Asintado! Kaya kung kantidad man eh. Oh. Sahay manggod ang mga tao, maanad na ba nga basig atik-atik ra. Naanad na ang publiko mga katropa sa gitawag nga drama sa politika. Ilabi na kung hapit ng eleksyon, kung doon ay banggaay sa mga dagkong pamilya sa politika, usahay doon ay huna-huna mga katropa nga basin pamulitika lang. Aron dauton mga katropa ang usa ka pamilya. Ilabi na nga wa po ni gilakip mga katropa sa report sa ombudsman kung kinsay nagreklamo kanila. Basig depo-depo ni tinuod pero gi-site inspection naman. Pero mao lagi ni ingon sa ombudsman nga di po ta maka ingon mga katropa ang atik-atik. Kaya nga no, gikan man sa actual site inspection mga katropa sa ombudsman. Kung ang ombudsman na ang muadto sa maong dapit, og siyempre masukod sa maong karsada, lisod kaayo ba katropa nga balihon ang sulti lang. Ang aktual nga siminto sa yuta, dili mamakak. Siyempre, kung 65% ang agi, lisod po, 100%.
2: Ayaw!
0: So muna mong di yuta makaingon mga katropa nga atik-atik. Kung basihan ang ebidensya sa yuta, apan kinahanglan na itong bantayan. No? Kung ang dagan sa usisya, magpadayon ba? Or kaha ba katropa, basig mamagic lang.
2: Ayaw!
0: Kaya nga nung makalusot man ang 100% complete no sa papel kung doon na pa'y dakong kuwang. Imagine, kinsa may mipirma sa accomplishment report. Kinsa ang DPWH engineer nga nag-inspect o nag-ingon nga okay na. Bayaran ng kontraktor. Dinhi dako kaayo og tulubagon mga katropang opisyal sa DPWH o siyempre ang Bumitrix Development Corporation. Dili lang kay ang mga politiko. Apan, pati ang mga technical nga mga tao nga nagkakunchabo mga katropa. Anyway, mabalik taon niya katong oras alas 4:40 na. Human sa pipila ka mga commercial, balik ta, standby.
3: Asintado!
4: X-F-M X-F-M
5: Urak?
6: Oh, kapitan!
5: Unsay Inglesya langaw?
6: Fly!
5: Ang Inglesya kahoy?
6: Wood!
5: Unya, kung mutungtong ang langaw sa kahoy, usa may English ana?
6: Idi, flywood! Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panit siya nagsugod. Dili naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
7: Kamusad, Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
10: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
10: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
10: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
15: Hindi lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
13: Santon Coffee Mix. Sister Pain.
16: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Call your doctor.
18: Santon.

0: 46 minutos, mga katrupa, nakalapas suman ang alas 4 sa hapon. Uras, mga katrupa, hatudyan nato sa maingtingwa sa Vision X Plus Capsule. Alas sa tubagigsunan diha nga nagdaot na inyong mata. Kay sige ra mog tutok no sa cellphone, computer o TV, magluha-luha ra bagyo na inyong mata ni anak, mga katrupa. Dapat proteksyonan nato atong mga mata. Atong gamitan magtumarta or bisan ang inyong mata nagluha na. Na nagibati, pwede ta makatumar, mga katrupa, sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga dunay lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Produkto na sa Yes to Health Incorporated. Mapalit na sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Padayon ta, mga katrupa, sa atong pagpanag-uban, no? Hinaot kining rekomendasyon sa Ombudsman. Asintado! Naot nga dili lang ni kay mahimong drawing lang ba pareha sa uban. Og ang ayan nga manubag, so dapat manubag. Kinahanglan natong bantayan og dili kita ang ayan nga musalig lang kay tungod girekomendar sa Ombudsman. Tuloy-tuloy na, na? Kinahanglan gyapon ta, mga katrupa, magpabilin nga magbinantayon. Asintado! Ang preliminary investigation mao pa lang ang pagsugod, no? Dili pa na kay guilty na dayon ang gihisgutan nga mga representante. Di pa na siya nagpasabot nga sad-a na gyud. Asintado! Atong bantayan kung do na bagyo'y mabilanggo or do na ba'y mabalik nga kwarta sa kaban sa gobyerno. Syempre, kung mapamatud-an nga sad-an, ang ayan lang nga silutan aron mahatagag leksyon ang uban nga nagplano nga mga hukaw sa pundo sa lungsod. Asintado! Imagine nga ang karsada para sa kalambuan sa katawhan, ilabi na sa lumulupyo dito. Dili para sa bulsa sa pipila ka adunahan o gamhanan. Atong hagiton pod, no? Ang House of Representative pinagi sa lang Ethics Committee. Og syempre nga atong mga korte og galing mapasaka na ang kaso nga paspasan og tarungon ang pagdala niining maong kaso. Walay palakasan, na? Syempre, walay atik-atik kundili tiunay nga hustisya. Asintado! Kay mamagyod na lisod pod, no, nga nanay findings ang Ombudsman unya kutubra sa istorya. Asintado! Kasi magpapareha kang Romualdez ato nang gikingon kagaina na until now murag ugma August 31 na September 1 na pod ang ilang ingon nga magpasaka kaso hangtod karon, mga katropa, wala paghihapon. Asintado! Mga katropa, wanam tay igong oras pa ang ikapadigdog sunahan. Anyway, daghan pa tay mga balita. Mga isgutanan, mga katropa, amping mo kay murag uso na pong kawat karong mga panahuna. Daghay mga report, no, dari napita sa nanggawa social media na dapat natong bantayan. Ug mga adlaw pohon, Lunes hangtod sa Biyernes, atong regular nga program at adlaw, partner ta, atong main anchor si katropang Ray Sorabasquez sa programang Bullseye, alas 7 hangtod alas 9 sa buntag. Daghan pa yung mga balita, no, nga ngayon ninyong abangan. Ilabi na sa mga isgutanan. Baha na po dito sa Metro Manila, mga katropa. Unya, ang ilarabang imbestigahan ang Davao City. Usa pa na sa itong tagaag pagtagad. Medyo atong administrasyon karon, wa na yun ni namao, wa na napatas, mga katropa, ang ilahang paglantaw sa kining giingon nga dagan sa baha. Asintado! Akong partner sa Technical Division, katropang Keanu J.C. Bial, sa ngalan sa among station manager, katropang Ray Celeste Soravasquez. Sa among admin, si katropang Ali Vicente. Sa atong makaubanan sa News and Reportorial Division, kininyong alagad sa kahanginan, Limuel Pagalaran Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw o pagsalig. Maayong hapon, kanatong tanan, amping kanunay o dalaygo ng Dios. Asintado! XFM.
1: Ikaw jud yung bataa ka, tapulan jud gayo ka.
2: So, ay?
1: Layas dire kung di ka masugo.
2: Asa?
1: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Okay, friend. Bye-bye.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka, ani-ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Grabe ka init. Ug tungod diini, mas daghan ka nato ang mogamit og aircon, electric fan, refrigerator, water pump ug uban pang appliances. Pahimangno gikan sa ASELCO. Atong gamiton ang kuryente sa husto aron malikayan ang sobrang load sa atong power system. Palunga ang suga ug appliances kung dili gamiton. Gamita sa husto ang aircon ug electric fan. Likay ang dungan na paggamit sa daghang high-power appliances. Kung mahimo, i-schedule ang heavy appliances sa gawas sa peak hours. Ug ayaw kalimot sa pag-unplug sa mga appliances nga wala gigamit. Kabahin niini, nakadawat usab ang ASELCO sa pahimangno gikan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP pahin sa kasamtangang kahimtang sa power supply. Busa, gikinahanglan ang kooperasyon sa matag member consumer owner. Ang matag kilowatt hour na ato matipigan makatabang sa pagpakunhod sa load o pagmaintenance sa kasaligan ng serbisyo sa kuryente. Kini nga pahimangno gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated, ASELCO, serbisyong mapahiyumon.

0: XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.
1: Kabalo ka dong, kanyado, 5 pesos. Makagrocery na ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrino, quintas.
2: Ha? Karun di pa?
1: Karun, dili na. Kaya na, CCTV.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit ang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: XFM。
1: 喂，那是满刚的是因为刚懂哦，加入亚满刚。阿弟，喂 ，exciting。
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag-trabaho sa department store ngayang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayotan na. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judya ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Mag-City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sigi na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, nagdunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Ay, tinusunik ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa ko ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
5: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo,
4: nakapalit yung. Nati day, oh, basiyo.
5: Oh.
4: Asa ka nagapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Para makasure yun, dapat
5: na
4: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit ba niya? Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi ano eh. Agong kasing-kasing po din naman kayo mong pagpitin. Sa muna akong gimintin karon.
4: Ron. Santon Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
5: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagayoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Sa mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likod na niya mo, kuha rin akong gumuwi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa
5: okay na. Okay na siya. Ayahin ang paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya nako kaya ni katabang.

0: Arce.
1: Oh.
0: Marika, ikaw mag-ampo ha kay. Kay mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arce, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Zentone Plus Gold. Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zentone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zentone Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Zentone Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Zentone Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zentone Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Zentone Plus Gold gamita.

0: minaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa kuna minaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko ang XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Roel? Bang?

0: sa XFM.
1: Par, alin ba gul par? Pakuratira ko di mong asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par. Sige na, par!
2: XFM! XFM!

0: FM.
1: Bar, alima, pagkuratira mo na imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Surandado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so kapag ihi, doon putol, na yung video nga di matulog.

0: plus gold.
1: Kating labi na tulog na kayo po sa mga EOP na kayo. Garo na pagretin in 94 na lang itong nakapaminaw sa itong gipang multi-car sa itong mabalatian. Yun ang suraya na doon ito sa yes to reality po kayo tapang na sa inyong panglawas.
0: Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zathon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pampanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labos. Sulayin ni Melanie DI Taganam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit na yun ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-uligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambah.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto si Yesterwell?
4: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan ninyan kay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa ka nainom Zenton Plus Coffee Mix?
4: Ano mag-disorg ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Sudah kong tabang Zenton Plus Coffee
4: Mix. Okay kayo.
5: Imong bana, kumusta pag-inom sa
4: okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Zenton Coffee Mix. Sinindot kayo.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
3: Exciting!
4: This.
5: What up?
4: It's a Flip Music exclusive.
5: You want me to take it to another level?

0: sa XFM.
1: Hoy Marin, pakuratira ko ng imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Marin.
2: Excited.

0: Bine o ca sa XFM.
1: Oi, pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pang sugo-sugo, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
2: ko. Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo na ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Paid.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
0: Sister Paid. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
2: Symptoms persist. Call the doctor.
0: Ibili sa mga butika.
3: Stanton Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Stanton Plus Coffee Mix. Katilaw naman. Mayong tulog, normal ay mong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot, karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang, lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo, agad sa istasyon tong una. Tungkol ako bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko, naminaw karon, inumog santon coffee mix. Kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi. Kay maya imong tulog, nato pa kundi sin imong lawan.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Uy pare, naunsag ka. Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos. Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare. Masugko pa niyo kag mabaliban. Exciting.

0: Car sa XFM.
1: Maring, alay pa gud, maring? Pakuratira gud na imong bana? Ingna nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
2: Mga katrupa, excited!

0: Dino ka sa XFM.
1: Kabata pa ni mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

0: Dino Car sur XFM.
1: Oi par, bakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na put, sukan kanyanto, sayang saat. Oi, wagyoy na to man.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig akong kwan sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ng kuhana. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi eh po. Buntag na po. Walay halang mo kutukutok. Salamat gani ko na nakadungugwan ni sa doktor sa yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo. Pakusog.
10: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
9: Doble.

0: Patung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahiragin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-iti na karong July 7.
6: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Kung sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 plus coffee.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape lang, di gamay na mag-kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat so, mag-inom ni Manning sa 2 plus coffee mix. Sa may ginabati na
5: mo. Na, naulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, oh, naulian.
6: So, kinig, palit gini mo.
5: Gipalit na
6: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng Premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
5: Niarang-arang lang yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tananoy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, nakayon mong ko.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon! Excited!

0: sa XFM.
1: Usa mga tirada na to, Diapar. Pakuratir ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, excited!

0: XFM.
1: Oi, pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugusuko, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimtibay ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon ng gudse ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si unon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
1: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
2: Symptoms persist. Call the doctor.
1: Ibili sa mga butika.
3: Stand on plus coffee mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Plus coffee mix. Katilaw naman ko. May yung tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arangkot. Karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasa yun. Ako nga gituyo. Agad sa istasyon tong una. Tungo na pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko. Naminaw karon. Inumog santon yung coffee mix. Kay lamig siya. Lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kundi sin imong lawan.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asar ko wabot gun! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Sukan nga naminaw ko sa X! Di na ko lagan!
9: Ayo! Ayo! Pati rin wag kayo lang-lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari ito yung mong utang, oy! Ako sa kukagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
8: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. XFM Time, it's 8 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: XFM.
2: XFM.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apo. Hoy apo. Apo.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Utsing ano man ha? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, bangon na.

0: sa XFM.
1: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
2: XFM.

0: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na ha?
1: Ha? Gano, ma'am?
0: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
1: Mauba.
2: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Andito naman po tayo maghahatid ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio mga kababayan ha. At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta mga kaibigan sa pagbili ng ating pong mga produkto. Hi Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa ating pong programa at syempre mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
4: Magandang hapon partner at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
3: And at sa mga kabayan na gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health. No? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batiin ko lang, Doc, yun papabati sa atin. Ano? Mm-hmm. Baka magtampo. Magandang pakikinig po sa inyo dyan. Ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan. Ha? At sa lahat, sa mga avid listeners ng ating pong programa, ganoon na rin sa ating pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga kababayan. Ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede nyo po ipadala yan sa ating pong numero. At ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lock 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
5: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment, especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyong pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos, updated po kayo sa mga announcement po natin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, ako sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo dok pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Pasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon. For the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
4: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano. Na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po ay maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa, na kadalasan ay nadidevelop ito sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
3: Mm-hmm. So sa mga kabayan natin dyan, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain nga na available ngayon dok, ano? Mm-hmm. Talagang kukunti na lang, ano? Kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So sa mag-ingat kayo, ha, sa mga kabayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
4: Dietary fiber po ito pinag-uusapan natin. Mm-hmm. Maraming fiber, eh.
3: Oo,
4: ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, maituturing na pangunahing dahilan yung ng diverticulitis, yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan, parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Mm-hmm. Kapag kulang yun, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. Mm-hmm. At kapag nangyari yun, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na, na yan po ay pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard T.H. Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkaing mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain, or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain nito, pwede pong supplement.
3: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Eh karamihan nito nakukuha po natin, ano? Unang-una, sikat ng araw. Pangalawa, doon sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano? At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano? So pwede kayong uminom ng ating pong premium D3 na pagkukunan po natin, ano, ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya, yung most potent form ng vitamin D, mga kabayan, ano? So sa mga kaibigan natin na kulang kayo nito, eh dapat araw-arawin po, mga kaibigan, ano, yung pag-inom ng premium D3. Isabay niyo yan sa mga suplemento, ganun din sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo, mga kaibigan, yung ating pong premium D3 at iba pa nating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang, mga kaibigan, sa ating pong pangangatawan, ha? Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
5: Premium D3, ang bago!
6: Ako si Carla, hirap akong humiga, feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks now. Grabe, effective talaga.
5: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
7: Ako si Mirna, may bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
5: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. The Secret of Health.
3: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Upon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, sa tema po natin, ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
4: So, pwede lang natin may bigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal, pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon, ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging puwersado. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi, ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang tiyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka, no? Sinyalis na po yun, o yung may mga infection na na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente ay yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong pagproblema sa pagdumi, ano? Mm-hmm. Yung iba naman nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag LBM, mm-hmm. 'yan. At yung iba naman yung tiya nila parang laging ibang pakiramdam. Mm-hmm. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na parte doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka-the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort dito madalas daw, no, sa lower left,
4: yes,
3: sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong pong tiyan, mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially doc, kung yung mga kinakain nila yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng gusto sa wall ng colon.
4: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
3: Ako. Mm-hmm.
4: Yung kumakain ng karne. Kasi labo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber.
3: Mm-hmm.
4: Kumbaga ito sa katawan natin, sa tsakolo natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano, para maging healthy yung colon natin.
3: Mm-hmm. Ayan po, ha? So mga kabayatin, dapat more on kayo, at least mga 70% siguro doon, ano?
4: Vegetables. Plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang eh.
3: Yan.
4: Diba? Tapos yung mga talbos ng kamote, saging na saba na dilaga, or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
3: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi, ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation, na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan, no? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun, eh. Dapat kumbaga parang dumadaloy lang na maayos yung dumi doon sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano. Napakaganda ito, Dok, every morning.
4: Kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin para doon sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong... Kaya nga, ang ginagawa natin sa papaya, kasama yung ano eh, kasama yung buto.
3: Buto.
4: I-blend mo. Mm-hmm. Tapos, lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan, pero anti-parasitic na rin yun.
3: Mm-hmm.
4: Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite, ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. Yan ang kagandahan ng papaya.
3: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroon diverticulitis?
4: Yes, pwede yan. Kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano?
3: Mm-hmm.
4: Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
3: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan. Ha?
4: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme yung galing sa pinya.
3: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan, at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi, Dok, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
4: Ibang iniinom nila eh. May kulay.
3: Mm-hmm.
4: Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. So, hindi po pwede yun. So, water is life. Pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
3: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain. Oo. Or pagkatapos sa pagkatapos kumain, yun dahil yung papabusog sa kanila, no?
4: O, saka pag nauhaw.
3: Oh, yun nga.
4: Oo, pag nauhaw, saka lang. Mm-hmm. O, kung hindi pa, minsan, nadadaya pa. Pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero mm-hmm. ang tama pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
3: Mm-hmm. Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kabayan dyan, ng mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag- ehersisyo. Kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Lalo na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan ng malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Kadahil lang ang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga yung parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama. Ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng nyugdok, ano? Eh maganda pang ano yan, pang purga or pampadumi.
4: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, mm-hmm. ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, mm-hmm. eh pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
3: Ayun, ha? So, ayan ha, sa mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, ay inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Ilang vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan, especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, ay bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
5: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare. Santon Gold, live testimony.
9: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok Marigaya, Barangay Pagkupangkaw, Puerto Princesa, City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pamamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C.
10: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Pabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kababayan. Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
4: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple, tapos pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titignan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle-related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga, sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, halimbawa, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas. Mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, di ba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
3: Ayan ha. So punahan po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo, mga kaibigan, para mabigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman, mga kabay. Ay, so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-6096-545.
5: Secret of Health Live Advice.
3: Meron pong nag-text dito, Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So pwede daw ba isabay, Doc, yung Santong Plus Gold?
4: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement. Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot. So, uminom po kayo ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, di ko alam yung inyong case, pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So, pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
3: Parang maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo, mga kaibigan. Doon na nagkakaroon ng malfunction. Ano? Yung ating pong ulo, mabilis mahilo, And parang umiikot din yung paligid po, mga kabayan, ha? So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yastral Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din, mga kabayan, ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
4: So salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon. Unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil malay mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggang muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bacla po ito.
3: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Vision X Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
11: X. X.
12: FM.
11: X. FM.

0: ikaw ay sa mga batang 90s nga, nakarelate aning salida. No? Sa unang panahon, maglumbaanig ito ang tagpanguli, kaya mananawa aning salida. Muna ang first broken-hearted days. No? The first heartache. Adi, lahi ako F4 man to. Ay, nako. Maayong gabi po sa tuang tanay. Welcome po sa tuang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Once again, ako po ang inyong makauban ang inyong Disney Princess Bisaya version. Makauban ko ninyo hang Trulos Onse po karong gabi una sa tanang XFM stations sa Visayas and sa Mindanao and ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Kumusta? Kumusta? Napaka-kwarta? Di na siguro nakaabot sa sweldo na mo? I'm sure nagsweldo na mo kay murag sa pagkabalo na ako, holiday man ugma, diba? I'm sure nag-advance ang sweldo. Ang pangutan na diha, napabay na bilin. Wala ma'am, kay katong 26 sa minagsweldo. Wala na bilin. Resibo na lang o ako ang pasensya. Ay, nako. Kung ingunaana, wanang kahimtang nato karon. I hope nga maabot pa nato na sa pizza 15. Maabot kita ni mga... Siguro, apay pizza 5 sa mga panahon sa... panahon sa sunod buwan. Umurag magpait na gintaan ni. Mangutang na puntaan ni. Mag-CA na puntaan ni. Pero, kaluis Ginoo ba yan? No, may kasuwayan ng CA. Bitaw ay maghisgot kita sa mga butang-butang karon nga angay noon tang dili hisgutan pero atong gapong ukayon. Welcome once again sa putahe sa gabi ihat ganato sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon po sa immune system ilabi na karon nga sige og ulan-ulan, sige og ganang baha. Usay magkalit lang siyang init so dili nimo masabtan ang panahon sama sa iyahang feelings nga dos imuha. Pero bita, pag-abot sa panahon, kung dili na ginwasabtan, like init na gidug ulan, naaka na siya yung mga sakit-sakit nga dala. Oh, maunang kinahanglan imuhang yung protektahan ng imuhang immune system, kinahanglan mag-inom ka sa to ang produkto sa Yes to Health na Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Importante gid na imuhang paligunan ng imuhang immune system kayo sa umran imo na imuhang kwarta diha, pero wala kay gibuhat pag-abot sa imuhang health aw, delikado og mubigay ka na mi. Ayog ka balaka kay FDA approved po ang atuang mga Yes to Health products and also we are halal certified. Kung ikaw usa ka katropang Muslim or usa ba ka kanang dili mo kaon og or mo consume og kanang mga oil sa pork, safe na safe po ikaw sa atuang produkto sa Yes to Health because again we are halal certified. Ang ato mga produkto sa Yes to Health mapalit ka na siya sa pinakaduol na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa The Generics Pharmacy, pwede usab sa Generica Nationwide, o pwede po sa mga duol na XFM stations sa inyong mga lugar. Para po sa ato ang Sir BB question for tonight. I feel good! Magkwanta ron, mag-video kita. Murag-dugay-dugay na pagkuha kahulog og 5. Pila na inyo diha tag 2-5 o isa 5 lang 2-5 ayan 2-5 kay murag luoy kita nang tilao. Ang atong Sir BB question karong gabi una hatod usab kanato sa El Ilion Shell Mobility Station nahimutang sa tibuok kalibutan pero kun diri kas bukid noon naa kitay branch sa Maramag, Valencia and Malaybalay City. What if anak di ay ka sa usa ka CEO. Kaway-kaway sa mga na-addict diha og mga short stories. Sa ano niniwa sa Facebook ni? Sa mga na-addict din ha og kanang mga AI nga mga drama na. I'm a Sterling. I'm the heiress of the Sterling family. No, ako bito bisa tinuod lang ang prangkahan ta mo ha. Dili na gid busy na gid ako ang life. Aside sa ako ang permanent jobs, busy gid akong kinabuhi labi na kung na magsiko browse aning Facebook mo na ako side na ko gabrowse kay kapuyan ko. Kay makabalo jud ko bi. Masangit gid ko. kanagong mga AI nga mga drama nga maamot ko nakatanaw ba mo anak ka na ginadaog-daog ko nuhay siya pero pag abot sa panahon na balaan niya nga ampun rin ay siya pero anak niya siya sa usa ka CEO. Amot lang pwede nakatanaw mo anak pero ako kita gid ko anak. Mao na karon ang nagpabisit sa ko ang kinabuhi kay basin di ay anak day ko heiress day ko sa usa ka mga mahal mga dato kay nga pamilya. 0945-443-5869. Might as well you wanna share ang inyong mga buhay anak sa CEO diha. Anak ka magugug sa manager. Oy! Anak day ka sa CEO ha. Anak po day ka sa manager. Sana all. Hi kay Mommy Jacqueline Labis.
1: Thank you.
0: Na karon di sa Hong Kong may gabi imi and thank you so much sa imong pagsilip sa Facebook Live karong gabi una. Hi pod kang Junin Ras. Ano man yatong kuang kanang nagkuang kuang na siya iyaha ay nag-scroll da. Scroll down. Sa maniyoy. Julian Rance.
1: Thank you.
0: Thank you so much yung mong pagtanaw sa Facebook Live karong gabi una. Hi po kang Stair Light Miliston. Good evening. Thank you kaayo ha. Monski and inyong queer po all the way from Cebu. Maayong gabi diha. Si Tristan Wyatt Gulay. Maayong gabi.
1: Thank you.
0: Ito ang manager nga nagmatagihapon karon. Gitawag siya og racing god niya. Daghan po siya auto. Ha? Ang unsa man? Okay ko kagets. Ansa man, Monski? Kita na ba ka na, Monski, na ka na mga, usually ka na makabaluan yung mga salida. Ka na kung mahilig mag-browse-browse sa Facebook, good. Di ba, kayo na yung manggawas na ang mga AI-generated videos nga. Ka na kung matingahan ka kayo na na store. Di ba, ang inyo haman siguro na anan, kaya ka na mga talong o kamatis nga ga-istorya. No. Sure,

0: About sa alpha, mga salida nga gidaog-daog kuno siya kay dako kay ang lawas niya sa dihang mga after 2 weeks or 1 month kay nipayat siya galit niya na in love din sa iha ang usa ka CEO. No? Ang recent hong gitan-aw kay kuan siya. Ginabaligya siya sa iyahang papa. Ginabaligya siya sa iyahang papa sa Osaka dato kaayong negosyante. O niya, giingon niya nga, ayaw na ko palita kay, dili na ko overhand. Suko kay ang negosyante, wala nagihatag ang deal sa ilaha niya moto. Nagpataka lang din siya panguha dito uga ng random guys. Ang random guy na yung nakuha kay, usa dai ka prinsipe. Kala niyo ah. Tapos kay, nakomato siya for 16 years, no? Yung pagwata niya 16 years, kay nabitan niya nga, katuday iyahang babaeng gibilin, kay nakaanak dai sila og kambal. Muna hindi rin ako usay ka browse sa Facebook, bigay kapuyo na ko kay kabalo, diyo kong masangit ko liha. Ay, may gabi po sa anak sa CEO na si... Double B! Kasi naman ka? Uy, si Double B ba kay... Bisi na kayang life do. Agi-agi po doon siguro, uy. Dapat yan, Domingo, dapat yan, nakakaroon, ha?
1: Mapriso!
0: Kung ibig itong anak sa CEO kay busy, kaya po niya siya huwag ka ng warawara. Nagawaras na niya siya. Kalimangot si Double B, kay busy gina siya sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Siyempre, nagot ay branch sa Maramag, na atay branch diri sa Valencia. Kaya diri sa Malaybalay, duha pagid kabuok. Ang isa is anaa sa atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall, which is ang Shell Kasisang. Oh, busy si Double B diha. Oh, ang anak sa CEO. Bibidjawa, ato-ato ang kanta diha. Pang anak sa CEO nga style, B.

ang mga per, ang mga paryente sa iyang inahan perting sukua kay nagtrabaho sa factory. Oh, nya kurutan sa tani mo bibijaw oi na. Ay sabi ay say say say. Oh, mga team song sa mga anak sa manager.

0: sa manager. Di kusi sa bukton, aha. Di kusi. Ama na, Vic. Ay, nako. Double B bang? Awa, nanatay team song. Wapakadri, wapatay practice. Bitaw, kung sa may mga na-experience ninyo din ha, basin di ay, kanang gahilom-hilom lang ka din ha, yung anak de ka sa CEO, taxi ko be.
1: Oh?
0: Kaya, andam kong mutabang sa imo aron ma-reveal imong identity. Sige na, i-text ko ha. 0945-443-5869. Ilabi na sa mga anak sa CEO, di ha, gahilom-hilom lang. I-text ko ha. Basin di ay, ganahan mo nga magpabuhagay sa inyong mga gipang bati diri. O gipang kapoy na mo din ha, unsa ang paggasto anay inyong kwarta, andami ni Double B. Andami nga mo tabang nga mo gasto ana. Para wala na ni ang mga problema. O sa mga mag-asawa din ha, nga na-addict po ang mga solida salida din ha, ang mga anak sa CEO ha. Make sure gihapon nga naamoy panahon sa usag-usa, kay delikado ka ayo. Basing maparehas mo sa kuwa nga, sige na lang tanaw ano yung mga... mga salida nga ingon anak. Oh, tapos sa na-addict na din niya. Pagkuhiton sa bana, di na mo tubag. Kay wala na dito'y gana. Basing gikapoy lang na imuhang asawa. Basing gikapoy lang po na imuhang bana. Importante din ha ang magkasinabot gyapon mong duha. O importante din ha ang satisfaction sa matag o sa dapat inyong hagyud nang ma-provide. Kay questionably gyud na siya bi. Kung dili imo mahatag ang satisfaction sa imuhang partner. Simple lang, kapag kakulang po ikaw sa kusog, we have your Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, makatabang kini siya bi nga makahatag sa imuha og kusog. Mababae ka

0: or malalaki, maasawa ka man or mabana, naagi kini siya extra nga kusog nga ihatag sa imuha aron imuhang ma-perform ang panginahanglanon sa imuhang bana. Maunang para sa mga anak sa CEO diha, mga mag-asawa nga wala'y panahon sa usag-usa, lambing ray kulang ana o kung kusog ang atong istoryahan. Ayaw kalimot sa Turbo Man Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, di palit dayon ko. Bisan 30 pakapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumarna ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
3: Historia eh! Laimig pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala o hala agad ka, pre, oy. Karun pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting!
2: Oh, yeah.
1: Oh. Balik sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi. Sa mga nagbiyahe diya, pag-amping-amping ba in town mo, ha? Dapat na maabot gud mo sa inyohang destinasyon. O kung kulang, oh, nagpa-full tank ka, pero murag tinga ka mo, man kung abot sa kuang giadtuan. Ayaw gud mo pagpagasolina ng mga putso-putso ng gasolinahan, ha? Dapat gid ka pagkagasolin ng atong isgutan or change oil sa imuang sakyanan or motor, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station. Dili basta-basta ang ato ang mga gasolina din haabi tungod kay Tatak International kana. Di kalidad o dili basta-basta. Oh, wala gid kay sure jud kabi nga wala mga naka-add din ha ang mga extra chemicals or mga additives nga makadaot sa imuhang makina. Ang pingin imuhang makina sa imuhang sakyanan or motor, kapag kagasolina nga sure o ang pingin ng imuhang mga gamit, El Ilion Shell Mobility Station. Nahimutang po sa tibuok kalibutan, pero once again, kung dirika sa Bukidnon, naakit ay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay City. Ayaw kalimot, for every transaction, dapat ipakita yun yung mga imuhang Shell Asia app. Kaya naaka na yung mga equivalent points na pwede niyong magamit in the future. Could it be pang pag-gasolina or pang grocery nimo sa Shell Select. Pwede po ka nga himuong scholar kapag ka po regular ka nang nagpag-gasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po ma-detect sa system nga ikaw o sa kasuki nga customer nako, automatic makadawat ka ana og nang notification informing you that you will be one of the scholars for El Ilion Shell Mobility Station. Munang unsa pay mong gihulat pag shift na, pilian na po ang gasolina nga pang international ang brand, El Ilion Shell Mobility Station. May gabi po ay naglaag pa di ICDza. Ay naglaag, nagbiyahe di ay sorry. Biyahe di si Double B. Matulog na ko B aron magdamgo ko nga ako ang CEO. Good evening, good night all. Si Margie Canieta Niniel. No, bito, no. Lami kayo hunahunaan ka lang. Mayingon siya nga. Mayingon tong sa mga salida ba nga. I need a car. At din sa garage. You can pick whatever car you want. You can get any cars you like to drive. Char. Namiya siguro nang ing-ana, no? Hala, no? Hi, kang Glenn Tumakin.
3: Thank you!
1: All the way from Cordova, Cebu. May gabi rin ha sa inyo sa mga taga Cebu. Nga naminaw karon via XFM 88.3 Cebu City. May gabi ipo sa inyong tananan. Thank you, gagayo.
3: Thank you!
1: Kinaagi hapon mo din haan. Nagpabili, nagpadaplin, nag-inom-inom sa to ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Hi B, lahi ang ako kay Asot Pusa, pero ang hindi mo alam, siya na pala ang magiging wife mo. Si Franz ng Prosperidad. Hala no, bito no, katugong murag salida man siguro ito nga, the frig, the frog and the princess. No? Munang ka mo din ha, ayugin na inyo ka lang, makita gayo mo palaka. Kaya tayo magmanga kukak diha. Ayun na nangyaga. Lain mong pagbatasan kay inyo, haram mong gudahin si Paon. Ang labi nagbusulod sa inyong balay niya, dito magbangla. Diba? Kasi why na kwanak sa amuang balay karong gina, kaning mga palaka, gasulod na sila sa among teres, dito na sila nagbangla. Excuse me po sa mga gakaon ha. Ayaw mo pagka ng minalditor. Don't be cruel to animals. Kaya wala takabalo. Basin mo din na imong destiny. No? Ginasipa-sipa. Ani mo ng baki. Di ha. O niya makakabalo nga. Tungod sa iyahang batasan sa una, he turned into frog. Radi ay siya niya. Kinahanggan siya makakita og princesa. Kinahanggan siya makakita og tao nga dawat siya para mahimo siyang ganap na lalaki o di kaya prinsipe. Diba? Takabalo nga. Mo din na imong maminyuan. Kanang mga lamok din ha, galupad-dupad sa inyohang kiliran. Istorya-istoryahan lang ninyo ha. Kay luwi po ba yun? Napanan sila yun na po eskwela sa balay. Wala ka balo sa mga istorya sa palibot mo nang be careful. Mo oh, kanang baka din ha ang sige og tutok sa imo ha kanang kanding nga sig panawag si mugmi. Ha? Wala ka balo ba sing mo din na imong maasawa. No, gihimo ra din na siyang kanding kay grabe siya kadaotan sa mga kanding sa unang panahon. Kung dili gito magkumpiyansa ha. Kaya mga langaw din ha ang gatungtong sa inyong pagkaon basig na na siya mensahe sa inyo. Hoy, Cinderella. Saan naman ka, uy? Wala takabalo ka ng takabalo ka ng kanang halas di gasulod sa inyong balay. Uy, halas daw, halas. Basig ka ng mga halas nga nanulod sa inyong balay. Basig na anay mensahe sa imo nga you have to be very careful with the people around you daw. Wala takabalo. Mas may manang mag-think in advance na ta. Para kabalo ta nga mag-adjust na ita. Oh, nya pagkabalo dayon nga usa dito siya ka prinsipe. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Sana man lang naging mabuti ako sa iyo. Ah. Nasa huli baby ang pagsisisi. Sana tinrato mo ng maganda. Na nagi oh, wala kita kabalo. Wala gyud pagmahay nga naguna bi. Ang message diha ah. Ngalimbawa man na kanang frog din ha, nga gaagi-agi sa inyong balay, or di kaya kanang... kanang pusit nga imong gisudan mo, dahil naunta imong maminyuan. Ang mensahe din ha, is wala gyay pagmahay nga naguna. Wala gyud, puro gina sila magpauwahi. Alam, bakit kita sinudaan? Di ko kasi alam na ikaw pala yung magiging asawa ko. Kanang ipis nga, sige paduding-duding sa imo, ha? Kabantay man mo anang ipis, ba? Diba? Kanang ipis. Excuse me, yapon po sa mga gagkaon, ha? Kanang ipis, diba? Mas gansa ko ni magbugaw, diba? Sungugon man yapon ka. Diba? Sungugan kayang mga ipis. Ginabugaw ni mo, ginagukod ka man hinoon. Wala pa gani ka nakadala og chinelas kay imuhang labayon, pero nagpaduol na sa imuhan, diba? Basing na na yung mensahe sa inyo, ha? Ang ipis. Basi nga naana siya gusto nga i-istorya sa imo, tapos dili ang kawiling nga maminaw sa iya, ha? Basi na siya gusto ihunghong sa imo, niya tagaang kag-powers nga makadungog. Yak! Takabalo! Kanang ginamaltrato ni mo diha ang nga iring. Oh. Sige na, siya og bag-id sa imo, ha? Basi mo na takabalo nga, basi mo din na imong asawhunon. Niya ka nang naalang siya gusto nga isulti sa imo pero dili mo magkasinabot kay lahi-lahi man tag communication nga kuan communication style, di ba? Basing nga naalang siya gusto iingon sa imo tapos ikaw pud kay ang imong feeling pud kay ginakuha imong pagkaon mo tong imong gisipa. Ayaw mong pagingon na sa mga animals. Be kind to animals. Dapat maging buutan mo sa mga animals. Ang klaseng animals in their... Mora, oh, be kind to animals because wala kita kabalo kay basing basin na something is the, there's a message sabah. There's a message para sa imuhang wa ka kabalo. At ang ini niya todo nga to ang live putahi confession. Pwede mo nga manawag sa tuwa sa 0945-443-5869. Basig na aming mga gustong ipang-share diha niya taod-taod. Sa pagbalik po sa to ang programang Putahe sa Gabi, ang atong Putahe Confession, atong pasudlon. So since live man karon, pwede mo nga manawag sa to ang linya. Kung di mo manawag, matuog na lang ko. Muli na lang ko. Tawagin ko rin niya taod-taod, ha? Siyempre, ang atong programa once again, gipaluyuhan gihapon sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag kabaho po ang imuhang ilok, ayaw kalimot na ay solusyon, maligo, manglugod, maggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Available na po sa mga suking butika sa inyong mga lugar.

0: Pantone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Pantone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Pantone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami do kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Do kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parias na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katiko. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, pati na si, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
9: B! Ah, manako hinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adig to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usat isip ko, ikaw pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Huwag kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede.
4: Uy, wag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugok sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Portahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Portahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka kaayo nga makapagawa sa imuhang gibati. Ang atong programa is rated SPG. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. There might be words that will be like out of control. Bitaw o basing nga makaingon mi og mga istorya dinhi abang nga dili dai sa tabo sa inyong mga anak palihog ko mga ginikanan kamo na lang po ang pag-explain na dili ing ana ang amo ang intention. Before tam pala yun sa unahan, ako usang i-introduce ang atong programa ang Putahe Confession, ang atong rated SPG nga programa kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang problema.
1: Musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa, haskang yawa agad.
1: Violence.
5: Saksi mo, papriso ka. Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Welcome sa Putahe Confession 0945-443-5869 ang ato ang numero na pwede ninyong tawagan karong gabi una. Once again, 0945-443-5869. Pwede namong manawag ha, muandam na kong mutubag. Ako na gini siyang kusgan. Bas, hindi na kay mga tinaguan din ha. Nga naglain na din na imuhang buo. Tapos dili ka makapagawas. Kay you're looking for someone na makaamping sa imuhang mga sikreto. Na ako na rin mutabang ko sa imuha. Pero kwarta na ganihisgutan. Wala na. Hindi ng inyong Disney Princess Anna. Hi kay Mang Gloria Malala Apelo. Good evening po all the way from Bayugan City.
6: Thank you!
0: Sa mga naminaw po, mga taga Bayugan, taga Cebu, taga Asamon mo karong gabi una nga naminaw sa tuang programa. Gihimo ninyong background ng atuang mga musika diha. May gabi po sa inyuhang tanan. Kung di mo manawag, matug na ko. Ikaw, tawag mo ha. O basi nga, medyo busy mong pag-ingon aron din na alo sa tinuod lang. Expected gid na siya nga busy gud ang mga tao. Sometimes nagabiyahe pa na sila pa uli. Sometimes na gikan pa na sila naglaag-laag. Munang nausay din ako kapamugos ba? Pero nagad mag-miss call lang. Ay, kapoy, beto baghap. Nga pagkaman, kiimur na yung kong palungan o parihaan na o. Biskaya nagtawag na unta, aga, wala, nagipalong na niyang kalit. Bitobi ha, atong balikon na to ang number ha, 0945-443-5869. Basin di ay, kung wala po kay love life din ha, akaroon niya gusto ni mga makakita o ka ng hinigugma. Ilabi na nga ting tugnaw na karon nga season, kabalo ko nga ting pangita, nagidog ka ng mga partner, malapit na rin po ang Pasko. Ma? Basing na bugnaw ang ato ang umaabot nga Disyembre. Ang Disyembre ko ay malungkot. Pagkat walang juwa. Ma, basin di ay nga kung imuhang i-air imuhang number sa kahanginan, basin di ay na masulbad ang malamig na ang dumarating na malamig na Pasko. Pero sindi, wala pa may Pasko mo. Amuuna pa man ang kanang All Souls Day. Magpaparamdam lang daw siya. Wata ka balo, bitaw. Wata ka balo, ha? Kay basin po nang uban sa inyo, ha? Basin gadali lang po. Pero ang tinuod, naanagin naka-prepare para sa imo. Basin magdali lang yun po kaayo ka.

0: Apoy ra ba ay, no? Apoy kayo magunahuna agad. So, tinuo lang, ayaw gano'n ninyo buhat lang na. Halimbawa, namin mga friends na ang single. Tapos, inyong i-pressure-pressure kayo. Uy, nadadaanan ka na lang kuan ng panahon. Ngayon, ano, ayaw po lang ninyo sila i-pressure. Kaya di pa mo na sila ready. Ikaw rin may gadali. Pero kung halimbawa na ikaw ang mo-shoulder sa ilang buga, sa ilang sudan, sa ilang boarding house, or sa ilang pagpahimo o balay, oh, sige, i-rush kayo. Sus, unhan pati ka. Mag-unan na yung kugoan. Mag-unan na kung kaminyo. Kaya ikaw man na yung magasto sa amu ang kaminyoon. Paano na lang? Ayaw ninyo i-rush ang mga tao nga di pa ready sa ilang life. Kaya enjoy pa na sila. Oh, paminaw diha. Mayang gabi po kay Ma'am Ann Abapo. Ma'am, mayang gabi diha. Salamat kasi mo ang pagpaminaw ha. Although na kabalo kong busy kayong adlaw karon. I think it's your day off, no? Sa mga OFW, mostly nag-day off sila pag-ing arong adlawa. Pero hopefully nga, naagyapon mo yung nakapahuway, gihapon mo. Sa una, bito, no? Did you ko kapahuway aning adlawa? Ay, masigira po kong tabi. Hi, Kang Gerson Corahe Abanyo. Hello daw po sa iyang family Abanyo. From Barangay Don Salvador, Lopez, Mati City, Davao Oriental. Hello daw sa iyahang ex, Charos. Si Richelle Sumiog from Barangay Tunalian, Santo Tomas, Davao del Norte. Tunalian ba na? Tunalian? Tunalian mo siguro na, Gerson. Sana all si Gerson na ay ex. Tagamati na ay ex nga taga Davao del Norte. Sana all. Ngayon i-greet pa mga lugar ni Gerson. No? Papaka, move on ang imuhang ex nga taga Davao del Norte? Taga Santo Tomas? Katungod jud na ang pagiging single ayaw sila pugsa. Uy, correct. Nagibita uban mamaan, misig unsaon na ito mamaan, mamugos, magin na sila. Ay, magdali-dali pa. Magkuan pa ka na. Mingo pa dahil nga. Tanawa si Kuan, oh. Tanawa ng anak ni Kuan, oh. Tanawa na imuhang silingan, oh. Naminyo na. Di pila nakabugi ang anak. Ikaw nga wag kagka-pressure. Kagka-pressure na lang pong kagsamot. Kaya ang imuhang, huy! Ang imuhang mga marites ng mga friends. Ang mga marites ng mga silingan. Pag muagi ka, ilang mata halos mo pilit sa imong lawas. Anong kamoy gadali? Murabag ka lang. Sana all maka-shoutout og ex. Bitaw Ma'am Ann. Basing pwede na ito pwede i-shoutout at maulaw man, uhi. Lain ba yaning sa tinood lang, no? Lain kay sa paminaw, kanagong nga, amot lang sa inyo, kaya ako awkward manggo, awkward jajay. Awkward kayo nga imuhang i-greet imuhang ex kay nga, no? Imuhang ex, okay naman na kung i-greet mo siya or makadungog siya or mangumusta ka sa imuhang ex, okay naman na siya. Pero ang baguan na, careful mo, kaya ang huna-hunaon sa bago, gapaduding pa ka. Munang iwasi ka na nabinang mag-post-post mo. Lain ba na sila kay mag-kuan, dahil na sila ka nang mag- tag ano, oy. Ila da yung i... Say term mo na, ha? Ila na siyang hunahunaon na ikaw, nagkapalungudungog ka, nga ikaw wala pa ka-move on. Assumera? Assuming? Ayaw mo pag-ingunaan na, uy, naka-move on naman taon. Pero diba, kung ikaw ang mag-grade sa imong ex, awkward mang yod. Awkward yun kayo siya. Not unless kung, pasabi, sakit kaya kung bukto na, nga naman eh. Not unless kung okay mo, pabulag din mo sa imong ex, kay okay ang inyohang lagay, sana all. Okay ang inyohang murag relationship na nagbulag mo, you guys are in good terms, regardless nga wala na ginag-work ang inyong relationship, ay okay ra. O, pwede na ginda ninyo sila i-greet kay wala man na sila mga sama ng loob. Likewise, wala po kay sama ng loob sa ilaha. Pero nagbulag mo in a way nga, nagdinautay na mo sa usag-usag kung kinsay ka nang naisala, kinsay nagpaka-victim, kinsay suspect. Na, dili pwede i-greet ng ex, ay ayahay ba? Sige lang, gumamaan. I-greet lang, basin di ay huwag ka ng... Wata kabalo nga ba sing tungod kay wala pa kay uyab karon, wala pa kay partner karon. Pasin day imuhang ex lang ang imuhang partner.
1: At ngayon,
0: Malay mo din na tungod

0: lang sa imong pag-greet sa iyahan na ginatagay mo og second chance. Mas hindi ay nga pride lang ang hinungdan nga nung dili mo magbalik.
1: You're wrong.
0: Kuya Pan. Na, ang ulog gyapon ni awkward gyapon oi. Mas hindi ay nga bibiyaan lang kasi imong uyab kay naa siya mga duties and responsibilities nga unahon sa kaya naaday siya ka ng corona nga pinaglalaban. Pagbalik niya, mabalik siya sa imo, himuong kanyang king or queen sa ilang palasyo. Ikaw kitang mga baka sakali ba? Bas hindi ayaw ko nang i-greet lang. Ay, masyak ka, Ma'am Cinderella, kung i-shout out na ako. Nga, ano kaila ko? Si Ma'am Ann, baka sismis ka ay.
2: Jesus!
0: Si Kahi daw ko, Ana, bigisa na.
3: Secret.
0: Ikaw, wala may kumo sa pagsuway. Kasi nga lang good ninyo, kasi hindi ay nga, nagulat lang po sila nga mo reach out. Nagulat lang sila nga mo reach out ka. Kay, wala ka gabi po din mo eh. Ginan mangita diri foul words naman kaay na siya texter 038 sini si 0315. Isa may akong sala sa imo oy nga nang kuan naman kanhan na nawag naman kag mga di maayuhon. Bitaw, isinga lang ko ninyo, kabas hindi ay, wala mo kabalo nga. Ang inyong panagbulag sa una mo, nang dili mo in good terms, kinaado ito siya ka ng rason, bas hindi, gibulagan ka niya nga, hindi mo lang siya nagpapaalam ng maayos kasi ayaw niya na kuan, mag-hold on ka pa. Kasi kuan di ay. Kasi nanday siya'y punto ka nang gibayaran di siya sa kanang gibaharan di sa mamang pag siya imong pakaslan kay dili na ko ipamana sa imuhang ako ang 100 acres. 1,000 acres is what? Lima ka ektaryang house and lot. Mo nang sa pangit nga pamaagi gibiyaan kaniya kay anak lagi. Just friends lang ex na ako na all. Dili, Gerson. Dili, give me friends akong ex. Na ako'y ex nga friends ni, oh. Kwan, kumpari na mga imiron. Diba? Depende na gina sa inyo, habi, kung okay. Kung in good terms, good mo. Pero, ingani? Magbuwag mo niya pag gawas kay nag-iyahay na magpangdaot sa usag-usag. Digin mo in good terms, ano? Sige na, panawag na mo, ha? 0945-443-5869. Itong balikon, ha? 0945-443-5869. Kung gaduka ka, isa ka sa mga nag-duty karon panggabi ang imuhang shift niya, gaduka ka. B, testingin ko din niya, add mo sa mga pharmacies nga doon sa inyong lugar. Pagpalit mo og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Grabe na siya ka-isog ng kape. Mura na siyang premium D3 coffee mix. Isog ka ayon siya para gina siya sa mga panggabi ang trabaho. Nindot lang nun kayo, anak, kay limbawa, di ba, kasigaran sa mga isog ng kape karon o padulong na ka matulog, gasigag yahapon yung mga mata, my God, no? Gasigag yahapon yung mga mata, kay ga-insomnia ka na di ay, pero ang kagwapo sa to ang produkto mang good sa Yes to Health na Premium D3 Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot siya kay sa panahon na pamatahon kaniya, dapat gamatagig ka. Sa panahon need na nimo magpahuway, iyahang i-regulate ang imuhang lawas para iyahang tagaan og message ang imuhang brain na, hey brain, you need to sleep na, dapat dili ka mag-insom, wala kay insom yung abation ka ron. So, technically speaking, ang imuhang ginainom nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, nagahatag siya og maayong resulta sa imong kalawasan ug mutabang pud siya nga ma-repair ang mga damage nga mga cells sa imong lawas pinaagi po sa atuang mga natural nga ingredients. Manang ikaw din ha, abi, kung sika lang og duka oy. Murag mahurot atong tutik ana, sige na lang tag bangil-bangil sa mata. Gamita gyud ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. Naapagili siya yung glutathione and collagen, makapahayag sa imuang pamanit. Oy, available na ka na siya biha sa Mercury Drug Stores nationwide. Naausap sa South Star Drug, pwede po ka makapalit sa The Generics Pharmacy o Generica nationwide. Sige, kay di man ka mutawag. Gapaminaw lang mga, sige naman sila ka ng kuan. Oy, miss ko, oy. Ako na lang yung i-restart akong cellphone, Vic. Sige, ako ang may problema. Minsan, hindi siya ang may problema. Minsan ako. Ako sa kang pahilak-hila, ako hindi akadali, ha. O, kalma lang din, ha. Ayaw lang kayo huna-huna ng mga kasakit sa imuhang dughan. Pwede ko niyong tawagan, ha. 0945-443-5869. Atong isgutan na yung mga problema kay para mugaan-gaan na siya kahit papano. Kahit papano, maibsan ang mga sakit na iyong nararamdaman. Nasasaktan ka kasi walang kayo. Ay, sabi, permos ako, kadali lang. Hi, Kang Tio Lalang Alpos Aliganga, all the way from Asamanisya Namino karon. Alpos family, maayong gabi po din ha sa inyong tanan. Balik ko niya tao daod baguman po ninyo pahilako ng inyong mga kaugalingon. Sa tong minute nga kantang atong i-play karong gabi una. Sa pagbalik nato, pwede namang mutawag sa 0945-443-5869.

0: portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Pagbalik na mo, on. Balik na mo, bitaw. Balik kita sa itong programa karong gabi una, biha. May gabi ini, ha. Nagluko-luko naman lagi ka. Ipanog na ang bebe. Sigira. O, sigira. Kawalo kong katugon na kaya ka. May gabi po kang Charlene nga naminaw karon. Salamat ka sa pagsilip sa Facebook Live. May gabi usap kang Gerson Kurahi Abanyo. Ana siya nga. Thank you, report ko kay wala kong giblock sa social media sa FB. Wow. Makitaan nga po ni mga post sa imong ex. Tiyo Lalang Alpo sa Liganga, all the way from Cebu City.
3: Thank you!
2: May gabi po si Gilbert Dinglasa, may gabi in Namino karon. Shout out to Eko sa Tanang Namino, all in Tanaw karon. May gabi idea sa inyo. Salamat kaayo, ha?
3: Thank you!
2: Nagmatagihapon mo arong orasa, kabalo kong gipangkapoy na ang all. Padulong na matug ang all. Sabak-sabak gihapon ng inyong radyo ba? Sound of mine. Pero bitaw biha, kung unsa man ang inyong mga activities karong adlaw, give yourself a time to rest. Kabalo ko nga daghang kitag mga gitrabaho. Ako manggali nung no, masing nag-duty ko yung gabit-bit pa kong trabaho on. Kiting daghan na giyod. Sige lang, kay hanayon lang ginatotong kinabuhi per me. Dapat na, diligid na maanadaan ng term na bahala na ni unya na lang. Ayun na sig unya-unya, trabahuan na kung pwede ni muna trabahuan ka ron. Trabahuan na siya para dili ka maratol pag-abot sa panahon. Pero bitabi ha, wala namang giday tayo igong oras no, hapit namang giday tayo magpapaalam. Sarot, no? Si Texter 0931, ah, naghatag man siya number, para asan yung number lugar? Dobby. Murag diskumpiyado po taan na imong number. Uy, kaya murag yung napanghatag naman yung imong number sa laing persons. Pero ang imong gibutang na rin nga number is dili po yung imong number. Murag number po niya sa lahi nga tao. Yung number lang dapat yung ginahatag, ha? Aljun Ihara.
3: Thank you!
2: Ang gabi, Aljun. Tug na guru, Aljun. Uy. Nung nagmata pa man si Aljun, may gabi idea sa imo kung taga-asa man ikaw karon. I hope that you are doing well. Mapapahuway na. Ayan na pagsigig emote. Ah, nag-emote di ay. Sumera ro po ni Cinderella masking wala ka siya ka-emote. Itawa sa mga nag-emote karon, ha? Sige lang, ihilak lang ginan ninyo kay if that is the only way nga mapagawas ninyo ang inyong mga hinanakit, mga kasakit ninyo, then that's good. Kaya kahit pa paano pagkaugmaan, maibsan man ang imuhang gibati, mugaan-gaan na siya. If need ninyo ka istorya, B, pwede ko nyong i-message itong official Facebook page. I-search lang po ang XFM Bukidnon. Tapos i-message lang ko diha. Cinderella, naka problema, daghang kayo kwarta, wako kabaloon sa mga paggasto. Daghang kayo midali nga, willing. O, oh, mutabang ana. Pero kung mutawag ka kay manghiram ka sa kuwawa, jo taon. Wala jo ko ikapahuram sa imo. Okay. Utro po kong tabangunon, Pitobi. Bitobi, oy. Wala namang itiigong oras. Salamat kayo sa inyo ang pag-stay with us for a couple of hours. Naku, B. O, atangin ninyo ugma, ha? Nga, nagyapong kita yung mga putahi confession ugma o mga letter sender na to. O, atangin ninyo, puhon, hapit na giyod. Ang ato ang call me, baby. Sige lang. Kapag naanay progress gamay sa to ang gamay nga request, ato ka na siyang buhaton as early as possible. Hey, I just met you. And this is crazy. Here's my number. So call me, BB. Kapit na siya. Tangi lang ninyo, biha. Ayaw lang mo pang hawagin sa to ang programa. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: FM.
1: Kapitan, kapitan, utan ako ba?
2: Uy, usya mag-anaal siya.
1: Unsa'y pinaka-bigaon na subject sa school?
2: Kuan na siya, apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
1: Ha? Ano mat man?
2: Alangan, kay daghan man kayog X.
3: Exciting!
4: Santo Plus Gold!
5: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santa Plus Coffee Mix user atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: 5 katuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig naay dala nga virus ba. Kung permitid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
11: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain.
12: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dalisod at tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Anton Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Anton Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Anton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.

0: FM.
1: X FM.
2: Alam niya. Ah, gadog abman. Usa sud-an nimo, master.
3: Ako an kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
2: Lami, ana, oy. Unsa ba na?
3: Ay, kanagong ulod sa kamuti. Unya na'y ginamos. Na'y pinislat nga kamatis ba? Anda niyong hakap?
2: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
3: Usa na?
2: Kuan god? Bulad? Nga tuslo sa sukang pinakurat.
4: Exciting!
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
6: Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyong pong bibilhin ay yun yung inyong pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta, ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre, sa programa pong ito ay makakasama pa rin po natin, ha, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
7: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po,

0: marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
1: Sa mga kababayan po natin, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on air kay Doc Algie, pwede po i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kabayan po natin na nagpapatotoo at na natutuwa sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto. Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede nyo rin po i-post dyan, mga kaibigan, sa atin pong official Facebook page. At huwag pong kalimutan, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na supplementation or other medication pang solusyon sa inyong mga karamdaman, mainam na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program about sa mga dapat nyo pong gawin at kinakailangan nyo pong iiwasan, lalo na po pagka gusto nyo pong mabilis na yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin na yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Doc, Bukas po tayo at syempre araw-araw ang atin pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Minsan nyo yung budok, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
0: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang kinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit. Talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
1: Yan, ako.
0: Yan. Stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
1: Sapat.
0: Kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Yun yung kumbaga nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
1: Kaya nga dapat holistic yung approach niyan do kaya no. Kinakailangan lahat po ng anggulo. Kaya dapat po titingnan mga kaibigan at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang naka-focus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain, eh kulang na kulang ka naman sa pahinga. Kulang ka sa tulog, ano, halos hindi na nakakatulog. Yung iba dok, ilang oras lang yung tulog, ano, either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation ay nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
0: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago na kung saan ang mga tao nun para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Isang bahay, isa lang yung telebisyon. O diba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulok ka dyan, pupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili kasi ang susi sa paggaling nasa ating mga kamay din.
1: Yun, ha? So, sa mga kababayan po atin dyan, ha? Kinakailangan ma-correct natin ano yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin na yun po yung nagagatong ano doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero at pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
3: Secret of Health, Health Info.
1: Pag-usapan po natin dok, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy. Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
0: So, usapang kaugatan. Pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, dahanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads. Imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important ng oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay. Yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
1: Ganun kahaba.
0: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel. Ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito. And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkoconnect ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Ano? So, yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito. Tapos, dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Yun yung ating aorta, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy ng dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, may mga maliliit tayong artery dyan. Kahit na maliit yun, malakas yun. Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, diba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure.
1: Mm-hmm.
0: At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve.
1: Mm-hmm.
0: Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity.
1: Mm-hmm.
0: O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
1: Lumulobo.
0: Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito eh pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon.
1: Mm-hmm.
0: Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin. Mm-hmm. Kasi magbo-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yun yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen.
1: Mm-hmm.
0: Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah, kumbaga, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
1: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa
0: at lahat yung partner,
1: katawan.
0: Elastic.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma.
1: Parang goma.
0: O, lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
0: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-usong ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
1: Nako.
0: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na mayroong kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
1: Nako.
0: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow o nagpapa-sikip o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na yun, artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano sa ngipin natin.
1: Mm.
0: Nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahilan yan sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang.
1: Oh.
0: Oo. Yung tinatawag na mild na stroke, ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, ha, sa dahilan na yun, eh, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Ha? Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya. Mm-hmm. Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, ayan. Ganon din yung malformation, di ba? Marami kang makikitang mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na ganun. Mm-hmm. May mga ganun tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim. Mm-hmm. Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
1: Nako.
0: So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
1: Mm-hmm. So mga kabayan po natin dyan, eh, dapat pag-ingatan ng gusto. Ano? Alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
0: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dami ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pilipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay.
1: Mm-hmm.
0: Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, ayun, nagmamumotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Mm-hmm. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish,
1: mm-hmm,
0: meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms or hands, eh, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa.
1: Mm-hmm.
0: Eh magpa-check up po, baka meron kayong problema sa daloy ng dugo at lalala po yan kapag hindi po naagapan.
1: Mm-hmm. So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga symptoms na nagpapakita na hindi na normal ano yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillaries sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organ sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
0: Yes, because yung buhay ay dumadaloy. Kaya sabi nga sa Bible eh, keep your heart with all diligence.
1: Mm-hmm.
0: Cause out of it, are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo.
1: Mm.
0: Ang puso at daloyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps.
1: Mm,
0: di ba nakakainis yun?
1: Oo.
0: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
1: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan natin ha, ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa ano na functions sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha. Okay, so mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, eh, paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
0: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O ngayon na ba natin sagutin?
1: Sige, Doc. Pwede ngayon.
0: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa ating pong daloy ng dugo.
1: Yeah.
0: O marami yan, maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, na nakita nyo, meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon, eh meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Eh, mostly kasi taba. mostly yun yung problema, saka yung sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, sa mangustin natin, yung ating garlic is very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral. At ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acids galing sa spirulina. At meron din na blood cleanser property yung ampalaya, ano, na nandun sa ating pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong. Mm-hmm. Yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion, lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
1: Ayun.
0: Ano ba yun, partner?
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa atin pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, eh pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa atin po mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algy kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa atin pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa atin pong pangangatawan, may iwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-a-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat, eh na minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
0: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano? Yung makukuha natin, yung MCT,
1: yan,
0: yung lauric acid na makukuha natin sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon sa ating premium D3. At hindi lang yon, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed na ito ay proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
1: Malunggay, oh.
0: Kakain ka at least mga 5 seeds per day. Ngunguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed. Kasi kung ngunguya mo yun, minsan yung iba, wala sila makuha eh. So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan, ha, ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan. Yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit? Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen. Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang pinakang binder na system natin. 75% of our body is composed of collagen. Ang collagen ay protein. Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun. Kaya nga, napaka-importante kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo. Kaya yun yung ating ultimate trio, partner.
1: Plus antioxidant pa, yes, mga kaibigan. No? Kasi yun yung isa sa problema ng tao. Pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano, yung pagkasira ng katawan po natin. So kailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano, at iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano, ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin na hindi mo maiwasan yun, Dok, kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
0: Yung mga malalangha po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
1: yes,
0: ang importansya ng hydration, tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo'y lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig is sa mahalaga. Oh. Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig, mm-hmm. yung pipino,
1: yeah.
0: yung singkamas,
1: pakwan.
0: Loko, pakwan. Mm. Lahat ng mga prutas that are very rich in water o nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
1: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa atin po mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation. Mm-hmm. Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, maipasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pagkulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Eh, nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagkakulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng gusto at nagbibigay ng problema, ano? Sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
0: Okay, sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente. Mm-hmm. Ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakakaapat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Mm-hmm. Very simple para makaiwas tayo sa pagkatas.
1: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
0: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
1: Yun, ako.
0: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo at kumbaga sa ano mo, sa makina mo o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
1: Malapit na mag-overheat siguro.
0: O, kinakailangan, huwag mong iintayin mauhaw ka. O, ganun yun mga kaibigan.
1: Eh, sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng mga closed facilities, like naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan eh.
0: Hindi ka na uuhaw, pero ihi ka ng ihi.
1: Oo.
0: Napansin niyo yun?
1: Mm-hmm.
0: Kaya paglabas mo ng opisina, pag uwi ng bahay, parang pagod na pagod, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun mga kaibigan yun, ha? Medyo napapasarap ang ating kwentuhan. Ano? Wala na pala tayong oras.
1: Sige, Dok. Baka may maiwan ka pa ng mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Ayan. So, tandaan po natin na yung pagpapalusog, may paraan yan. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagalan natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo natin mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po'y makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras at timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakantabay at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang, ha? Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede nyo puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sarap po yan ng ASMES, katabi po ng JNET. Ay, mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po'y magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantang nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang pagaling sa lahat ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: X
5: FM.
4: X FM.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Urak?
2: Oh, kapitan.
1: Unsay Inglesya langaw?
2: Fly.
1: Ah, ang Inglesya kahoy.
2: Wood.
1: Unya, kung mutong-tong ang langaw sa kahoy, unsa may English ana?
2: Idi, flywood. Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. Taytay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sure, ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa. Santon

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumarna ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Pagi kayo, yap!
3: Oh!
2: Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
4: Wow!
2: Napagi kayo, yap! Lison po, dog mamayot ko. Ayo, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Nagrabi kayo. Napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
5: Mga katrupa, excited!

0: Master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Ah, Judge, amin pa akong hearing ni Judge. Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo akabo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, usalag ko, kumutistimunin niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Mix. Sister Pain.
1: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain reviewed. Bas kayo mawala ang pain.
0: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
2: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pang una-una katawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.
5: Exciting.

0: XFM Time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
1: Exciting, bro.
2: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras magkakatrupa, City Minutos sa Nakalabay, Sala 6.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Mayong buntag, mga katrupa, Luzon, Visayas, og Mindanao. Mga katrupa, adlaw nga Lunes. Katapusan nga adlaw sa bulan sa Agosto, mga katrupa. Tuig 2026. Mga katrupa, ubanig ko ninyo, alas 6 kita, paingon sa may alas City ang takna sa buntag. Kini ang inyong mga higalas kahanginan, a katrupang Jonje Lebrias. Kining bahida mga katrupa, hatod usab kadato, gikan sa Santon Plus Gold ug Santon Coffee Mix, a Vision Plus Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel Capsule, lakip ng Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen, Turbo Mel Enhancer, og ang Santon Hapla, Santon Gold Haplas nato mga katrupa, lakip na ni ini. Or ang Santon Haplas nato mga katrupa, lakip na ni ini. Baga tigpaminaw ang Clear Skin Herbal Soup. O kinig maong mga produkto mga katrupa, mao kini nagpaluyo mga tigpaminaw sa mga nagkadaiyang mga programa sa XFM Network Philippines, ang produkto nga iya sa Y2S Incorporated. Labi na karon mga katropa, buntag sa iyo. Pagkanindot kayo ipangapi, labi na og Santon Coffee Mix nga maoy mo na hinay pagpahilis sa mga prostate o mga hormonal imbalances sa atong kababainhan. Ang Santon Coffee Mix nga gibansagan mga katrupa nga nangapi ka na nanambal ka pa. Moino mga katrupa, doon at ay 10 minutos ang nakalabay sa alas 6. Di ta maglangan mga katrupa, dinhita sa atong mga uluhan sa balita. Headlines. Uluhan sa atong nahipos ka balitang lokal. BFP San Francisco nagpahinumdom sa publiko batok sa pagsunog sa basura. Headlines. Surveillance og regular sapling batok sa ESF gihingusgan sa Agusan Lasur Provincial Veterinary Office. Headlines. Inahan sa siyam kaanak ang nadakpan sa bayba sa Esperanza. Wala na gikakurat sa usa ka kagawad. PPIO og PDRRMO nagpaligon og koordinasyon sa mga information officers og media. Disaster preparedness og drills sa mga barangay gihingusgan sa CDRRMO Bayugan City. Headlines. 21 ka mga negosyante sa talakugon gipailaom sa financial literacy at training kauban ni Mayor Masindo. Headlines. Kampanya sa kalimpyo gilusad sa Barangay Health Center sa Barangay Hubang. Headlines. Samtang sa ato ang uluhan sa balitang regional. Headlines. Kanhing miyembro sa armadong grupo misurrender, M14 rifle, grenades o gaiides na recover. Headlines. Express Balita. Agusan Norte Congressman Corvera na alarma sa pagpanghadlok sa mga tunghaan. Headlines. mag-amahang matugas sa Surigao del Norte og pipila ka mga opisyal sa DPWS. Gisugyot nga pasakaag kasong graft og malversation.
2: Headlines. Express Balita.
0: Samtang pito ka panimalay sa barangay Kalumpang Jinsan naugdaw sa sunog.
2: Headlines.
0: Lalaki nga nangisda sa Valencia City. Sa Valencia City, nakuryentihan ang kaugalingon patay.
2: Headlines.
0: Duha ka opisyal sa People sa Republic of China mitambong sa pormal nga pag-abli sa Durian Festival sa Tagum City.
2: Headlines.
0: PRO 11 magpadala o 400 ka mga personahi alang sa BARM parliamentary election.
2: Headlines.
0: Samtang sa atong uluhan sa balitang nasyonal.
2: Headlines. Express Balita.
0: PBBM wala nagpasagad sa katungdanan bisan na migahin og oras sa pamilya taliwala sa baha sigon sa Malacañang.
2: Headlines.
0: Olohan sa duang balitang international, joint rescue operation sa Nepal ug China nagpahigayon na patay dulan sa 600 ka individual.
2: Headlines.
0: Olohan sa atong balitang sports. Alex Ela kompirmadong muduwa sa 2026 Asian Games sa Japan alang sa slots sa Olympics.
2: Headlines.
0: Sa atong entertainment, magkakatrupa, bini malakip sa Asian Pop Girl Fest sa 2027 sa Japan, Thailand o Philippines. Mga katropa.
2: Headlines. Express Balita.
0: Bawkan to mga katropa, mga nagalangkob sa atong mga uluhan sa balita, gikan sa balitang lokal, regional, national, international sports og showbiz.
2: Express Balita.
0: 15 minutos magkakatrupa nakalabay sa alas 6. Kining bahina usab magkakatrupa hatod kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Labi na nining buntag kayo magkakatrupa. Agato amagong produkto magkakatrupa labi na nining mga coffee. Gawas mga maulian ang imuhang kuto-kuto magkakatrupa. Gumikas kahapdos kabugnaw sa ato ang palibot. Magkakatrupa maulian usab ang mga portion sa atong lawas nga dunay gipanghambin nga mga balatian. Kung gusto ka mga katropa nga mahimong hayag, ang imuhang panit mga katropa, o mahimong mubata ang imuhang panagway. I-maintain mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix kay dunay kinisya'y duha ka kombinasyon nga mao mga katropa ang glutathione o collagen. Ang glutathione mao ni makapahayag. Adi po tamo ingog mo puti mga katropa kay Ben Paper. Pahayag lang mga katropa. O niya siyempre ka na mga kunot-kunot sa ito ang mga panagway. Hinay-hinayon ka na mga katropa o inat mga kaigsunan kay naani ini ang collagen mga katropa. Siyempre asa papalit. Siyempre diha sa mga butika nga duol sa inyong mga dapit mga katropa ha. O niya, siyempre, mag-announce lang po mga, mag-final announcement lang po mga dihan ninyo mga katropa. Inig-abot na gyud sa mo ang produkto kay mauna lang gyud, among gihulatan. Mangayo gyud mig, depensa, mangayo mig, pasaylo. Sa tanan in taong nanganhi dinhi nga mga customer nato mga katropa, nawa gyud in taon makabit-bit o mga produktong ilahang gikinahanglan sa ilang panglawas. Gumikan kay wa pag yu'y available mga katropa ang istasyon. Pero hulat-hulati lang ninyo, kaya nagaduol na mga katropa, moabot ra na, mo announce lang midha ninyo mga katropa. Pag announce na mo, hala, anhi dayon mo, palit dayon mo mga katropa, kay limitado rarabag yun kayo, dali ra kay mahurot mga kaigsuna. 17 minutos mga katropa, di tabaglangan. Dinhita mga katropa sa ato ang mga detalye. Atong nahipos. Una-una to, mga katropa, ang detalyes balitang lokal.
3: Balitang lokal. Balita sa lokal.
2: Express Balita. Good morning.
3: Balitang Dukan, Balita sa Lokal.
0: Naka-standby sa gawas gabahin si katrupang Ray Alboro Alinton. Kay BFP San Franz nagpahinomdom sa publiko batok sa pagsunog sa basura. Atong siren ang live report ni katrupang Ray Alboro Alinton.
4: Live report. Tungod sa sunod-sunod nga mga sunog o kainit sa panahon, nagpahimangno ang Bureau of Fire Protection San Francisco Agusan del Sur sa publiko nga likayan ang pagsunog sa mga basura dahon o uban pang mga uga nga materyales ilabi na sa kasamtangang init nga panahon. Matod ni Fire Officer 1 Elpidio G. Anet Jr., Fire Arson Investigator, dali nga mo kailap ang kalayo tungod sa kainit sa panahon. Tungod sa kainit o pag-uga sa mga palibot ilabi na sa mga agricultural area. Gibot yago sab nga upat ka insidente sa grass fire ang natala sa miagi nga semana sa San Francisco nga nalambigit sa init ug uga nga kahimtang sa panahon. Nanawagan ang BFP sa mga residente nga mahimo nga responsable sa mga pagdumala sa mga basura ug likayan ang pagsunog sa mga dapit nga posibleng dali makasangya sa kalayo. Gipahinumduman usab ang publiko nga ang gamay nga kalayo mahimong dali nga mokailap sa mahimong hinungdan sa mas dakong sunog kun dili dayon kini makontrol.
5: Ipaabot ang abod namo sa katawan sa San Francisco ang among hangyo. Ang tana, likayan ang pag sunog-sunog sa mga labinaka ng mga basura or mga dahon-dahon. Tungod ka na sa kainit sa ato ang panahon karon, dali lang mukuyanap or mukalat ang tunog.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Fire Officer 1 Elpidio Giganeta Jr., mga katropa, aron makalikay sa mga balatian, inom kanunay og Santon Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alboro Alinton, XFM News.
2: Express Balita.
3: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
0: Dagang salamat katropang Ray Alboro Alinton. Gipasiugda sa Agusan del Sur Provincial Veterinary Office ang kang pagkamahinungdanon sa padayong surveillance o regular nga sampling sa mga baboy isip nagunang lakang sa pagmonitor aron mapugnan ang pagkuyanap sa African swine fever. Sumala ni Dr. Cunelo Berdin, ang Animal Production Division Head sa maumbuhatan, gikinahanglan nga mamahimong mas estrikto ang mga hog raiser og mag-uuma og baboy sa pagpatuman sa biosecurity measures sulod sa palibot sa ilahang tangkal og sa o ilang mga farm. Lakip nga gihatagan og dako gagibug-ato ni Dr. Berdin mao ang pagkontrolar sa pagsulod o sa mga tao ilabi na sa mga namalit og baboy aron malikayan ang posibleng pagdala sa makamatay nga virus ngadto sa buhing kahayupan. Gipahinumduman usab niya ang mangalsahay sa hustong paggamit sa mga disinfake tungod kay gikinahanglan ang saktong pamaagi aron kini mahimong epektibo batok sa ESF. Samtang gipasalig sa buhatan na padayon ang ilang regular nga pagkuha og blood samples sa mga baboy aron daling mahibaluan kung adunay presensya sa virus sa usa ka lugar og aron masubay dayon ang tinuod nga kahimtang niini. Matod pa ni Dr. Berdin, ang kombinasyon sa strictong biosecurity surveillance o regular na testing mao'y pinaka-importante ng mga pamaagi aron maputol ang transmission sa virus o mapanalipdan ang panginabuhian sa mga hog raisers. Ang mga ligon nga monitoring dako og tabang aron mapaligon og mabuhi pag-usab ang industriya sa pagpamaligya og baboy nga naapektuhan og mga sakit ilabi na ang sakit nga ESF mga katrupa.
2: Express Balita.
3: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
0: Inahan sa siyam kaanak nga nadakpan sa by-bust operation sa Esperanza. Wala gigakurat sa usa ka kagawad. Ania ang akong report.
2: Live report.
0: Wala na matod pa na kurat ang mga opisyal sa barangay poblasyon Esperanza Agusan del Sur human masikop ang usa ka inahan sa siyam kaanag sa gikasag by-bust operation sa kapulisan. Kini ang gipahayag di kagawad Danilo Alamban, ang committee chairman sa peace and order sa barangay poblasyon human na hinabi ning sibihan sa XFM Agusan. Matod ni Alamba, imbis namingaw na unta ang presensya sa illegal nga druga ang ilahag gadapit gumikan sa sunod-sunod ng mga operasyon sa kapulisan na sampulan na usab ang maong inahan. Giklaro sa opisyal nga daan ang nakalakip sa ilahang record ang suspitsado tungod sa kalambigitan niini sa pagpamaligya og druga. Nagtuo sila nga miundang na kini tungod

0: Ang maong bisyo tungod kay wala kini maayong madala sa kinabuhi, madunduman na nga nadakpan na sa operasyon ang maong babay nga giila sa alias nga Linlin na kuha gikan kaniya ang upat ka pakiti sa gituhang Cebu o ang kasamtangang nakabalhog kini karon sa silda sa Esperanza MPS aron magatubang sa tukmang kaso.
1: Super sa nangaging
2: mga
1: medyo niyo po man karon na tingala na po kung balik niyo po niya. Kini pa karon mga pila ka bulan pa nga nang wala naman po. Tingala mo nga ginoon kini wala na ni gisurbilan niya po. Sa ako pagtuong ni undang na pero napaday ni balik pa din yapon.
0: Ang tipika nga pamahayag ni Kagawad Danilo Alamban, ang committee chairman sa peace and order sa barangay Poblasyon Esperanza, probinsya sa Agusan del Sur. Mga katropa, aron kanunay liski o kondisyon ang atong panglawas sa bisan unsang mga buluhaton, mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junje Lebrias, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
0: Sa pagpadayon mga katrupa, gipangunahan sa Provincial Public Information Office kun PPIO o Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang fourth bi-monthly meeting sa mga city municipal information officers o media practitioners nga gipahigayon sa Provincial Learning Center sa Patinay Prosperidad, Agusan del Sur. Tumong sa maong tigom nga mapalig-on ang koordinasyon tali sa information officers o media ilabi na sa tukmang panahon o kasaligan nga pagpakailap sa impormasyon taliwala sa panahon o sa human sa mga kalamidad o emerhensiya. Gipasalamatan ni PDRRMO Officer Armando Gomez ang Information Officer o Media Practitioners nga iyang giila-isip importanteng kauban sa paghatag og information ngadto sa katawhan ilabi na sa panahon sa kritikal og sitwasyon. Gipasiog na ni Gomez nga ang epektibong komunikasyon og paspas nga paghatag og beripikadong impormasyon makatabang sa komunidad og nga mas masabtan pa ang risgo sa og makahimo og husto nga desisyon sa panahon sa emerhensiya lakip sa mga gihingusgan og gihingusgan ang mga proposed capability development activities og trainings alang sa city og municipal ng mga MIOs, media practitioners, aron madugangan pa ang ilang kahibalo og kahana sa disasters communication information dissemination og uban pang aspito sa ilang trabaho isip frontline communications. Gibotyag ni Gomez nga adunay giplanong kaliukan sa Oktubre tuig 2026 diin mamahimong moapil ang mga information officer, media practitioners isip kabahin sa padayong pagpalambo sa ilang kapasidad o pagpaligon sa panag-uban tali sa ahensya o media. Samtang sa laing bahin, disaster preparedness og drill sa barangay gihingosgan sa CDRRMO Bayugan City. Adong balik-balikan ang live report ni Katrubang Real Buro Alinton.
4: Live report. Gipasiog na ni Mr. Darlito Jojo Solit Jr. ang Operation Head sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kun CDRRMO Bayugan City. Ang dako nga kamahinong danon sa pagpahigayon og mga disaster preparedness activities og drill sulod sa mga barangay aron mas mapangandaman sa mga residente ang posibleng mga katalagman og emerhensya. Matod ni Mr. Solit, pinaagi sa aktibong pakigtimbaya pagpaygayong sa mga opisyal sa barangay, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police o uban pang mga nalambigit nga mga ahensya sa pagpalig-on pa sa kaybalo o kapasidad sa mga katawhan sa pag-atubang sa mga kalit nga insidente.

0: Balitang sa pagatunol sa tuang detalyes, Balitang Regional.
1: Balitang, Balitang Regional. Regional. Express Balita. Balita.
0: Atong tabuk-tabukan si katrupang Ali Vicente kay kanhing miyembro sa armadong grupo misurinder. M14 rifle, grenades o gaiinis na recover. Atong gasayron ang live report ni katrupang Ali Vicente.
2: Usa ka kanhing membro sa DGF 30 NMRC ang voluntaryong misurrender ning Bilabay Adlaw sa 36th Infantry Valor Battalion o 36IB pinaagi sa Community Development Support Team o CSDST sa Surigao del Sur. Human sa iyang pagsurrender, iyang gibutyag ang nahimutangan sa usa ka arms case sa Kantilan di na recover sa mga tropa ang usa ka M14 rifle, unom ka rifle grenades o duha ka improvised explosive device o IED. Matod sa 36IB, ang maong kalampusan nagpakita sa padayong pagsalig o kooperasyon sa mga kanhing miyembro sa armadong grupo o sa komunidad ngadto sa gobyerno. Gipasalig sa 36IB nga magpadayon ang ilahang pagpakigtambayayong sa mga LGO o komunidad aron mapanalipdan ang kalinaw o seguridad sa Surigao del Sur. Katropa aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Express Balita. Balita. Balitang Balitang Regional. Regional.
0: Nagpadayag og dako ga pagkaalarma ang usa ka kongresista tungod sa nagkagrabe nga pagpanghadlok og violence sulod sa mga tunghaan nga matud pa dili makontrolar sa usa ka buhatan sama sa Department of Education. Kumbinsido si Agusan del Norte Representative Dali Corvera nga ang mga nahitabong violence sa mga tunghaan nagagikan na sa nagkalainlaing laom nga rason. Gipadayag niini nga ang problema dili lamang bunga sa pagdula sa Roblox, bullying o gitawag nga online gaming. Matod pa niya, nalambigit usab kini sa isyo sa seguridad, mental health o kakuwang sa insaktong disiplina sa mga estudyante. Tungod niini, gihingosgan sa magbabalaod nga gikinahanglan na ang usa ka dinaliang interagency action o dili mahimo nga ang DepEd lamang ang nag-inusara nga mulihok ni ining maong hisgutangan. Isip miyembro sa House Committee on Basic Education and Culture, giaghat ni Corvera ang kagamhanan nga atubangon ang krisis sa mas daling panahon aron dili na kini masundan pa og makalas ang mga kinabuhi sa mga kabatanunan. Sigon sa magbabalaod nga angay maghiusa ang nagkalainlaing ahinsyas gobyerno susama sa Philippine National Police, Department of Health, Department of Interior and Local Government kon DILG uban ang DepEd isip lead agency. Kon isip lead agency pinaagi ni ini dungan na silang makatuki og makamugna og ligon nga palisiya aron hingpit nga maputol og dili makabaton og kahigayunan ang violence sulod sa tunghaan.
1: Express Balita. Balita. Balitang Balitang Regional. Regional.
0: Atong tabuk-tabukan magkatrupa. Si katrupang Limuel Ukay kay mag-amang matugas sa Surigao del Norte og pipila ka mga opisyal sa DPWH. Gisugyot nga pasakahan og kasong graft og malversation. Atong yasayron ang live report ni katrupang Limuel Ukay.
3: Gisugyot sa Office of the Ombudsman ang pagpasakag kasong graft o malversation batok ang Surigao del Norte Representative Francisco Lalo Matugas o kanhi Representative Francisco Bingo Matugas II. Tungod sa anomalya sa 80.61 million pesos, Mahayhay Borandi Road Project gawas sa mag-amahang Matugas. Lakip usab sa pasakahag kaso ang pipila ka-opisyal sa Department of Public Works and Highways o mga individual nga konektado sa Bumitrix Development Corporation. Matod ni Assistant Ombudsman Ombudsman Mico Clavano ipailaom na sa preliminary investigation ang maong reklamo. Sigon sa record sa DPWH, 100% nang kumplito ang proyekto sa karsada apan sa gihimo nga site inspection sa Ombudsman ni atong Abril 2026 nasuta nga naa pa lang sa 65% ngadto sa 70% ang agi sa maong dalan. Girekomendar usab sa Ombudsman ang pagpasa kag reklamo sa House Ethics Committee tungod sa posibleng paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act gumikan sa personal nga interes sa mga opisyal sa maong proyekto. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Limuel Pagalaran Ukay, XFM News. Express Balita.
0: Dagang salamat katropang Limuel Ukay. Atong tabuk-tabukan baga katrupa ito ang mga sister sa station baga katrupa itong unahon ang XFM Jinsan kay Matol Papi toka mga panimalay sa barangay Kalumpang sa Jinsan na ugdaw sa sunog. Atong sayron ang live report ni katrupang Philip Oligario.
4: Doble-doble ang kapait giginabati karon sa pito ka pamilya sa Frog Upper Puting Bato, Barangay Kalumpang Jensan tungod sa sunog na hitabo sa ilang lugar pasado alauna sa hapon ini aging adlaw. Gikumpirma sa focal person sa PDRMO Kalumpang nga si Tessie Baral, tulo ka balay ang totally damage samtang upat ang partially damage. Gumikan sa hangin o gama sa light material sa mga panimalay, maong dali nga mikatag ang kalayo. Hinuon walay tawong naangol tungod sa paspas kag pagresponde sa kabomberohan sa Kalumpang o fire volunteers sa Barangay Labangal. Kung diin miabot og 30 minutos ang pag-apula sa kalayo ay hakinigineklarang fire out. Sa kasamtangan, under investigation pa sa BFP ang hinungdan sa kalayo. Nasayran sa mga otoridad nga ang mga biktima sa sunog, biktima usab sa linog ug baha sa mga miaging semana. Temporaryo karong nagpuyo ang mga nasunogan sa barangay gym samtang dali dayon naghatag og food bags, sleeping kits ug kitchen kit alang sa mga biktima. Mga katropa, sa mga susamang panghitabo, dali lang yun kita magluya. Apan kinahanglan siguraduhon nga ligo ng atong panglawas aron malikay sa mga sakit. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron kanunay matagamtaman ang healthy body o strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News. Express Balita. Express Balita.
0: Dagang salamat katrupang Philip Oligario. Atong tabuk-tabukan mga katrupang XFM Bukidnon, lalaki nga nangisda sa Valencia City, nakuryentehan ang kaugalingon, patay. Atong sayron ang live report ni katrupang Hanilo Tabio.
5: Live report. Patay ang usa ka lalaki, human kini aksidenteng nakuryentehan samtang nangisda sa usa ka creek sa Purok Tres, Barangay Vintar, Valencia City, Bukidnon, nitong Sabado sa buntag, Agosto 29, 2026. Ang biktima na ilang si alias Nonoy, 38 anyos, sa imbestigasyon sa kapulisan, sumala sa asawa sa biktima nga alas 7 sa buntag sa susamang adlaw niadto ang iyang bana sa sapa aron manguryente og isda. Base sa pamahayag sa mga minor de edad nga unang nakadiskubre sa lawas, napalgan pa nga nagandar o nakakabit ang maong dekoryenteng gamit sa lawas sa biktima. Matod sa kapulisan, dako ang posibilidad nga nakuryentehan ang biktima sa iyang kaugalingong fishing device. Hinungdan nga nawad-an kini sa panimot. Gikumpirma usab sa mga otoridad ang wala nakitang timailan sa foul play o bisan unsang samad sa lawas sa biktima. Mga katropa, para kanunay tinaw ang pananaw tumaro Vision X Plus soft gel capsule kaya do na kini lutein, siasantin, beta carotene o vitamin E nga matabang mupatinaw sa pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News. Express Balita.
0: Dagang salamat ka tropang Hanilo Tabios. Atong tabuk-tabukan ng XFM Tagum kay duha ka opisyal sa People's Republic of China mitambong sa pormal nga pag-abli sa Durian Festival. Atong lasayron ang live report di ka tropang Lars Sanyul.
1: Live report.
6: mitambong ang duha ka mga inilang opisyal gikan sa nasod China atol sa formal nga pag-abli sa Durian Festival 2026 sa Tagum City niadto Agosto 28, 2026. Gila ang duha ka mga bisita nga sila si Deputy Consul General sa People's Republic of China, Wang Mingqing, og Consul sa People's Republic of China, Wang Kunxi Guanglin, kansa nakigduyok og misaksi sa kalingawan sa Tinoy nga selebrasyon og mitilaw sa klase-klaseng variety sa durian. Giabi-abi ang mga bisita ni Tagum City Tourism Arts and Culture Council Incorporated Chairperson Alma L. Uy, uban sa mga official sa Tourism Council, Vice Mayor Eva Lorin Stabilio, o mga membro sa sanggunian panglungsod, mitambong usab sa mga aktibidad ang kanhi gobernador sa Davao de Oro o negosyante Arturo Tiuy, Tagum City Chamber of Commerce President Vincent Arisgado, o Tagum City Filipino-Chinese Chamber of Commerce President Edgar Lau. Sumalapang na kung tabang ang Durian Festival alang sa pagpalambo o pagpromotar sa industriya sa durian sa Tagum City. Kundin, nagkatausap matod pa kini o kahigayunan sa mga tigpananom o durian sa paghanyag sa ilang mga produkto ngadto sa publiko. Ang Durian Festival, tinuig nga ginasaulog sa Tagum City, aron ipakita ang lokal nga industriya, pinaagi sa lain-laing aktibidad, nga naglakip sa Durian Eating Showdown, pagbaligya sa Presko Durian, Gallery Showdown, contest sa lain-laing luto, nga nagunang sangkap ang durian, o daghan pag-uban, nga ginadayo sa lokal, o international nga turista. Wala gipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy, kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropabos sa balita sa Tagum City, alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: Dagan salamat kay Trupang Lars Sanyol samtang sa pagtunol sa katapusang detalyes balitang regional. PRO 11 nagpadalaw 400 ka mga personahe alang sa VARM parliamentary election. Ato gasayron ang report, live report ni Katrupang Marvin Ibano.
7: Live report. Gikumpirma ni Police Regional Office 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey atol sa interview sa XFM Davao nga anaa sa 400 ka PNP personnel sa buhatan ang ipadala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Kunbarm subay sa ipahigayon nga pinakaunang parliamentary elections. Kini nga inisyatibo kabahin matud pa sa gipakusgang koordinasyon tali sa lokal nga unit sa kapulisan, Armed Forces of the Philippines kun AFP ug uban pang law enforcement agencies nga nagtumong sa pagpugong sa election-related violence, maminusan ang mga risgo sa seguridad ug mapanalipdan ang voting precincts sa tibuok rehiyon. Ning milabayng Agosto 26 ning tuiga, lakip si PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete sa mga misalmot sa gilusad nga final command conference sa Commission on Elections kon COMELEC sa PRO Bar Headquarters sa Parang Maguindanao del Norte isip pag-finalize sa mga planong pangsiguridad alang sa labing unang Bangsamoro parliamentary election nga gikatakda ng ipahigayon karong September 14, tuig 2026. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News. Express
0: Balita. Dagang salamat katropang Marvin Ibano. Samtang sa pagtunol sa detalyes balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Giklaro sa Malacañang nga wala nagpasabot niya may gipasagda ni Palong Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang iyahang katungdanan isip leader sa nasod kung magahin man kini og oras alang sa iyahang pamilya. Kini ang gipahayag ni Presidential Communication Undersecretary Claire Castro subay sa nag-viral nga video sa internet diin nakita nga nagakanta ang pangulo sa pagsaulog sa adlaw na tawhan sa iyang inahan nga si First Lady Emeritus Imelda Marcos. Matod ni Castro, padayong gituman sa pangulo ang iyahang responsibilidad bisan paman kun aduna kini igong oras nga gihatag alang sa iyang pamilya. Gisiguro sab ni Castro nga hugot nga ginamonitor sa pangulo ang kinatibuk ang sitwasyon sa nasod, sige usab ang pagawas ni ini og mga direktiba ngadto sa nagkalain-laing ahensyas gobyerno, ilabi na ang mga dapit nga labing naapektuhan sa grabing pagbaha o pag-ulan. Dugang sa opisyal nga gimanduan o gipahinumduman sa pangulo ang tanang ahensya sa panggamhanan nga daling aksyonan o tubagon ang mga panginahanglan sa mga Pilipinong biktima sa daotang panahon. Gihingosgan sa Malacañang Gihingusgan sa Malacañang nga ang paghatag og saktong panahon sa pamilya dili gayud babag og dili nagpasabot nga muundang na ang iyahang trabaho isip leader sa tibuok nasud.
1: Balitang balitang national.
0: Samtang sa pagtunol sa detalye sa balitang international, ato gasayron ang detalye sa balitang international pinaagi ni Gadrupa ang Kian Sibian.
1: Balitang balitang international.
8: Gisubli ug gipadayon sa mga nasud sa Nepal ug China ang ilang dungan nga rescue operations sa mga dapit nga grabing naapektuhan sa ngilngig nga pagbaha sa rehiyon sa Himalayas human sa malampusong pagsulod sa usa ka Chinese rescue team sa kontrobersyal nga Gyerong border crossing complex. Kini ang unang higayon sukad na hitabo ang trahedya nga nakasulod ang mga otoridad sa naguba nga pasilidad sa utlanan sa maong duha ka nasod. Sumala sa mga nisalmo sa operasyon, dako nga pagkaguba ang ilang naabtan sa dapit. Ang maong makalilisa nga katalagman nagsumikat sa pagdahili sa glacier ni adtong miaging Miyerkules. Kini ang nakahatag og dako nga kusog nga bulog sa mga bato, yelo, lapok og mga nangatumpag nga debris ngadto sa mga sistema sa suba sa tibuok kabukiran. Sa pagkakaron, misaka na sa dili muminos 579 ka tawo ang kumpirmado nga matay sa nasod sa Nepal tungod sa maong baha, samtang pito usab ang natalang namatay sa rehiyon sa Tibet dito sa China. Padayon paghihapon ang grabe nga paningkamot sa mga rescue personnel gikan sa duha ka nasod aron pangitaon ug luwason ang gatusan ka mga tawo nga nagpabilin paghihapong missing o nawala taliwala sa baga nga lapok ug nangatumpag nga mga imprastruktura. Mga katropa, aron protektado ka sa mga pag-atake sa mga virus. Pagtumar matag-adlaw sa Santon Vitamin C, usa ka alkaline nga vitamin C nga sa tiyan dili hapdos. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Kiano JC Bial, XFM News.
1: Express Balita.
0: Dagang salamat kay tropang Kian Sibial. Dinhita baga katrupa sa tuang detalye sa balitang sports.
1: Balitang balitang sports. Sports.
0: Kompermado na nga magadua sa Pinay Tennis Star ang si Pinay Tennis Star nga si Alex Ila sa umabot nga 2026 Asian Games na ipahigayon sa Nagoya, Japan. Taliwala sa iyang hugot nga schedule og mga kontrata sa Women's Tennis Association. Sumala ni Philippine Tennis Association Secretary General og Nabuta City Mayor John Ray Chianco. Adunay duha ka dagkong torneo pa ang nakatakdang sulmutan ni Ila sa dili pa kini mulupad paingon sa Japan para sa maong regional nga kompetisyon. Lakip sa iyahang apilan mao ang prestigiosong US Open nga pagasugdan dayon sa Singapore Tennis Open og usa ka WTA 500 event nga ilusad gikan sa September 21 hangtod sa September 27. Bisan pa man kung dungan sa Asian Games, doon na pa kini importanteng WTA 1000 tournament ang China Open o sa Wuhan Open. Gipaniguro sa kampo ni ila nga prioridad ni ini nga moserbisyo og magdalag dungog sa nasod. Kung kahinumduman sa niaging Asian Games, malampusong nakuha ni ila ang bronze medal para sa Pilipinas samtang nakabulsa usab siya o gold medal sa miaging Southeast Asian Games. Dako kayo ang nakataya sa umaabot niya competition tungod kay ang na si Bisan Kinsa man ang makadaog o gold medal sa Asian Games Tennis Tournament ang direktibang makakuha og slot para sa 2028 Los Angeles Olympics. Samtang sa atuang balitang
1: showbiz news.
0: Selyado na ang paglakip sa sikat nga Pinay girl group ang Pinay group nga Bini sa umabot nga Asian Pop Girl Fest 2027 sa usa ka dako nga tulo kanasod sa music festival nga naghiusa sa talento sa Asya. Kauban sa gitawag nga Nation Girl Group sa nasod ang duha ka mga sikat nga grupo sa Asya nga Hana nga gikan sa Japan og For Eve nga gikan sa Thailand. Ang maong kalihukan nagsilbi nga usa ka hiniusang pagsaulog sa musika tali sa Japan, Thailand o Pilipinas ang gituohang paglalakbay sa Timog Silangan. Mao ni ilahang giuluhan mga katrupa, no? Paglalakbay sa Timog Silangan. Nakatakdang sugdan ang engkwentro sa musika karong Enero 22 paingon sa 23 tuig 2027 dito sa Lala Arena sa Tokyo Bay, Japan. Pagasundan kini sa ilahang pagasundayag dito sa Bangkok, Thailand sa Febrero 13 tuig 2027 og matapos ang festival din his Pilipinas na mga katrupa sa Febrero 19 sa 2027. Kahinumduman nga malampuso nang nakapahigayon og ubay-ubay nga international performances ang Bini sa nagkalain-laing nasod diin. Ilang gipakilig ang og gipahype ang mga bisita og mga Pinoy pinaagi sa ilang mga sikat nga kanta sama na lamang sa Salamin og Patropiko og daghan pang uban. Itong mga nag-idol ni ini mga katropa. Antos-antosi lang ninyo ha kay sa Pilipinas mga katropa magtapos sa Febrero 19 tuig 2027. Napay mga kung Febrero napay mga 5 ka bulan mga kaeksunan ng inyong hulat-hulato ni ini mga katropa. 5 ka bulan kapin kay kuha naman taro. September naman taog ma. Aberment naman mga katropa. At least nga. Antos-antosan lang ninyo. Makita talaga mo ning binibini. Mao ka to mga katropa mga nagalangkob sa ito ang mga kumpletong detalye. Gikan sa itong balitang lokal, regional, national, international, sports og showbiz. Mga katropa Osbod ako ha. Adlaw garon nga. Lunes ka tapusang adlaw sa bulan sa Agosto 2026 mga katropa. Bagatig paminaw. Grabe gyud nga to ang panahon karon pa ta namang dali kaayo mga katropa. Nalimang kang kuana. Bermant na gyud ta mga katropa ug mga adlaw. Ito ang giingon nga putos-putos na punta ni ini guys si anakon mga katropa. Adi ra bagyud mangayog di tag 500. Okay, good morning, Ganggay. Ichambis, mayong blessed John G. Watching from Alegria. Happy Monday sa tanan. God bless. Kang Randy Santisa Sport, mayong pagpaminaw, ha? Onya kang Marivet Pahulas. Good morning, katrupa. Mayong paminaw, pagpaminaw. Ring napita sa akong darling Alfredo Tulibas Jr. Diri sa Labaw Esperanza. Uy, mayong pagpaminaw sa mga babayan na to des Labaw Esperanza, ha? Good morning dihan inyong tanan. Ang Ginaline Arcio Amaro, good morning po. Dog kang Roger Rigor Narukla. Mayong pagpaminaw po dihan inyong tanan mga katropa ha. Good morning dihan in town ninyo. Mag-amping in town mo mga katropa. Okay, boyno, baga katropa at ang ininyo, musunod niya programa ha, ang Bulsay ni katropang Ray Sora Vasquez o katropang Limuel Ukay. Alas City mga katropa, paingon sa may alas 9 ang Takdas Buntag. Mga katropa, mga tigpaminaw na to no? Sa mga nag-celebra sa adlaw natawahan karong panahon na ha? happy birthday dihan inyong tanan. Wishing you all the best. Wala ba tayo igong oras mga katropa ang mulawig pasunahan mga katropa akong partner sa Pikas Lawa katropang Melanie Duran ang amo ang administrator katropang Ali Vicente ang amo ang controller sa amo ang Facebook pages mga katropa katropang Limuel Ukay ang akong mga kaubanan sa gawas katropang Alinton katropang Kian Cibial o katropang Harvey Ramis ang among station manager mga katropa katropang Ri Sora Vasquez syempre inyong bata-bata sa kahanginan katropang John Jelebrias Ang tunugma na po sa itong paguban-uban, mga katrupa, din sa tuang tulumanon. Dalaygo ng Diyos, mga katrupa, mayong buntag, probinsya sa Agusan del Sur.
9: XFM.
10: Archie, kureng.
11: Kap.
10: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan unya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
11: Daka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
12: Kap, kap. Balog ko. Baka, manok, unta.
10: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
12: Kita sa red.
10: Oh, kuyay.
13: Exciting!
14: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinat sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab, mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
15: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
16: Agusan Lending Corporation.
15: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ώρα σκατρούπα, αλλά σίτι ντούσε.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Bullseye! Bullseye! Mga katrupa, doon kita'y 12 minutos na nakalabay sa alas 7. Good morning! Alright, kumusta mga katrupa? Adlaw na usab nga Lunes, Pizza 31. Katapos ang adlaw sa gusto mga katrupa. 2026. Once again, welcome kamo sa ato na sabdong atulumano ng programa nga Bullseye. Mga katrupa, hangtod kami alas 9 sa buntag. Kami ang inyong mga katrupa, katrupang Ri Celeste Surabascas.
2: Kini usab si katrupang Limuel Ukay.
0: Bullseye! Bullseye! Mga katrupa, kining atong tulumano, kanunay kita kauban tungod kinis paningkamot sa Yes to Health Incorporated. Ang Yes to Health Incorporated nagdala kinis mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Usan ini ka produkto mga katrupa, hangtod karong panahuna kanunay good. Nagbansiwag dina sa mga parmasya o ginapangita sa tumagkagisunan gumikan sa nahimong kaayo. Ngadto sa atong panglawas timaning pangalan mga katrupa, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa, ato kining maangkon, yes, mga butika nga doon sa atong dapit. Kung doon na kay balatian, mas mayo, ala, pangitaog, take Santon Plus Gold Herbal Capsule para usab maprotektahan ang atong kalawasan o maalibyuhan ang atong balatian.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Atong tulaman na sa mga katrupa, gatod kinis mayong kabubutoon sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, nagatabang usab kini sa atong mga kaigsunan, pinagis pagservisyo sa loan. So, doon ay mga nagkadaiyang klases pa loan mga katrupa. Aron ikaw maka-avail sa pinansyal nga suporta gikan sa Agusan Lending Corporation. Ala, pangutang na mga katrupa, kay bukas ang opisina sa Agusan Lending Corporation na imutang sila na adinha at bang sa San Francisco Gymnasium. Niangusan yan ang mga katrupa diri sa Agusan Delisor na usap din ha, sa Bayugan City. Partikular niya sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, boy ng mga katrupa, ang atong tulungan ano sabi niyo makita karong mga panahuna aron na makapartisipar kamo, ablihan lamang ang atong mga contact lines. Una, sa online mga katrupa, pwede kamo makatanaw sa atong live din sa Facebook. Okay, type lamang ang XFM 91.3 San Francisco mga katrupa aron usab inyong makita ang atong live kung makadungog ka mo. At the same time, pwede ka mo maka-comment sa inyong mensahe. No? Pag-comment lang mo sa inyong mensahe para at upumbasa mga katrupa. Usap pa ka page nga pwede ka mo diha mag-tanaw ang XFM San Francisco 91.3 mga katrupa. No? Ang sama sa Japan, pwede mo diha mag-comment. Napayusa ang YouTube mga katrupa, pwede usap mo dito no sa YouTube XFM San Francisco. Masama ayo po ni sa YouTube katrupang lim kay dako-dako.
2: Pwede sa TV tanawon.
0: Oo, pwede sa TV. So, kana nga mga link mga katrupa, pwede mo diha o kana nga mga pages sa Facebook. Unya nga tong cellphone number aron usab kamo magka-participar. Katong mga higala na itong walay internet, pwede mo diha mga katrupa mag-text diri sa atong cellphone number 0919-793-1893. Sublian ko 0919-793-1893. Para usap, basahin na to ang inyong mga mensahe, mga katrupa.
3: Bullseye!
0: Okay, kumusta man kamo din ha sa tanan nga nagpahigayon sa preparasyon sa matag kusina. Good morning, unya ang ato mga higala karon nga daghan karos panimalay nga mga estudyante, mga trabahante. Gumikan kay karon unsa gani katropang Limuel ang holiday. National Heroes Day, mga katropa, tama ba?
3: Bullseye!
0: Mauni ang pag kining pag
2: National Heroes Day
0: hatag og pagrecognizar sa atong mga nahimong hero katrupang lim sa atong nasod Pilipinas nga diin kita nahimong gawas nun sa kamot sa mga naghimo o nag-slaves kanato sa unang panahon, mga katrupa, kasi klase man to. Doon ay panahon sa Spanish regime, Japanese.
2: Correct.
0: Unsa patong uban din ha. So doon ay mga nahimong hero, mga katrupa, o maukan ang hinungdan na kita karong mapanahon na gawas nun. Pero ang pangutana ni katrupang Limuel, mas mayo itong na may natapikan to, no? Gawas nun, bagot ta?
3: Bullseye!
0: Sige, doon na kita 18 minutos nang nakalabay sa alas 7, mga katrupa. By the way, sa atong pagbalik, atong lakbitan na sigutan, kining kalabutan sa heat index nga mas nagkataas, halos madunggan na nato sa forecast atong pag-asa katrupang lim nga dunay taas nga heat index. Kini bang sukod sa kainiton katrupang Limuel sa atong panahon sa pagkakaroon nga diin, di naman
2: normal.
0: Normal. Dili sa makanhinga, makadungog lang ta mga katrupang ang atong kainiton sa palibot, dunay
2: 32
0: o 20, ibutan na ito, pinakabugnabugna gamay, 24 nga ito sa 34.
2: 35, ana.
0: 35. Pero karon katrupang limo, abot na mag-42, mag-50 pa Ginoo ko tabang. By the way, usa sa pinaka-concern mga katrupa, ang ato nga mga kabataan nga diin everyday na akini mo, kung good, kining obliged good nga mo adtog tulunghaan, nga tuwa sila dito nagpundo mga katrupa. Ang pangutana ni ini, unsay mga ligon o bugat nga protocol sa ato gobyerno sa pagkakaroon. Ngayon nga ito nang isigutan katrupang lim, kay dunay namatay nga estudyante dito sa kabadbaraning ni Aging Adlaw, pero ato pagsutaon, kung kalabutan makahakini sa heat index. Mga katrupa, alas 7:20 sa tungurasan. Mubalik kita, human, sa atong pahinomdom sa Sibian. Standby una.
3: Bullseye!
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Sibuka ng bataa, oy. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
7: Ay, samok-samok ba? Patugon pa kaayo ko. Ikaw na sa gudya.
6: Sibuka na ina na po ni bata ng samukan ba? Oy, otsa man. Sibuka ni mo dong, oy.
8: Mamu, atin?
6: Sus, asin na po? Oh, na. Nga naman.
8: Kami, boss.

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong balaka ko kay Bastion og mabuta na hinuon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming sakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon na ako.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ipili sa mga butika.
5: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom.
6: Premium D3 Softgel.
7: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Softgel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.
6: Visionex Plus Softgel.
7: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw.
6: Santone Coffee Mix.
7: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bonsai.
1: Okay, doon na kita ay alas 7.27 mga katrupa dari sa itong orasan. O keringabahin, gato sabi ka na ito mga katrupa sa Vision X Plus of Gel Capsule. Vision X Plus of Gel Capsule, nagatabang usab sa pag-proteksyon sa atong mata mga katrupa, batok sa mga balatian. Then kato sa batong mga kagisunan nga doon na naging problema sa mata, mas maayo mga katrupa, tumar kita ni ining Vision X Plus of Gel Capsule. Iyakini sa Yes to Health Incorporated.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ato sa itibaya, kini atong mga kagisunan nga naadari sa atong linya. Good morning, Onat Ria, sa atong XFM page 91.3 San Francisco. The address si Katrupang Wilma Joaquin. Good morning, Katrupang Wilma. Right na si Katrupang Day Chavez. Mayong buntag usab. Okay, matod pa niya. Good morning, Sir Ray. Good morning, Sir Lemuel. Happy Monday sa inyo. God bless. Gikan sa Alegria. Thank you so much, Katrupang Day Chavez. Og sa tanan niyo diha na naminaw og namahaw, aba, ting pamahaw pa man rong panahon na. Og bayong buntag usab ka trupang Nining Garcia. Matod pa niya, good morning mga katrupa ni Ana Pod mi naminaw. Ayan, salamat ka trupang Nining. Og pundor gyapon diha sa tong radyo o asa ka naminaw karon. Di ausap si Katrupang Ran Santisas. Good morning, Katrupa. Si Katrupang Lina Pataho. Good morning, usap. Katrupang Gina Arceo Amaro. Good morning. Di asa imo, Katrupang Lina, ba? Ala, sige daw.
2: Napodari si Katrupang Joseph Alduhesa.
1: Oy, good morning,
2: na
1: bro.
2: Na minaw, gigan nadapita sa may Barangay 5.
1: Barangay 5, good morning. Salamat, bro.
2: Napodari si Tango Ulang.
1: Oy, good morning.
2: Good morning, Sir Ray Ogs.

0: Harlem, nagtanaw daw siya gikan sa Bayawan, Negros Oriental.
1: Ang layo. Good morning, ha? Taga si Bayawan.
0: Wilma Joaquin, good morning. Kay Carmelo Limosnero, naminaw
1: Carmelo.
0: Siya sa XFM. O timbaya daw siya ni Nick Aguilion.
1: Ayan.
0: O kay Elviro Luna, diya sa Barangay Bayugan 2.
1: Ayan. Good morning, ha?
0: Salamat usap. Naapod na rin si Carmen Pataho. Naminaw daw siya sa radyo karong oras, ha?
1: Oy, good morning, katropang Carmen.
0: Naapod na rin si Madam Eleonor Caniete.
1: Nagtanaw
0: gikan sa Bukak. Siyempre, ito pong itimbaya diha ang Yuan Vegetarian. Diha sa may Bayugan City, katropang
1: Ray. Sa katropang Yuan, kumusta naman kaniha, katropang Yuan, no? Then, good morning si Ma'am Ading Granaderos Dapar. Good morning, usap. Good morning, Sir Ray. And Sir Lim, God bless you always watching. Gikan sa Kanayugan og shout out sa tanang naminaw. Dagang salamat katropang Ma'am Ading Granaderos Dapar. Then okay, by the way sa ato magkagisuna no katong daghan na may mga matud palagi sa among pinulungan nga na paoy. Kabalo ka unsay paoy katropang Limwell? Napaoy, napalaw ron siya.
0: Uh-huh.
1: Kay ato magkisunan, gasaka diri sa itong Sibian para lamang makanapalaw, no? Para makaangkon sa itong mga produkto. But hantod mga karong mga panahon na mga katrupa, basig mo anhimo at mas makabalo mo, nga wala pa tayo produkto karon sa pagkakaroon diri sa itong Sibian. The time nga ang inventory makaabot na mga katropa dayon amo ni Sibia no kay para usab makabalo ka mo nga naa na ang mga produkto diri man kun sila sa stasyonan katropang Limwell kay moingon mga uban nga kumpleto kuno diri kay kuno sa mga parmasya na aman pero dili lagi kumpleto subay sila magipangita no. Well, anyway, og na mo sa mga parmasya pangutan na lang mo mga katropa kay base na ang inyong ipangita na ha. Sa Garanes Pharmacia na ang mga produkto sama sa Santon Plus Gold, Herbal Capsule, Kapi, kining Santon Plus Kopi, mauni kusog din hagyod nga naa available. Dari sa ato, daghamang produkto sa Yes to Health. But mag-anawin sa mga katropa kung naanagyod rin sa itong Sibiyan. May buntag na ni katropang Mungkano Jewel. Musta katropang Mungkano? Good morning ni Maria. Ingon siya nga, good morning mga katropa, watching from the desert of Damam. Aman ng Damam. Nadi ka sa gawas katropang Mungkano, amping niya ha?
0: Saudi Arabia ng Damam siguro?
1: Sa Saudi. Gawas nga init ang Saudi, init pagyod ang...
0: Abog pagyod.
1: Abog, init abog pagyod katropang Lim, ang kinibang conflict sa... U.S. o...
0: Atensyon.
1: Atensyon, no? Ang Iran. No, apektado. Mampuna sila diha.
0: Correct.
1: Diha po si katropang Rigor Narukla. Good morning, katropang Ray, katropang Lim, monitors Bulusay. Please, tagay kong Born Day Song?
0: Birthday.
1: Ay! Birthday! Birthday ni mo. Aron, uy! Happy birthday, katropang Rigor Narukla!
2: Bulsay!
1: Bulsay! Ikaw pa, gano'n kong dili, no? Masuko pa mi og dili mi tugtog. Sige, kung born din ni mo daeron, among pagpaabot kanimo sa malipayon nga pagsaulog sa adlang natawhan, katropang Rigor Narukla, o gatong pasalamatan ng atong labaw magagahom sa laing chapters kinabuhi nga imo na usab na angkon. No? Sa tanan nga nagsaulog sa birthday karon, happy birthday usab ninyo mga katropa. Kay si katropang Rigor man ang nagpaabot nga nag-birthday siya karon, niya katunguban nga nag-birthday diha, wala man din nagpaabot, pero kining tanan para ni ninyo. Katropang Rigor Narukla, here's a song for you. Happy, happy

0: Alright, happy birthday katrupang Rigor Darukla, kasi katrupang Roger Al Quran. Once again, happy 64th birthday to you katrupang Roger Al Quran of Santa Erini. Okay, wishing you a very fruitful day, blessed day. Okay, gikan diri kadamo sa XCPM ang inyong mga katrupa. No, hangtod ko ng mga panahon na, salamat kami dako nga naagyapon ang imong presensya diri sa itong Sibyaan. That's why nga malipayo na sab kami sa imong pagsaulog, sa imong adlaw nga natawhan ika 64 na day karon aniya katrupang Lim. 64 na, dili tiyaw. Sige, enjoy your birthday katrupang Roger Al Quran. Good morning sa inyong tanan diha. Bullseye. Diha usab si katrupang Proxis. Nagmensahe usab siya katrupang Lim, ingon siya nga bakit gusto nilang iban yung Robloxer at yung Scatter. Hindi nila iban, maraming bata addict na sa Scatter ngayon. Yan kasing topic mo nung nakaraan, tama, no? Matong gigisgutan na ito katrupang Lim nga not only Roblox but mobile
1: online game.
0: Online game. At the same time, kaya mga applications
1: sa... Sugal.
0: Gambling. Oh, mano ilang tutukan.
1: Gambling.
0: Kaya raba, katrupang Lim, dilil raba kung mga bata daghana na nga daot niya ng application sa sugal-sugal. Tama ka, katrupang Proxis, no? Ah, thank you so much, no? Sa imong pagpaabot niya na nga pananaw. Di ako sab si katrupang Langlang Asis Colintas. Good morning, sab. Ingon siya, good morning mga idol. Laminaw mi sa inyo sa XFM na 1.3. Gikan sa buhay na Gracia Talacugon. Bullseye. Diya sa imo katrupang Lim, napabay na bilin?
1: Kay... Na kuha na, na humana.
0: Be, dire sa akong kining cellphone kay basin og nai nag-text. Si katrupang, na ako nabantayan nga mensahe katong ni Agi, si katrupang Herbert Chinday, no? Diya sa may kining bayugan, nag-texto siya. May panahon, katrupang Herbert, dili babasa, gumikan kay kanang ang pag-abot sa mensahe ba? Oh, dili matungnan kung nagyaw-yaw ang kinibang anchor, no? Niya makita na lamang oy naman din nagbinsahe. Salamat by the way katropang Herbert diya sa may Bayugan City. All right. Dirita sa paragisgot mga katrupa. By the way, atong orasan, doon na kita'y alas 7:38 na. Doon na manggoy kining estudyante katrupang Limuel Lidtos, Kabadbaran City, nga namatay atol kini sa gihimo nga intramurals. Bullseye! Intrams katrupang Limuel. Nya. By the way, kini nga estudyante usab, matod pa usab man ika certified player sa badminton. Badminton. So, ug moingon ta og badminton, boat pasabot katrupang Lim. Kini sports ko ani siya. Player, sports player.
1: Correct.
0: Oh. Pero mga katrupa, dili ka kumpiyansaan kung may yung ganitag sports player. Unya, nakuyapan ra makunonig kalit katrupang Limuel, huwag na dayunan.
1: Kay, murag nabalita mo ito katrupang Renga, sa gawas man daw nagihimo, di man daw sa indoor.
0: Lagi. Outdoor. Oo.
1: Kay dapat sa indoor man na.
0: So, actually, dito ni sa gawas na, na hitabo. Now, kung sa gawas, doon ay giingon mga katrupang katong mga panahon na taas yun ang heat index.
1: Kaya murag alas 3 to sa hapon eh. Murag ana itong
0: balita. So adlawan.
1: Adlawan.
0: Butang na itong heat index 42 above. Di nag-gratiaw po nga kainiton. Bullseye! Hinoon sa laing bahin, doon na po ipakompirmar sa ginikanan, katropang lim, nga kini si Mrs. Bagaw may pilido ani. Si Mrs. Bagaw, nga ang iyang anak, na siya ay, kumbaga na po problema sa kining kasing-kasing. Pero maulagi na, sa giingon po nga, ang bata certified player sa badminton. Badminton. Katropang lim, kung tinuod na siya nga player niya sa badminton, bisan og naisakit sa kasing-kasing, siguro sa dili kanabang sa normal lang panahon, siguro katropang lim sugakod siguro. Kay di man ka pag ma-player gani ka mga katropa, dili nabot pasabot nga you played once lang, you played two times, but how many times na ka nagdula? Usa ka ma-certify, but pasabot ba ka ng player gyud ka? Player gyud ka? But santo no, during sa ilang intramurals mga katropa, natunong ni siya nga taas ang hit index ang kainiton sa panahon. Wala pa man yung mag-confirmar kung hit index bagyod ang hinungdan o ang kainiton bagyod katropang lim.
1: No.
0: Nga ang bata na dayunan sa kamatayon kay lagi panahon sa intramurals, nagkuyapan bag kuno ni. Niya mauna nga natuluyan gyud siya.
1: Bullseye. Kaya lagi borag gihimo man sa open ground ko, dapat bisag sa gym lang open ground gihimo.
0: Oo, open ground. Mm-hmm. Outdoor mga katropa. Og ba yung tag outdoor?
1: Bantang sa adlaw siguro.
0: Bantang ka, bulad yun ka.
1: Mm-mm.
0: Bisan siguro, ako gani katropang limwell nga, magmotor-motor lang ko. Pila lang ka minuto diha sa dalan nga nagmotor ko nga walay tabon sa kong panit. Aw.
1: Pagtong.
0: Pamulag yun. Pagtong yun. Bullseye. Lain kayo bati, ang kainiton karon na to sa panahon, unlike before, nga makaingon ta katropang lim, vitamina ka to.
1: Mm-hmm.
0: Pero karon wala, pampatay gan. Bullseye. Now mga katropa, bisan si kinsa siguro nga kining tao sa panahon karon nga mao na magi matuod ni nga alingiing init ng palibot, kung anaagyog ka sa gawas, expose ka sa init. Uy, ang dali atong oras, ano yan, 7:43 naman hinoon eh. Kadyot lang mga katropa ha, kay 7:43 on the clock. Mag-commercial siya ta. Balik rin mga katropa, humas, painom-dom, dari sa atong CBN. Please stand by. Bullseye. Bullseye.
2: X-F-M. X-F-M. Urak?
3: Oh, kapitan!
2: Unsay Inglesya langaw?
3: Fly!
2: Ah, ang Inglesya kahoy?
3: Wood!
2: Unya, kung mutong-tong ang langaw sa kahoy, unsa may English ana?
3: Idi, flywood! Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take na Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
2: Ngano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
2: Premium Didri Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa jud kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
15: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
13: Santon Coffee Mix. System pain.
16: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
13: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Sa mga

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bonsai.
1: Okay, padayon ta mga katropa, 7:49 of the clock, o kining oras, katunsip ka na ito mga katropa, sa Kaping Lamian, Kaping Makagwapog, Makagwapa, ulilaan na mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, nga nung pwede yun, nga makapagwapog, makapagwapa, gumikan kay Duna na gilakip nila mga katropa, nga glutathione o collagen. Mga nga mga sangkap, ang naghatag o mimis nga look mga katrupa ngantos mga gakapi nining Santon Gold Coffee Mix. Kung wala ka sulay, sulay lang. Di maka magmahayan eh, kay gawas nga makapamimis ni sa tong pamanit. Lami baya ang kapi mga katrupa? Creamy.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay. Balikan na to, no, kay paalas 8 na ta. So, mo na gito mga katrupa, atul na hitabo ang pagkamatay ni nga estudyante, gumikan kay doon na igihimo ng activity ang maong tulunghaan, yes, may kabarbaran, outside activity, outdoor activity. So, ang bata, nagkuyapan, gidala sa ospital, gideklara sa doktor nga wala na ikinabuhi. Now, atul ni mga katrupa sa giingon nga katong panahon na taas ang heat index karaga 42 ngadto 46 degrees Celsius. Nya mao lagi na inoon sa laing bahin ang ginikana nagkumpirma nga ang iyang bata dunay sakit katrupang lim sa kasing-kasing. Matud palagi nga dunay ventricular tachya ang sura lito ko na tachya T mia. So, related niya sa kasing-kasing mga katrupa. Pero, maulagi na, player siya, player ang mga bata. Now, actually, dili, sa sitwasyon hinoon, dili po na ito diritsong masulti ang kainit lamang mauhinungdan mga katrupa sa kamatayon. Kung balansya ang atong lantaw nini, huwag dili usap na ito hukmandaan ng eskulahan.
2: Wow.
1: Pero, katrupang Limuel, legitimate ang pangutana nga nagaingon, kung dangerous na ang heat index, igo ba ang safety measures sa mga outdoor o physical activities sa mga estudyante? Di man yun ikalimod nga ang kainiton delikado na nakaroon sa panahon karon kay maka-heat stroke na katrupang lim.
2: Correct.
1: That's why nga dapat ang mga tulunghaan dunag yoy precautionary measure regards o kalabutan ni ining heat index sa atong estado karon sa atong panahon. So, kinahanglan mga katrupa nga dunay klaro gyud nga protocol dapat ang mga tulunghaan, no, ang naminaw manggaling atong mga sir o ma'am, labi pa sa mga in charge. Mga katrupa, remember heat index monitoring kinahanglan gyud na medical screening. Usana sa pagkakaroon, ha? Mga numingkong pagkakaroon, gumikan kay init naman laging panahon. Now, dili man sa tanang panahon, katrupang lim sa atong lugar nga susama kanunay ang heat index, just like for example, 42. Pagkaugmaan na, basin o kilom-kilom, mahimo na po ng 30 plus. Pero ang delikado nga heat index mga katrupa, it will start 42 above. Sakit na kayo na sa atong pamanit. So, kinahanglan lagi ang mga eskulahan, ang mga bata nila na saktong protocol. Kabahin na nakatropang lem, ang pagmonitor sa heat index. Makita man ang social media karon kaya mag-announce mapag-asa.
2: Correct.
1: Heat index. Ang mga bata usab, dapat klaro ang screening sa medical kining documents. Kung unsa estado, before mo na ipasok as athletes.
2: Correct.
1: No? Nya, dapat kung adunay mga activities, ang school, kompleto sa mga matawag na itong mga hydration facilities, samaan ng digid-ligid kalimtan ng mga tubig at rupang lim, ang mga handler, ang mga athletes, nya, kanang first aid, dapat. Karong panahon na, paliguno ng first aid. Emergency response, no? Just in case, karong panahon na usas mga estudyante nga doon ay na-collapse, tinaakin sa may direkta anak. nga mohimo og first aid. Usa na mga tropa. Now, og dapat klarong standard kung kanus a i-cancel ang outdoor activities.
2: Correct.
1: No? Nagin may protocol kay sama na katropang Limuela.
2: Mm.
1: Kung dunay klarong standard nga ang index 42 ngadto sa pataas na. Kung doon na may protocol, normally, og maingon nga, oy, ang standard mauna diha nga katasoon, 42, suspended.
0: Bullseye!
1: Kaya nga naman, ang may tabo magun mga katrupa, kung atong ipadayon, kung di na to himuan ng precautionary measure, naagyo may tabo niya na nga kadaot. Wala man ta magingon nga, mautong ni tabo diha sa may
2: kabadbaran.
1: Kabadbaran. Diri sa itong lugar, mga katropa, actually, sa Agusan del Sur, doon na na yung mga implementation na katropang lim. Good to know nga, ang uban ka ni, gumikan si kainiton katropang lim, sanitawag ka na, kanang sa balay na lang modular, no?
2: Uh-huh.
1: Oh, that is good. Part of the protocol. Niya, ka na mga outdoor activities karon kung ako ang inyong head.
2: Suspend dapat.
1: Suspend na!
2: Pero na may mimo aning DepEd atong niaging mga buwan.
1: Mm.
2: Siguro wa natuman ni sa ubang mga tunghaan katropang
1: rin. Wala siguro.
2: Mm.
1: Pero how come nga, matod palagi ko no, nga ang maong school, gitugutan mo ko no?
2: Munay,
1: maingon sa kuan ha, kining ginikanan nga gitugutan ko no sa autoridad nga makapahigayon o activities.
2: Correct.
1: Mauna, learning kini mga katropa, kay bisan og dili la mga bata, balo man ta mga bata sama nini mo og buto na naon ikumpara nimo sa mga tigulang mo sustainer magid mga bata.
2: Correct.
1: Pero ang kainiton karon katropang Limuel dili na ni pabata ay dili na ni patigulang ay
0: bullseye.
1: Ang importante gyud mga katropa ang sangtong protocol. Ang importante mga katropa, bisag wala ta sa eskulahan, ato na lang i-apply nga to sa tanan. Kanato mga katropa, that time, nga mahimong expose tayo sa kadalanan niya ng init mga katropa, kinahanglan na agad tay
2: pandong.
1: Pandong. Na ay pandong, either umbrella or kining payong.
2: Bisa, o wala yun, pwede rin sinina.
1: Sinina?
2: Iyana sa ulo.
1: Eh, kinirabang mga laki raba katropang Limuel kay medyo magarbupod.
2: Mm.
1: Dili ko magpayong, kumara ko bayot.
3: Ay!
1: Ano mga bata, bitaron? Mga bata, gagmay, na papayongon mo na. Na, masok po. Na.
2: Correct.
1: Ayaw ko papayong, kumara ko bayot.
3: Ay!
1: Pero, kining panahon na karoon mga katropa, we should have to apply. Apply rin na to.
2: Mm.
1: Either, kana, ingon sila katropang Lim, pag naagig ko na yung sensitibo o panit nga dali rin ito mag-irritate pag ma-expose sa init. Madaot ang panit. Tinuot lang po na. Kay sobras kainit na katrupang mauna nga sa pagkakaroon mga ginikanan siguruan na ha kay kung nakalimot ang eskulahan sa protocol kitang mga ginikanan mga katrupa atong i-assure unsay obligasyon nato sa atong bata.
2: Correct.
0: Bullseye.
1: Tanaw-tanawa, yun ninyo mga katrupa, bisag maingon ta nga certified player, certified sports player ang inyong mga bata. Pero lahi ra gyud mga katrupa, kung ikumpara na to ang kainiton kanhi o ang kainiton karon. Usbon ako mga katrupa, ang heat index dili na siya kapareho sa tanang panahon. Ang heat index mga katrupa, usab-usab na. Mauna, kita mga ginikanan, obligado kita kanunay magmonitor mga katropa para dili kita mahisama sa usa ka inahan ginikanan nga mahitabuan nga mawala ang atong anak gumikan kay biktima sa heat index. Dili na katiawan karon ang grabing init sa panahon katropang Lim.
2: Correct.
1: Nay uban maglisod ginhawa. Ha? Kaya ni mga bata, mga katropa, patan ini yung nag-tumbler.
2: Maa.
1: Brato namang tumbler karon. Kaya ang uban ninyo mga bata, mga katropa, paluapag yun na, kaya di para ba mahilig ni mga bata inom ng tubig.
2: Correct.
1: Wa may lain na mag magano sa atong kagalingon katrupang lim kanang magpabugnaw mo inom gitag tubig i-hydrate gyud nato atong kagalingon.
2: Correct. No?
1: So mga katrupa, kana atong gisgutan agig pahinumdom lang na kay bisan tuod mga katrupa wala mahitabo kanato pero sangaan kadaghanan kanato exposed na kita. Dili lang para sa mga bata apan kitang tanan mga katrupa damay na tang tanan mag-amping kita sa hilabihang kainit sa tong panahon karon kay delikado na. 7:59 on the clock mga katrupa, sama sa gihapon, balik lang gihapon kami. Humans pahinomdom, please stand by.
0: Bullseye. Bullseye.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Ang lolo nga siging inumog beer, gibadlong sa iyang apo, o dinhi.
6: Dodo.
7: Oh, kuring.
6: Tama na.
8: Gastos kayo.
7: Gastos kayo?
8: Oo.
7: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola. Kana mo'y gastos kayo.
6: Kana sa lola. Nagpapwa pa. Taon. Himo.
7: Ah. Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
6: Exciting!
9: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 70% 25 nanomules per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may tagline na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
9: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan.